ni frequency ti ti wa o e se te nbo wa kali mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba.

mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbaragba mo ki gbogbo eyin ololufe eto yi te wa nbe nitori ti wa te ma ngbeje fun ori ori yin o ni takun yin o lowo orileto ni kan ni ti lagelu 96.7 FM eja nbere bele nja ka do mu nkan ta ni le funra wa nbo nbo nbo tori pe nda gbe wa sode toni lati bi ose meji meta lagba die lo ni o ba se oya oya

orun sare titi orun ko ni orun ba adia fun orun mi la lojo titi salu orun bo wale aye won ni orun mi la gbogbo obi ni ku pa otan layo fua obi si o ninu e do pa ti o ni jere yo ti won si otan loni o gbogbo e tin gbo eto e son di o fua obi kabiyesi olodumare

0: lo ni seyan ju ni ko wa ba ka bori ba gbe ni le da to le rogbon da
1: loro to fo sole iku wole ogun lo
0: ori ni gbe ni ka to sori re atari lo se leni ni fun eni ti ori ban le mo
1: won ta laro jinle eda iba ma gbe je egbe je fori
0: bi ori ba sori ke bo sise die yo lowo ni nla bori ba sori ola yo rina yo kure bi eda ba yan ori idamu iru won ni se wahala.

bi olowo ba fowo ekopa ti o ma re wa ni orina ni se dajo beni bi ba fowo e fa nkan bi sori ara won ma araye won so pe

0: won ti si wa le won ni o si oja ta fe ta aye ki won se bayi ewo wa eyan en te fe gbon baba beula je ki eyan meta si merin bayi ah o lagbara o biri gidi o ba mi o 0912307685 Bella ti gbadua fun ori. E ma se ade bayi je ngbo ipe. Ipe meji si meta. Aye yin. Aye do biri po ewo wa eyin. Hello. Hello sir. Hello sir. Yes, sir. Ah, what's your ojo sareti ti ojo kan ki le ojo ba alagere orun sareti ti orun kan ki le orun ba gbogbo e la mo sugbon a fe nra wa la a se wole ni hello hello sir
1: Eku aje.
0: Aje oni din wa sofin.
1: Ojo oni ti evangelist.
0: Thank you sir.
1: Oni ke le mo pe a wa pelu yin ni pe a o ori ton kilo e wa ni.
0: E se baba mi.
1: Samuel igbito ye.
0: Baba mo nbo.
1: Oda.
0: Se

0: o so aye ton le to yi e ba mi se mi le da se seju die loku e da mi tete la ke aje aye ton le to yi e ba mi se mi le da se arojile ni ko lola to ro wa wa saye e je ngba pe kan yi o npe mi po hello
1: e ko aro e ko ajin o
0: baba mi amaku oru
1: aku oru o
0: oru oni ru wa danu
1: Aruwo lo ise ka to ala music lati wo ni.
0: Ngbo yin.
1: Igba ti mo ko gbo
0: pe
1: kede ku baba. Eru ba mi. Sugbon ki la fe se si. Jesus Christ ni odun mi lo lo laye. 33 years.
0: 54 te la won lo.
1: Eh? So Olorun ko sanu fun wa. Baba wa ji se Olorun ran.
0: He was born in 1954.
1: Ngo de tasiko Olorun pe e pada
0: ka be si
1: won lo se mi ni o asiko ti won lo to yen
0: won lo se mi ni
1: won lo se mi
0: asiko ti won lo to
1: aye ibo ka
0: baba
1: aye banbo
0: aye na aye jini gbe ah aba ile asan e je ngba pe meji si bi won ba lo se mi baba ji Baba wo li gbe se aye oni soro. Omo mi ran ti million ni ele kan. Imi ni mo yonda o baba ni ma gba ele ta won gba o. Se ade da ko se ni. Mo o ti le lodun mewa gan bayi. 0912370875. Wana o sun jo kan to ni jimo afẹ fun omo baba yi to je pastor ni kan loruko awon osise ati ranse olohun ati omo jo arogbogun a le dati yawo oli si ti omo jo woli awa ni odo awa ni we ti aye nka ah bari board se ni olomi ta ri se ni ori mi te iwaju ofin re sha ni atunri se lolon kemi ni je ala rojile ni ka bi esi olodumare e je sai se todo ni bele nja tori pe tori ola egbe je omo eni ku sanjo omo eni nu lo ago meji gerege leto yo tenu bodo ago meta gerege wakati meji jare ago kan la be to ba ti da ago meta la mo tata pinse o ago meji wo do pa mo wakati meji stand yo se mo kan ju and se wo to ye mi o logun e kan declare lude ki gugu awon lo le awon ta la rojile e da iba ma beje awon tin be nile okere won gba number owo se won o ya lagba si to e je kan si pele e je nse bayi

0: Inte a fe gbeyawo fun toni omode ile esumo mi agbalagba esumo mi egbon kini won pe ni ipake ati keyin o mo seyo laseju eyo ta se laseju se logun e wa ba ba won seyo laseju kini ka se 09123 708675 Kin do ko lori eto fun na ni arakunrin mi eje mi o ni fa won kan lowo 55,000 naira de ni sugbon mi ni fun yin lara titi ti ma fi bere si ya 500,000 naira Prince Sola Olaoye Olatowa Ofiki Ofiki se Ofiki ni abi Ofiki Gbadewa luwa tela 3 Sola Olaoye Ila Olaba wa Olato Ofiki wa Gbadewa luwa Baba lai si awo kosi ilu lai si oro mo die a le ragbe bo ade bo lati se o ku seju die
1: o aye yin aye do biri po ewo wa eyan
0: eru ba mi o arabirin kan pe mi ade osun egba wa kini ki idile awon oje ona ti je atati mu oni lo dojo kefa mo ni ah

0: jo soni eyan bi merin si ma na pe mi pa won ni kan ta ma je aye ilu la koda temi de ngba ti number lu mo nbo lori oro won eyan sugbon kin ton lori oro won kini pake kini eyo ase la seju 09123708675 je ni number lati be ki wo kan to fe so fun mi iyo lati toju ati eko lati ko rawa fun ojo lawa ogiri 09123708675 number to wo bi na ni mo ba yin soro pa re yen adari wu eje se bayi ba bari adan ma mo be sebo awon eyan pe mi o eru den pa mi be ni iya nje ota mi dada ah segun adewole kokoro baba august 23 ni ma mi ajire re obirin bukola senwe le jesu august 23 ni prophet duro somo lati ipinle ogun odo 23 ni august na gbogbo e o ah august nbo bo lati se alagere oju sugbon ju gbogbo e lo ru awon baba opa atawon baba adiya adigun kankan awon ti le ni 60 odun 60 years above. Baba opa iyo opa gbogbo eyin mama te ti le ni 60 odun te wa nbe yen. E ma dide bo. E ma dide bo. E wa se ami ati keye fun lagelu 96.7 eyan meta to le da ko time ti program won lo ati kan ton so ma fun ton lowo 10000 naira lo ma gba program ti ade osun ta wa to lo enyo eyan meji pere Zero nine one two three seven zero eight six seven five. Nigba ti baba mbo egboro idada o. Ronu duri agbakodo. Idile won. Won ni nkan ti won le je. Eru ti ma nba mi ni pe oto lo nje. Oto ni yi oto logo po ni awo le so mo pe wo nje ta je loni da akunrin kan pe mi ni nkan bi ojo meji si meta seyin e go gbo bi tan ti bere re gbo e gbo oya mo n gbo yin
1: leyin police station
2: e pe omo yin se yo
1: we ni sile agbalagba e so fun mi toto ni nkan ti mo pe
2: se igba ti omo yin wa se so nto
1: ah kotomo
2: kotomo
1: omo 13 years sentence lo wa kotomo
2: amo
1: kotomo fun yin
2: mo ni
1: issue kan ejo ti mo be ti le help me
0: egbo dada issue wona ni ori ta ni ti be mo nbo
2: ni atogbe
3: mo pe ni atogbe be ni
2: ti eyan o ba wa ri toto o ni
3: ni se ton
2: o ni se ton fi ni rato
3: ben
2: ni se ton do ma ndi pake
3: o lo ma ndi pake
2: o ma ndi mobirin je se ton ma mobirin
3: a se ton mobirin
2: bo ipake o le mobirin
3: ipake mobirin na
2: a so bi ni to pa ni
3: ro a ndi ani won pe ni ipake
2: e so bi ni so pa ni
3: Omo
2: ni so pa mo ti pa lo mo de. Lo di ti sa le. Ile nu e. Che ona baya ti gbianju re wa wa.
3: ona bayo ati yanju re wa ti o ba ti e ti ju
2: ti o ba ti to bi abi
3: ti o ba ti to bi ti o ti e ti ju
0: egbon dada 3,000 naira 3,000 naira ni dile ti won o je nsi o latana Olodun mare abiamo aye abiamo orun egboru ti baba nso. Gbogbo nkan ti pe mi to 20 times 50 times loni. Mo ni baba mi o lowo lowo emi na osu ni. Lola. Lola koda mi ngba ti na balu. Baba ni agbera wa ni sibe sibe. Bi mo se n ba yin soro iya na falele ni ma ti so sugbon baba yi won ni amumara. Prophet Olai tan awon ti waye won ti lo Prophet baba ori oke beula baba ti waye won ti lo sugbon ori oke o pe ko pada ori oke o yi pada ori oke o fese kan yi bata danu Bo ki gbogbo eyan bi akinyode o eku ara feraku o be mi na o ba mi

0: ohun ti ma kan fi bere leleyi didi nila pelu sisin greatness by serving oluwa ran mi laaro yi o n gbo mi ninu ile o wu o ko di nila iwo lo leleyi iranse olorun ni o o fe ki ise yen tobi lowo re iwo lo leleyi omo odo ni o iwo na fe di oga iwo lo leleyi o wa labe eniyan gege bi osise iwo na fe di nila iwo lo leleyi owo lati dari ni iran yi iwo lo leleyi oluwa lo ran mi o opolopo igba ni mo ti so ojo ti ilu yi ba bere si ko abi ti won ba mu lokukudun pe ohun to se koko ju ni ka ko awon eniyan bi won ti le dari ti awon eniyan de bere si wu ni wa ni toto esa o dojo na ki ilu yi ko to gba atunse ba mi gbo ki oluwa funra re so eniyan kale fun wa lati orun pe lo dari nigeria esa to ba debe o ma mo wi pe ko si adari kankan ti won ko ti ohun o nikan lohun fe dari bo ba si je o nikan agara ma da ana mose so fun pe mose o le da dari o onilo adari in to yo ilu ilenu ni wi pe esa president nikan lo fe dari ko si adari mo eje ati bi eleyi wo sa esa gomina ati awon alase ilu ibadan yi won lo si adugbo kan ti won pe ni idi ape won si se irin sibe pe ki awon eyan ma gba one way esa ko to lu ose kan won si ti lo fi playa yo irin esa e lo gbe ina pe ko ma da won moto duo sadugbo yin e ri pe awon tan je olori adugbo yin na ni koko duo fun ina yen iti won pe ni emi didari esa ti o ba joba ni ilu yi yo le gan sa e lo secretariat e lo le ise ile ise ijoba e lo wo aga to wa nbe e lo wo table to wa nbe esa oga ti won gbe sibe enikan ti wa bribe we 500,000 ko de ni si niye pe ko yo ninu 500,000 ye ko n fi ra aga tuntun si office ye sa e wo bi ohun atawon emeware o sese kan leta ni afigba ti aga ba wa lati Abuja esa ti aga o ba wa aga to fi n joko ko ba ma tadin e kiyesi sa ko ni yo won o ni gbe ko nbe o di ojo ti a wa ti a je eniyan papa julo awa ta nbe ni agbole igbagbo ti a ba gba emi didari mo nlo bi kan laaro ini o ise o le dagba lowo re tin ti mo so yi o ba yi o greatness in serving didagba didi nila ninu sisin oga mo mo po wu o pe o fe di nila oluwa ni bi o pe bo lo se sin mo mo po wu o iwo na fe raja to po sinu shop e oluwa ni kin bi o pe ta lo sin to fi fe loja to po lo shop e awon omo yin ba ji laaro kutukutu tan ni te bi won pe ki le fe se to ni business esa eso fun pe so ti serve eni to se business ri lo fi fe se business experience wo lo ni to fi fe se business you are calling for disruption if you are going into industry you did not have the experience ta lo ko ni business to fe se laye atijo tawon iya wa ba fe tepo won ma ko ni esa laye atijo tawon awon iya wa ba fe ta ewa lasan won ma ko ni nigba tan ba fe wa kose won ni kan ra congo ti won dani esa lati bi congo ni won ti ma ko won pe bi won ti won ewa leleyi e kiyesi sa oni ki sise iwo le pe ni ki sise but alubarika ma bo sori e nitori po sin ni gbogbo eni to ba ti duo lati sin o lo ni alubarika eja ti bi wo sa ni nigeria ta wa loni business wise awon ibo ni won lo okeju oni dadi e ma so be okay lo ka kiri ko lo wo wa mo pe mo mo nti mo so lo wo gbogbo awon ile yin to wa ntiti wa ri pe awon mo ibo ti ra tan now kilo fa ni pe ti bo ba fe bere business oga awon ko mu omo wa fun won wa ni ko sin eni yen fun odun meje esa ko sin fodun mefa ko sin fodun merin laye sin sa won si se be gbogbo odun ti o de fi sin koni won koni si ajo so pe 1 naira ni fun o yo ma sin ni ofe ni sa opo wa setan lati sin abajo toluwa fi so pe mi o le fun oni giga emi o maru eni na ta ma gbe si bi giga to ba sin doju ipele to ye ko sin koni se mistake mose o dede je adari jetro lo sin esa ti mose o ba de sin jetro mistake ti mose fe se yen jetro ni ko to ba je pe ko si emi awon woli mose ri olodun loju koroju sugbon ko le mo bi won se ndari afi to ba sin jetro gba mi gbo sa o mo pe o ti so pe anointing re ko teri ba fun yan awon woli buku buku ti won ori nkan kan ti won kunu jo won ti paro fun o pe ipe ti yin o teri ba fe anybody o ko sinyan oga so re n to so be fun o ti da wahala le fun tori n tan pe ni akaba ni pe o ma te nikan lo soke ni wo bi o le dagoke baba wa kan iranse olohun won be ni ilu eko lona sango esa awon ti jo ni eyinbo ni omo won kan setan lodo won bo ti setan bayi o ba lo bere ise iranse ko ti e so fun won pe on ti lo bere o ni bo on ti sise nkan daru o n sise nkan o lo o ni ni ojo kan lo n gbadua oluwa ni go back to your father and tell him you want to start o ni ohun wa tun adura gba pe god mo ti start kese pe mi o ti start nkan o lo ni oluwa ni be ni pada lo sodo baba re so pe o fe bere nigba to dodo baba re baba mo fe bere ko ti fe bere ilu wo lo ti fe bere o de ti lo dun mefa o to ti nda mu kakiri o ilu wo lo ti fe bere o ni mo fe bere ni wori won ni baba ba ni side ibo ni wori won ba nawo won ni baba ba nawo pe wori help him eyan ko wori sa ilu ni wori so awon kan ni ase lati ba ilu soro bi eyan ilu de ma gbo so ti eyan ba jade lara won won le so pe eko ran lowo to ba de de eko gbogbo awon angeli oluran lowo eko wa de ma wa kakiri tori pe ase kan ti tele pe eko ran lowo olorun awon baba mi wo bi awon wo lo invent e awon wo lo dale pe ti omo ba ko setan nile yoruba kan se freedom kan se isure fun o modi nitori pe ase kan ma bale olojo na oga re yo je ninu onje re e ma gbo onje lo fun esa se re ti pe ngba ti isaki na fe ku oni kan lo gbo onje wa tori wi pe teyan ba ti jeun inu re ma dun to ba de soro lati ni didun ase ma jade so olofa to je pe aro kutukutu le ma dana e wa gbo onje lo fun oga esa awa sure e wo bi ko si yen mo bayi online lo ti fe ko se bayi abajo to fi ri customer kankan esa on ti mo so ni pe a le ga bi a ba se tan lati ko bi won ti nsin e wa kiesi sisi ti mo so mi o so wi pe ka lo di eru fun eniyan sisi ti mo so ni wi pe a nilo lati fi ebun wa sin a nilo lati fi ara wa sin on ta gbele wa lowo a nilo lati lo nibikan ti a o si ni reti pe a fe gbowo a nilo lati lo on ta ni ni agbara ti wa na fun elomi esa nigba na ni oru idide yo si mama to ntaja o dodo re mo mo pe oga ni o to ba le si awon customer re gba mi gbo o le din la iye customer to le serve on lo soru ni la to le di so mo pe won ti gbe aso fun on lati ose kan bayi o ri aso gbele ni se lo sa kakiri itori e na lo fi le din la nitori pe o se tan lati sin ariwo to n pa ni pe mi o le para mi nitori pe mo gbase tori pe ohun to ni niyan and that is why to fi kere adua o le yanju gbogbo ti mo so yi sori bi mo ti ja woli eh ko siru ti mo le se to le yanju gbogbo ti mo so yi to ba ji laaro yi ko lo koju mo ise ko bere si sin pelu agbara re esa ki customer bere eyo kan ko se meji esa ki won so wi pe ki lo de te fi se to bayi ko so pe idi ise ni lati mo ni lole manaka barubia daya be kodosh igba na lo to di ni la o ese kan ni e ninu to so yen di la boya to ba di monday to nbo ma mu ese keji akaso mefa ni mo ko le nu we mi ese mefa lo ngbe yen de bi la ese yo kan ni e eni ti o ba le si ko le di ni la esa o le lowo o le ni moto bo o le di ni la tori deyan di ni la ju pe yan ni moto pe yan di ni la ju pe yan lowo esa ni ni ko so pe yan di ni la esa o ni se pelu oye awon tan wari fun o ni se pelu oye to sakoso o ni se ibi ti enu ati oro re ti mule o ni se pelu to le dari o ni se pelu te ba ko fun bo ti ma yanju e esa intan so pe eyan di ni la niyan oluwa lo ran mi o gbogbo eyin te gbo mi laaro yi on to oluwa fun mi leleyi a wa gbadua meji olorun ni nla wa so mi na di ni la olorun nla so mi di ni la iwo ni olorun nla iwo ni olorun to tobi so mi di nla so ise mi di nla olorun nla so ise mi di nla so aye mi di nla olorun nla so mi di nla so ise mi di nla so aye o ya adua
1: oruko je
0: maya gavaru abadaya gadaya ba olorun nla
1: so
0: mi di nla
1: so aye mi di nla
0: ya geberu bi adaya gadaya ye
1: olorun nla
0: Oluwa wa
1: amen
0: mo bi o gbogbo nto ba le se ni ko se ri daju pe iwo na o connect pelu nti oluwa fe kin se esa ama tan kandu wa laaro a de sotele gbogbo eniyan esa bojo didi ose kan lo fi wa ma bi oko lo wa olori owo nigeria oni ko lo wa ko fi sinu envelope yen wa ma tan imole iti odidi ojo mefa mefa ni so nipa eniyan ma ma fi gbadua sugbe ja bere loni gbogbo eyin ti e ba ri e fi sinu e ke ma fi gbadua to ba ni loni to le ri lola fi sinu e wa ma gbadua ti a fe so aso tele lenu ara wa la fe fi so gbogbo eniyan ni ko gbadua ogo ta fi nsori nibi ta ti bi mi ogo ta fi nsori nibi ise mi ogo ta fi nsori ni nigeria egbele mi lowo egbele mi lowo mi o fe seru mo ogo ta fi nsori esa gbogbo eyin te ba fe se e je ki abela ye wa ni titan so adua ye lo mo gba bo ti tan si ogo ta fi nsori egbele mi lowo ogo ta fi nsori egbele mi lowo ogo ta fi nsori egbele mi lowo e fun mi ni ogo na e yonda re fun mi ogo ta fi nsori egbe o ya adua
1: oruko je
0: maya balaba ya gaga ya gaba ya gada ogo ta fi nsori egbele mi lowo ogo ta fi nsori egbele mi lowo ogo ta fi nsori e yonda re e yonda re e yonda re e yonda re e yonda re e yonda re e yonda re e yonda re e yonda re e yonda re ogo ta fi nsori e ya gaba rubala ye mana gaba ragada ye mana gaba ya gadala rebele gada ya gada ogo ta fi nsori e yonda re e yonda re e yonda re Hey, your dad. I'm a meta Jesus. Oluwa wa.
1: Amen.
0: Jembe o. Gbogbo eni to ni ori ofe lati gbo mi. Jembe o. Mo fe ka gbadua ye lekan si. Hey! Eyin kan le ni te ba gba daada Oluwa lo ran mi si. Emi eru jade eti mo seru to jade ninu ise mi emi eru jade eti mo woran ogo ti to emi eru jade eti mo seru to emi eru jade o ya adua
1: oruko je
0: baya dada baya dada Dare, Oluwa wa. Seri gbogbo eyin ti e ba n gbo mi to je pe akobi ni eri pe ara ro le n tan kandu yi e de n gbadua e bere pe ogo ta fi n wa nwaju ogo ta fi n sori akoko niyen elekeji ni pe e ma le emi eru jade lara yin gbogbo akobi ni ko ma gba for good 6 days mo be gan ba gan nisin tin ba ti so tele tan wa pa kandu yen o le toju e sibi kan to ba je pe ibi to tan sibi to le wa ni o le file nbe to ba di ola ba tu wa tan atujo gbadura si mo so tele gbogbo eni to gbo mi ni aro yi ase lati le se olori ase ta fin wa waju ase ta fin lo waju bi e ba sami e gba ase na
1: amen
0: ase ta fin do waju e gba ase na
1: amen
0: aye yin gba agbara
1: amen
0: aye yin gba agbara
1: amen
0: aye yin gba agbara
1: amen
0: aye yin gba agbara
1: amen
0: aye yin gba agbara
1: amen
0: aye yin gba agbara
1: amen
0: ileri ase o ti ri be
1: amen
0: ko yi pada
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen amen
0: mo be yin gbogbo eyin te gbo mi ni aro yi ipade ta ma nse lori whatsapp ni ago mokanla ni alale ma gba ni yanju pe ki wo na ma darapo ko ki npe bi aso tele ni esa laarin ogun si ogbon iseju ati setan so iwo na ma gba ma set alarm si ben sa o le ma set alarm si 12 wa ti bambe wa gbo gbogbo e wa de tu lo sun o le ma set alarm si 1 wa jibai wa gbo wa de tu lo sun o le se be ko ma ba labuku je ninu oju orun re o le se be ko ma change pattern orun in to sele loju orun re to ba ti gbadu aye tan wa wa lo sun wa ri pe alabuku yen ma change be ni sa mo gba yin niyanju eyin na send message pe add mi si group ti won ba tete fi o si ko pe pe kan be fi si be ni sa number yi ti mo fe pe o lo ma fi si eyin kan wa nbi to je wi pe e ti ni candle white yen se gbo mi ni lo wa ko de ni envelope white on to da gan ni jajo gbadua ko wo ti ada ni waye fe se ko si bo ti fe jesa wa ri pe iwo na ma leri ko ju be lo e je fi number ile gbogbo eyin ti e se tan eyin ti e ti fi odidi ore to tobi ju ninu owo ti won na ni Nigeria iwo na lo wa eyi to gaju iwo na fi sinu envelope yen so a jo ma fi gbadua ni ma tu gba ni ola ma so fun yin ni otun la ba se ma gba ni yen ti yo fi di ojo Saturday so gbogbo eyin te ni ore ofe ni ke se agaga eyin te ba fe ki akobi yin odidi enikan ni daddy gbogbo awon omo mi mo fe se fun ko si wahala ogo akobi lo fe bere fun won enikan ni daddy ni ki se akobi sugbon mo fe se fun ra mi mo fe bere fun ogo akobi o da gan tori laarin awon te jo wa nbi se iwo lo ma wa waju tori ogo akobi ogo akoko ni ogo iwaju ni koju be lo e mu number yi e send message e add mi si group abi woli e gbadua fun mi 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you god bless you

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday to kan ninu osu eleke fa odun 2026 today is the last monday in the month of june and today is 29/06/2026 women convention wolede ni fere njogi laaro yi ni kutuwai ni bi owo ago meje ipade o waye ni ilu eko afi adagba itoro si jesus city yo je monday eleketa ti oluwa pa lase ta si bodo miss eni kan ni registration lo lowo be ni sa e dide nle gbugbo eyan omo olohun e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ti ase ninu ase ijinle ife jehovah olohun to pe lo kan rin kese olohun ti o yi pada sugbon to nyi ohun gbogbo pada mummy ni bo le wa daddy ni bo le tin gbun mi e ma bo ni bi pepe o e ja jo dupe lowo baba mi baba re enikan ni ta lo ndun yi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ah mu owo kan dani be se nbo ni bi pepe monday ta wa nu e wa ri nkan ti o sele ko to dale loni oluwa fi han mi o ni iko mi wo awon 7000 mo wa gboju mi soke mo si ri gbogbo won ti won rerin tinu won dun to ba wa nu won wa do bale wa kunle jajo yin baba mi engineer line dena penu a le salai mo gbiga ni e do bale e mu owo kan dani e fi kunle baba mi ni o na ni baba re o nlo ni keke ina aro monday eyin alayo e ma gbe soke engineer.

baba mi ni baba ti e na ni eyi ka otun eyi ka osi onipekun ewa onipekun ogo oba to ngbo adua olohun to ji oku ojo kerin pelu oyun ninu olohun yen la wa nbo o la wa feyiti o la wa si nsin anti ti lai la wo ma sin ogo ni fun o jesu gbogbo eyin mo me wa so pe baba mo dupe mo ka mi ma won ti o re rin lo se yi mo ri awon 7000 niyan in ti mba ri mi o ni so laye mi bi ogo se nje ti olohun tinu won dun ti won si yo ah eyin wo le gbagbo pe adua si ngba sibe eni baba mo dupe mo ka mi ma awon ti ayo won yo kun loni mo dupe pe wa be mi wo pelu ase ogo ni fun o jesu eyin ayan fe e dide pelu owo lowo yin kin gbadua kin to gbadua kin to so tele nibi pepe to dobale si yen e dide ke wa duo nibe hallelujah la mefa laki ati ogo meta oje mesan oni isin meji ni o waye isin kon waye ni ilu Eko a si se e to pari e ni Jesus City awon kan tin tele trend waasu yen won tin tele n ta nse oluwa lo ni ka se ni igba meta bi ibi to ba ba wa ni o le ba wa ni ta ni Jesus City loni e le ba wa ni ta na ni ilu Eko loni enikan ni ah bo wa ni Facebook ma sare appear ni be laarin ago mefa bo si ago meje koja iseju mewa enikan ni ko ni ju 40 minutes lo 6:30 to 7:10 enikan ni bo ni te ko se wa ri fi to Eko le yo se re ma so bi ta ti se nkan ni se nkan meji ni o sele lekan na mo ri alayo mo ri awon tinu won dun and iwo si ni mo ri jo so le fi tayo tayo ki hallelujah nla meje emi ni mo wa asu e Matthew 7:7 oni mo fi mu mo si di bere si so nton be nbe fun yin oni e bere o le origba oni e wa kiri so mo je nikan ko tu oje ti an ba yi to nwa nkan mo ni ki won so ki lo nwa ka so pe bibeli lo ni nwa kiri eleketa oni e kanlekun iyen la se loni mi mo bi to wa so le ki hallelujah mefa somebody stand up and shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ejo e ba mi se ogo meta ko je mesan 2906 ogo ogo ogo fun mesaya e wa tewo pelu owo to nbe loyin gbogbo eni ti ngbo mi loni mo pa lase olorun to mo si gbogbo ilekun olorun to ni gbogbo ase ni kawo kan si ami bo ba se wo ki olorun ninu ipa re ko si gbogbo ilekun fun o in the name of Jesus Christ bi o fe bi oko ilekun ti o munu edun won si ile waju e loni in Jesus name owo lo fowo bayi aje lawon eyan mo pe mo pa lase bi o se mu owo dani ki owo ko so re ki olohun ko fun olowo kini o to su loni egbe ese meji si waju mo mi gbogbo eni to ni owo lorun o nlo je gbese olohun ti mo ni ti mo nsin ti mo fi gbogbo ojo aye mi pe o ni ki so fun o pe ta ba re ni keni to je gbese nu yin olorun ipe mi lo naira yo san fun o abosan mama yi o wa ni je gbese lai lai angeli owo mo pin o so kale e de mama yi lalejo e ba lalejo bayi na me ku abidash and tahaladash ni o se yi owo wa gba owo lalejo owo bibeli so oni eye ni o eye owo baba eye owo mama tori po gberaga ko ba fun ni ose yi ikan ninu ti mo je yan ore ni oni ki owo ko so re yan ti an ba bu elomi lowo yo si bu se ni ti adu eyan ba gba e gbo nigba ti sera bi omo oni tani agba

Aku jumọ oni be lasiko imurase oni akojopo royin agbaye londe se ti gboyin lati koniti lagelu 96.7 oke to gaju awon oke lo martini salao lo ni royin sugbo saju egba awon koko ile ton be ninu iroyin ohun atiku abubaka ona lo ti salaye wipe awon igbese ile ti arengbe nipa bi won se ko lati fi oruko egbe oselu ti ADC se inu ti ajo NEC lo je ona kan gbogi ile ti won gba lati run egbe ohun ose omole ona ni o ti se gbe leyin idajo oku ile ti won da fun awon ajinigbe ati awon asekupa ni dini awon eyan mekanla eleyi ti won tun je olorun nipe ni pi oko furufu eleyi ti ikolo oko furufu eleyi to waye ni relate the friends ojini agbabolu ni baletelli ona lo ti salaye wipe ohun setan lati tele iko agbabolu to relate ti Ghana ti o se lati se atileyin fun won ninu feya agbaye eleyi ti o nlo lowo ni bayi egboroyin ohun lekunrin re eni to ti fi igba kan je igba keji are lorilede wa ti Nigeria Atiku Abubakar ona ni o ti benu atelu bi iko ati egbe oselu ohun bi won se ko lati fi eruko won sinu ti ọdọ ti ajọ ile eto isepo kari fun eto idibo orilẹede wa Nigeria ajọ NEC ti o si salaye wipe o ni ọwọ oselu ninu ti o si jẹ ọwọ Aare Bola Tinubu o ni Aare Bola Tinubu naa lo gbiyanju lati ri pe orilẹede wa Nigeria naa lo jẹ ẹgbẹ oselu kan nibẹ naa lo jẹ pe o sọrọ ohun di mimọ lẹyin igba ti ile ẹjọ giga ile ti o fi idi kalẹ si ipinlẹ ti Kogi nibi ti o jẹ pe ẹjọ ohun ona ni won ti fi nsegbe leyin igba to je pe won mo orile ile ejo ibe na lo wa salaye oro on sita leyin igba ti eni to je amugbalegbere lori oro royin eni ti o fi oro ohun lede wipe awon ite ile ti won gba ohun ona ni lati ri pe won te gbe oselu ohun ri to je pe gbogbo ona ile ti o ba ye ki awon to na ni awon yo to ati ku ti wa ro gbogbo awon orilede wa Nigeria lati ri pe won dibo fun ti okan won yan ki o si lo ni rowo ati rese alai se pe won lo awon ogbon eleti won lo ohun lati te gbe oselu eleti o le se awon orilede wa Nigeria lanfani ri

ada be ni pojo toro mo se ara ro fere fe na ni o ale anahun o si bi towo jare ode owo jare kale okako abi kini olonu anu re o fara tu gbogbo wa omo jo daddy Hafiz Abiodun juma lati san yombada awon le ni akoko a se lori ofe ati buri eto so fun wa kan pe oku se pa si nbi se owo ja ojo nlo pa wa wole ola o le ri ara tutu ni jimba agbera nle ka se rere iyen lo wa fa ka to na so ka so to gbe Kato na botele, ka botele o to gbe. I want to rush the measure leg. Ogbe lo tutu jimba. Idinu. Eh ba lori ofe ati gbo wa laarin ago 4 sa ago 4 koja ogun seju ta ti koko ma ji. Nino iwe oro Olorun. Listen niyan te fi lori ofe. Ko ku se pa

pẹpẹ ase gbogbo n ta se tan lowo oloru indale ana yen mowo oloru gangan mara won akande adiju na ni o pe o le se ju marun eyan ti ko yeyin ya ti get e la bani adiju

to wa pe ngba wa wori phone mi gbogbo awon ti mo gbo wa gan tan gan ran jiwa ko se ni o pe eh bo se kaka ke mi lokan ya bi je legbusi lokan odogu meke lokan yomi de oni moto lokan lare abubakri in lokan olorun wa pelu mi matthew smart esoka nko oka won na awa mo le di kan nu yin ya wa ga aga ki mi wara kun oka mo je daddy abisi abi odun na alasan de abi bu ka ma dupe o na forun siram pe ama waye bele kokan bi mo re ni be mo kin ye ko juma

aye alaafia ife inu rere si eniyan mo tun dupe lowo olorun to je ki emi ati yin ko tun pade loni gbogbo eni to le sami si adua yi olorun yo so opo ma awon eniyan rere e o sami emi mi ma yo so opo ma awon eniyan rere awon eniyan ti won o pe ogo re jade baba mi yo so opo ma won awon ti won o so e bi olokeke agbaye baba mi yo so e po ma won loruko baba o ma temi mimo ojo ayo kan be to tin reti ojo ayo yen yo de eyi ni oro ase meje fun ti oni bi osu yi se npari alakoko gbogbo eni ton sami bi n ba ti gbadu aye tan bo ba jomi le gbe siwaju abi ororo e fi ana itara yin tori pe e o riran lowo gba bibeli wi pe Genesis chapter 1 oni kiyesi ni atete kose olorun da aye ati orun aye si wa ni juju o sofo o kankan boju ibu o emi olorun wa nra baba loju ibu omi olorun wa pase pe ki imale o tan imale si tan gbogbo eda to n sami loni mo so tele gbogbo okunkun to bu aye re male loni imale wo be bayi gbogbo ojuju to bu aye re loni imale wo be bayi eni to kunkun ba bu imale alaanu ko le ri eni ti juju ba wa laye re ko le mo bi ti lo loni mo gbadua gbogbo n to sofo ninu aye re loruko jesu ki won gba iye pada oro ase lekeji ejo ati obirin na Genesis chapter 3 bibeli so pe ejo sa si arekereke ju obirin

ni majele ma fun Samson ni majele ja o irun kuro lori e ogo ojade mo gbogbo majele ogo taye ti fun eje Jesu poru e laaro yi gbogbo eyin omo Olorun pata ni aaro yi mo fi Olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru e gbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin oro ase le keta re o fun gbogbo eni to nsami lakoko ta bi Jesu inu we Matthew chapter 2 awon amoye kan wa lati ila oorun lati wa wo omo na tabi ebun meta ni won mo gbe lowo ebun akoko won gbe ebun lowo ta pe ni wura turari ati ojia omo ti o ti le soro omo ti o ti riran omo ti o ti le rin won ko gold fun ya re nitori omo ta lo sami agbara to ba ni ko ma jeun omo loruko Jesu agbara yen lana laaro yi

oni drago ni subulu le ni waju apo ti eri ogun to jami jale mi o ki won ma subulu le awon meli ni a lo soju ija Israel lo lo soju ogun apo ti eri ni won gba lowo won lojo na awon Philistine lo gba apo ti eri lowo awon omo Israel ogun gbona ogun le awon meli ku soju ogun lojo ta n wi iyawo omo Eli o pe omo ni gbona ti o ti to akoko ati bi o pe oruko omo na ni Kabodu igene pe ogun ko si ma fun Israel Eli gbo nipa isele to sele sawon omo re loju ogun.

gbogbo n to ti so nunu aye re ninu igbeyawo re ada pada laaro iporo ase lekeje ore o omokunrin kan be oh my god a mo sele to sele a mo bi o ti pori re mark chapter 5 akansa dede gbo pe omokunrin yen were ara gadara bo lo se je were ara gadara omokunrin yi o ma ya were o bugije ese gini kan o bu eniyan je bibeli wi pe inu boji lo ma ngbe lakoko ti wo wa ni mansion ara gadara wa ninu iboji o nke losan o nke loru nigba to ba we to ba fe para ti wo ma nfi para para

0: Antoine Wednesday. Only say a Lamali Cup program. And we can draw a bobo. In Benny or Medio, a pata, a jawele, Nagbele, a lago, nitipa, Odona, Elewe, New White House, a Cotado, Philly, a debit, and Lafara, Nile Bolude, Bobwe, Nino Leg, just say one in Christ, Center Ministry of the Church of God, opposite Samoa Village Station, and Yigama Malete, Nibada, a Coquetoa, Lori Radio, Lag 11.96.7, Nibobo, Monday, 6:50 a.m. Siago Meje, Emma Bawa Pade, Jesu, Lolua.
1: Mo ki eni kokan wa ti en gbo oro yi pataki lori radio yi ni kan yi ni bi te gbo ma gbo olorun lori ako majemu ati muse eje ki agbaduwa ni oruko jesu nje majemu ti olorun ni fun wa ni akoko yi lati tu wa lara lati mu iponjuku lati mu ekun lati so di erin lati mu ibanuje lati so di igbesoke lo je pe eni kokan wa ni aro yi bi a se nfa balẹ gbo eko yi lo gbogbo ipo kipo yi ti ba wa alaisan yen eni ti o je gbese yen eni ti aye pon loju yen eni to la lasigbo awon emi ku koja yen njo pe majemu kan wa ti olodun ti ni sajo ko ifo wi pe wa bo mo le pe loko jesus si bi olodun ti wa laye gbogbo nti o n bo nu je yen mo n to dokan yen ru yen ninu ile yen lori ise yen olodun ti de bayi lati fi opin si gbogbo e gbogbo banuje o wa sopin loni gbogbo ekun o wa sopin loni gbogbo awon wahala gbese lotun losi olore ku dide loni mo gbadua oba ti lagba lati san gbese ese mere mere ni gbese owo olorun o nbe lai sibe ninu ose yi akoko to re ti de lo je pe olorun ti an gbo lai o so nipa ti majemu olorun fun awon olupoju ipoju polisirisi ninu aye ipoju mi wa o wa nipa ti awon egun idile e ipelomi ile ti abiyan si o mo so ru gbe aye ki yan gbe ngba mi gbo gbogbo yowu to ba je agbo olorun ka ati bi awon mi so pe iponju to de banle ewa abraham o yagan isaac yagan bebe ati pe o to titi lo o de ori awon mo mi to po tu je iran e sugbon nigba ti olorun de a ri pe iponju yagan yagan o mu ko nu ebi yen loni ewa wo ebi yen bo se tan kaakiri gbagba laye mo panu je olorun to se yen mo gbadura pe ogun to wa ni ile oko yen laarin iwo ati ebi yen laarin iwo ati awon molebi oko e molebi aya gbogbo nkan ti su o ogun laarin oja yen nibi ise to je pe ru mo bo to ba nlo bi ise bayi aye mo fu ogun awon emi okuku ta gbe ti oluru ta e fi nja to ba de bayi ati sodogo loni majemu olorun o pa logun aye e mo to je pe an gbo olorun lori anise majemu olorun fun awon olupoju a ri pe olorun o je olorun to po mo yayan lenu iponju egun dile o wa iponju airowona o wa iponju aisan o wa iponju lede to wa kaakiri to mo je gbogbo ebi ko anugbeku o wa iponju awon onilara o wa iponju ojogwo wa to gbo nkan woyi ni olorun ti gbe majemu to ti gbe kale la je pe ba sumo olorun ki o le ba bo ninu re iponju ese na tu wa wa o to ba ndese ti isu ni o isu afiya je o je pe loni a ri awon olupoju kan e ja gbo nkan ti olorun ni fun awon olupoju yi we nahum o le nahum a ri pe ngba ta wo ni bibili yen ni ori keje o le ni oluwa agbo ni ojo iponju oun si mo awon ti o gbekele ni akoko yi lafe po gbekele olorun won lati yi pada kunu aputi ese ko pada wa si temple olorun gbogbo alawaye bi temple ese gbogbo lo ti sode ti kunu olorun mo ketete n ba ti faye fun jesu to je wo ese re lati no kan wa o ti di temple olorun e mo wa mo gba koso ileri olorun a mo wa si muse nu aye awon eni emi la n so nkan fun ri ni oluwa agbo ni ojo iponju oun si mo awon ti o gbekele sugbon iku omi akure koja ni o fi se iparun fun awon ota de opin okukun yo si ma le pa awon ota re ojo sami sugbon iwo fun ara ogboro jo ota fun olorun awon elese jo ota fun olorun be lese to ba ru po ada to faye fun jesu kristi to gba lolu ati olugbala ni kete ija ti dopin jesu a so di ore olorun o la ni anfani lati mo gbegbe aye itura awa ri pe baso ni kini eyin gbero si oluwa o se iparun de opin iponju ki yo dide lẹni kejimo gbogbo to sele si o gbo oluwa iponju lori ise iponju lori ebi iponju lori oja iponju lori igbe aye arugolo oni se gbo iponju ki yo dide lẹni kejimo lọrun so be mo de nigba pe lati oni lo o se gbo olorun ti won na faye fun jesus laaro iponju e dide lẹni kejimo iponju yen nigba ti ba gbadura yo mo badua e lo gbogbo yiwu ti la koja loni eje Jesus Christ o pale ponju e mo bayi ni oluwa wi ngba tan wo oni to verse 13 ni toni si ni emi o fa ajaga re kuro ni on re na mu orikele seketala emi o si da ide re won ni ni agbede meji je ni o ko Jesus gbogbo ide ninu ebi gbogbo ide lori ise gbogbo ide awon emi okoko gbogbo iponju ti a ti gbe isu e sinu aye to dia loye igi iponju ninu ile yen ninu arakunrin yen ninu abirin yen iwo to fe lo si lo ba tan je le lo yen mo gbadua igi iponju yen lati oni lo o ti sise o ti nile ise gbogbo e won ti doju e bole o ti da horo gbo ohun ti olorun so fun o nitori sin ni emi o fa ajaga re kuro ni ohun re ajaga ku lorin lati oni lo emi o si da ide re won ni agbede meji gbogbo ide ti o wa lorun e olorun la ngbo o lo ja lagbede meji o de so fun pe olu verse 14 oluwa si ti fi ase kan lele nitori re pe ki a ma se gbe ninu oruko re mo lati ni ile olorun re wa ni emi o ke rififi gbogbo awon ogun to ngbe ti o lati oni lo oluwa o danele won lori gbogbo ogun awon ti won gbe loru losan laaro lori aye o ni ohun danele won lori baba verse 15 bi onitori eniyan gbogbo ki yo koja laarin re mo ati ke kuro patapata ila ri pe olorun so fun nahum to ri pe o wa si mu se ni iwe le nahum orikini nahum orikini yen arikaka lati se keji wa ikerugo e wa gbo nkan Jesus so fun yo lo je popo wa so Jesus laaro ki eni kokan wa ka le boko ni ogun poju yen tori ohun ni woli na to so aso tele ti o daju lati mo ko nu poju wa gba ta be si wo ninu we Matthew yen ori kokanla abe si wo lati ese kedogun o nla koko na ako yen ti koja ako yen o to so o wa sibe de sin yin ki lo wa so fun oni that's 11:27 oni ohun gbogbo ni a fi fun mi lati odo baba mi wa o je wa so de tun ni ohun gbogbo lodo lati gbo ko nu poju ko si eni ti o mo omo bi ko se baba be ni ko si eni ti o mo baba bi ko se omo ati enikeni ti o fe fi han fun a fi Jesu won ni aro yi lai poju lai ko ni afoni foji ibanu je yen lati ko ninu ekun asun dake ekun turu tosan tosun ka kini tori gbese nitori ni lara ota gbo oni e wa sodo mi gbogbo eyin ti sise o sise ko ta kojo ti a si di eruwo le lori emi o fi simi fun okan yin lori ise yen lati lo awon abanirin to go fin bureke awon abanirin ti won fin yayo segun
2: fun oro igbara ti e ti gbo yi e o ma ba wa pade ni dede asko yi ni gbogbo ojo mejo na oko kan na fun imoran itoni ati ranlowo adua eni anfani lati pe baba oluwa ti ori ago yi 08023521991 lekan si 08023521991 alaafia
0: second and third Wednesday only say la malicot program awon eka ajo wa gbogbo nbe ni omi edio apata ajawele gbegbele alaga oni tipa odu ona elewe ni white house ekobedo ile adegbite alafara ile bolude gbogbo e gbogbo e ninu le ijo sin wa ni Christ Center Ministry of the Church of God opposite Samuel Village Station eyin grandma molete nibadan akoko eto wa lori radio lagele 96.7 ni gbogbo ojo monday ni 6:50 a.m. si ago meje e ma ba wa

ya ka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gba ikani yi ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke le mala bele le nile ibadan o ya je ka mo leto iroyin ere idaraya ni tibuto ro agba nla aye lolede wa nigeria nipinle oyo ati ni ezekuku ni adupe fọlọrun oba anu o ele to so lo layu ati alavia iyan lati opin ose akede ti wa dari pada sori eto laro tini ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kezira baka na leni eni gangan lojo kokandinlogbon iyen ninu osu elekefa odun 2026 gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbowo to la ma ranu olohun gba o ni lo bibo wa oni bi araye nu a o de ni bara ifowati ije imu wa olohun oni fi sibi to nira bake na gbogbo awon to wa ni dubu lase patapata o le jenu ile tabi ko jele iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amuyin larada ese aye ba ile vidide emi ni gako mo wa lori eto laro teni o dolapo akidapo aka omo lile kontanu o o ga mi vida wa je omo je ke lafa ti ma gba dada ni bigbi ka akiri agba nla aye to di omo lawo lolotu eto alesogosi niyan o olole amzad loruko temi di top striker ile to galant gan nba ti wa n gba sila bi omo egba lapa bi e ma foti ko gẹ́gẹ́ bí ọmọ èkó lápọ̀dọ̀ yín bẹ̀ yẹn mo nígbàgbọ́ pé máa bá yín lára mu gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìbàdàn ni ó yá gòkè kájọ gòkè gẹ́gẹ́ bí ọmọ òkè ògùn síwájú ohun gbogbo. God bless Nigeria olúwa kó bùkó lédè wa Naija o àti gbogbo etí tó ń gbá ìkànnì bó kẹ̀dẹ̀ ṣe máa jẹ́ nìyẹn torí kìí ṣe èèyàn ọlọ́run ọba ni ó yá pápápá láti bẹ̀ yín àsìdégò ja bere lati nu ajo caf won gbe oriyin fun awon orilede to re soju ile adulawo ninu dije fi eye agbaye won ni eyin ope alangba to gori iroko o wa be latori iroko bibe to bele bayi o wo tun o wo si kore ni gaga ti o so yi pe sadanka sadanka ta re o ageze kure baba jawusa ageze kure o abi ti o so fun yi pe kudus fun o o tun wo waju o weyin eni gaga o so yi pe okare lai be lomokunrin se ani lalangba na wa ni oda o wa miri e bayi pe okay I'm a man. Bebe ni gege ba ko ti oyin mi. Won si yinra mi. O lofa ti are ajo kafu. Lo fi n gbe osu bare bande. Iyen fun awon olede to re kopa. Ninu dije fi eye agbaye pe be lo mokunrin se. Bi gbogbo awon oniroyin kaakiri agba nla aye bi en ba foju tembelu ase yori ile adulawo. Awa ta ni nkan wa a ni koyan ara wa kere o. Be lomo kunrin se ese o e gbiyanju tori pe e mo pa gba si lai pe borilede ba re kopa lati continent kan ti won o ba se dada a mo mu adinku ba awon tin soju orilede

0: gbọ̀ngbọ̀n.
1: Akabalance ó jẹ́ kí n máa bò dágbà.
0: Ó yá wá jẹ́ kí n já ẹ sí i. Ǹjẹ́ ló mọ̀ pé fún oṣù márùn-ún àkọ́kọ́ ọdún yìí káàṣì ẹ̀ ti ń dun àwọn ènìyàn nínú? Bẹ́ẹ̀ ló fi ẹyọ̀ kún ọkàn àwọn èèyàn láì sí ìdádúró kankan. Láti New Year Cashport sí Valentine Cashport, Easter Cashport tó tún yàtọ̀ sí Workers Day Cashport, eléyìí tó gbóná títí di Iléyẹ Cashport pẹ̀lú àgbo ńlá kan tó jẹ́ àkọ́kọ́ ṣe irú ẹ̀. Lótìtú àti lódodo ẹ ti mọ káàṣì ẹ pẹ̀lú òótọ́ ọnú. Tó bá sọ bẹ́ẹ̀ ó máa ṣe bẹ́ẹ̀. Lọ́wọ́lọ́wọ́ lásìkò yìí àkókò ti tó fún Mid-Year Cashport nínú oṣù June. Owó tó lé ní 1,150,000 wà fún jíjẹ, àti bí àwọn tó ju 100 ènìyàn ló ló máa ní ìpín láti jẹ lọ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Má ṣe fà sẹ́yìn, má jọra rẹ lẹ́nu. Gbogbo ayò tó o bá jẹ dúró fún àǹfààní láti yí ìgbésí ayé rẹ padà. Bó o ṣe ń ta tó o tún ta sí, bẹ́ẹ̀ làǹfààní rẹ ń pọ̀ sí. Wednesday 24th of June yóò di ojú ayò ńlá pẹ̀lú oríire ńlá kọ̀tun. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa ta pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ lórí Splash FM *347*1004*1#, lórí Ìlàjẹ̀lú FM *347*1004*2#. Bẹ́ẹ̀ ló tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website www.kase.ng. Mid-Year Cashport ní June. Àkókò ìyípadà rere rẹ ti dé o. Ṣo ti káàṣì ẹ̀? Mo ti káàṣì ẹ̀.
2: Bàbá Ìbàrúbá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
3: Lára ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà ni ìgbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí mú ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe, àlàáfíà ò sí, ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrúbá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá a ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àròmọlé egun làkú ègbé, àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn dédé bí etí bá ń wòye, àbó fẹ́ máa ṣe gbọ̀nyin, ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ̀n rírì, àbí kí nǹkan máa rin kiri ara ènìyàn, ara títa, àbí kò yìí ó máa kọ́yàn lójú, àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó tópin lọ́dọ̀ bàbá Ìbàrúbá, ọba Iṣan ara, ìyànà UBA Bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn, lẹ́yìn ilé bàbá Adédìbú gangan, adojúkọ People's Girl Grammar School 0803388108 àbí 0701821111. Irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín. Àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bú bí èlùbọ́.
4: Lágilu FM 96.7.
5: Ara sọ́ọ́ ya nígbà tí wọ́n gbọ́ jẹ́ kan mọ̀ látẹnu top striker.
4: Lágilu FM.
6: Ẹ káàbọ̀ padà látọjú ọjà. Ìkànnì Lágelu náà ni Lágelu 96.7 FM òkè gajò kele fún alábẹ́lẹ̀ lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Oya jẹ́ kẹ́mọ̀ lè tòrò yin eré ìdárayá. Eléyìí tó dùn ti gbọgbọ́n kan sọ bá igbá yín sẹ̀ ń darapọ̀ ọmọ wa ẹlẹ́wò wà Life 100 níbikíbi káàkiri àgbà ńlá ayé. Ọyọ́ èrè kànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìkànnì Lágelu 96.7 FM lórí jẹ́ kẹ́mọ̀ fan family wà ń bẹ̀ lórí TikTok @topstriker100. Ọya follow like. Ẹ ṣe àìláìkì mọ̀ kéré kí ló dé. Ọya ẹ mọ́ bínú. Ọya ìjẹ́ láìkì yìí ò gbéra tán yányán bí ṣe máa lọ dáadáa tẹ́lẹ̀. Èrò pọ̀ lórí TikTok. Àṣìṣú àìrò pọ̀ náà pọ̀ ń bẹ́ ọ̀pọ̀ náà láàárọ̀. Ṣùgbọ́n láìkì wá kéré. Ọya ìjẹ́ àlọ́. Ẹjẹ́ àgbẹ̀ bá a ṣe máa gbé ẹsẹ̀. Mo ti ń rọ́wọ́ yín báyìí. Mọ̀ ń bá ọ̀rọ̀ Canada bọ̀. Lórí agbábọ́ọ̀lù tó mi góò kan tí wọ́n fi dé ìpele ẹlẹ́ni 16th round of 16, Stephen Ustakio bó ṣe mi àwọn tán ti ń pariwo Sedu Sanusi. Ìfigagbága parí. Àwọn oníròyìn rèé báyìí gbé kínní kan strange ṣe o. Tí Sedu Sanusi tẹ̀ ń pariwo ti jẹ́. Lóòótọ́ a mọ̀ pé teammate yín ni nínú ikọ̀ ti FC Porto. Kí wá ni tọ́kẹ́ pẹ̀lú góò yìí? Ó ní bẹ́ẹ̀ làábí ni. Kó tó di pé àwọn dé orí pápá táwọn fẹ́ kú ní ilé ìtura. Àwọn àti Sedu Sanusi sọ̀rọ̀ ní fídíò kọ̀. Àwọn jọ ń sọ̀rọ̀. Òun sọ ń pa South Africa. Òun dẹ̀ ń bèrè ń pa àwọn kankan pa South Africa. Tẹ́mọ̀ ṣé àwọn mọ̀ pé ilẹ̀ adúláwọ̀ ni South Africa ti wá. Sedu Sanusi sì rè teammate òun nínú nǹkan Porto ni. Ó nígbà táwọn sọ̀rọ̀ ń pa South Africa tán, àwọn wá mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ míì tó ní ṣe pẹ̀lú bí orílẹ̀-èdè South Africa ṣe ń ṣe àwọn àjèjì ni ilu won lowo lowo bayi ti won ni ki awon ajeji ti won le won ni lekule ti won se kuse ti won fi ya je won o ni awon tun menu le oro yen o ni oro yen o na la won so o to ri pe awon tuka o ni ibe na lo tin so yi pe eh won o si gbianju awon na south africa fun awon ajeji ile adulawo ti en le lekule o ni bo nse mi awon yen bayi to si ri pe ibi ta koko wa yi eh olodum mo mu a ma si fa wa len ti o mu a lowo o ni inu ohun du oro ta so po to ohun ati sedu sanu si so kain nlo wa so kan ohun idi niyan to nfi pariwo re pe sanu so ro mo po na nwo ballu yen lowo pe sanu si lo n dedicate go yen fun o sedu sanu si lo n dedicate go yen fun ati awon ajeji ti awon oledi South Africa ti won se ni se kuse oje bo se lo n oje e je agba bi wa lo laaro e ah vi gagbaga to waye ka menu ba e ma gbagbe yi pe meta lo tun ti wa leni na o meji ikan ro le ikan lale ikan loru moju omo oru la seka pe yan ba se loju momo o se se ko mo faare lo omo oru la seka go meji oru Netherland ati Morocco olova gan sugba gbogbo alo vi gagbaga le ana laarin Canada ati olede ti South Africa aku ojumo o ogbeni tijani oloko dana
7: akojumo atokun akojumo ogbeyan arale
6: bakan na ogbeni a otun de olateju
7: akojumo atokun akojumo ogbarale
6: bakan na ogbeni o ko ti won ma sa payan lori nti ani
7: oruko temi da abdul wasin mamadu yusuf akorede baba klapa mo ke ti o ka kire gba laye pe aku bere ose tutu gogoro to se ku dani olopo pe kariwa o le ni jolo ni jo baje aburo se yelo ni jo kan ba emi o be ba bo ko mi ba se pinle ni ma sa mo ko ara mi fun ara mi
6: awon eyan ti e ti ran mi leti pe wa si danger ni na won ko yi so e ma binu eyin olorufe pe mi o ran ti oru ti mo ro po to je nkan gidi to fa ni yen e ja wo ifi gagbaga to wa yin lale ana laarin olede ti Canada ati olede ti South Africa eh ta ba wo possession South Africa lo ni possession sugbon gbogbo possession won so ton target e yo kan won ni even go off target to on target to Canada ju won lo nu mejeji awon won ni possession lo to sugbon Canada lo pada jawe olubori lale ana kini ta le ro po sele si South Africa si South Africa si Canada deserve kan win game ana yen abi won fortunate
7: ta ba wo dada mi le so pe mistake kan to kan wa fun orilede South Africa ni bi pe won sise won la se pe but ibi ti won lack si iwaju ni ta ba wo lati defense line won dey midfield won ibi ti won ti ni possession ni but lati attack lo mi awon
6: third half
7: yen ibi ti won lack ni yen ta ba wo boy lana won try ta ba so pe yes team awon na won gbeyanju wi pe yes awon na alese but problem kan ti won kon ni ohun na ni third half yen lo fa ni Canada fi ni edge ju won lo tori pe Canada n gbinna le won awon won wa short on target won bi abi 7 off target won is like abi 12
6: any hand da leyin short on target is in lo bi meje
7: won da leyin ta ba wo seri short on target le je meje ibi ti won ti da se leyin na e ri pe aso le won o da gbogbo won awon agbowo eyin won na won gbianju lapa abe tori to ba pe ko yin pe bi a pe won gbianju na ni boya bi 3 or 4 won ni wa mi ayo kodondo ni 90 minutes no more try lapodo ti temi won gbianju for third half nkan ti won
6: se Canada deserve lati win game
7: Canada deserve lati win latari pe eri pe Canada jade ton si won ni awon o ni nkan kan ti awon fe lose won ti wo pe tawon ba jade ton si won
6: Canada o ni to fe lose ke
7: no nkan ti mo try lati so ni pe se mo pe waju awon lolufe won na wa so won fe
6: waju won go America
7: no ti gba but waju awon lolufe na ni lolufe ti won poju ti
6: South Africa
7: lo so ta ba wo ba won se gba ball ti won awon jade pe okay ni defense fun won latari pe ki awon na best way to defense todo won ohun na ni ka awon attack won attack normal bo se ko attack so emi wo pe
6: won deserve half
7: ta lapodo temi ta ba wo igun leyin yari pe ati kan to pade na le ti wo pe okay o iko meji o lori ofe ati bori fi gbagba ni knockout ri ninu dije fe agbaye so aje ti ma pe o se se ki kan nu won o dire ki kan nu won
6: se
7: ko sa na kan so lapodo temi ro pe style ti South African gba e ma won possession we ti o ni bite awon kan keep possession ko ma keep possession ni half e ni style ti won
8: tabade wo inti Canada ngba direct football ni tan ba ti gba ball bayi won launch
9: attack straight ni je mi meta
8: ball ti dinu box won ti dinu box ni so ta ba wo da ri pe identity won ka loku lo farahan ninu fi gagbaga oh Canada lana ati ri pe ifi gagbaga e latabala koko le won ti pa won le so gbogbo tan gba tan kan touch ni a fun won ye so ball ti ku ban won ti ma ni possession tan ma gba possession football pois awon ma ne bite won gba de owo waju ni so ni third half won ni kankan be so lapo ro temi even ti ba se pe defense si tun gbiyanju lodo gege ba yo si so ko ba ju meji ag meta gan lo so lapo ro temi oluko ni won ibi ti agbara won de ina won bo boya won si tun tete fe pada le kan ba gba se won
9: ise won ti o wa
8: to wa ise o de wa o de wa very very important kan ma ba gba se won
9: o wa at risk
8: so ba se tin pe ninu dj fe agba yi nkan le se se kan
9: agba yin ko do meyin nu pe bi an se pe ti tori a e
8: pe o je that pe won pe to bayi
9: okay
8: kan ba gba se won ti pe ju gan
9: tori se won
8: ise won ise won o wa ti
7: o ri ti won so na mo ja yo pa ise logun
9: be ni
7: so eyan bodo mo ju to se
8: won asi si ore
7: mo to se lasiko ta
8: wa ise la fi den giga
9: baba re
8: ba ko re ari fe yeti
9: bi
8: ole la ri ba ko ba re ni gbekele atera mo se ni apalara
9: ya re le lewo lowo
7: da be le se le
8: ten bo bo ba gbojule won o tetan ni mo so fun o
9: ya n bo fomo ti ogbon
8: e ko n be fomo ti sagiri
9: ma fo wuro se yo re mi
8: mo ra se
10: se je ni a to ko se re la godo temi ta ba ni ka wo iko South Africa emi le so yi pe iko Canada o sin form ni o ye ku o je pipale gbogbo iko ti Canada tin face lati ibere pepe DJ fi eya agbaye to ti to fi dasiko yi ko si pe bi agbabolu to ni statistics to better ti won boya Conakry ni o boya kini e shot on target ni o kuda Switzerland to fi ya je won gan ti ba se pe isamulo anfani won na ni o ko ya je won against Switzerland iyen ti ma ti je ki won ko eko to po ijakule tan ni koju orilede Switzerland yan ta ba ni ka wo ijakule South Korea na waju Canada na eko na lo je fun ani waju South Africa eko lo je fun Canada ki lo fa ijakule South Korea ni pe awon attack tan yen ati gbo awon ateyin won gbo won won fe tete fi nkan se South Africa ki le to mo sugbon igege agbabolo orilede Canada gbogbo ogbon ati nuda ti South Africa tun fe lo irun tan fi nkan se South Korea yen awon overlap tan yen yan won jade tan yanyan so pe tori counter iyen de re ogbon ati nuda kan ta won mo niyan won mo na mi ton le gba fi nkan se alatako yen ta ba so ni gba South Africa
9: counter ni kan na ni strong point mo okay iyen ti lo be yen to ba di lago mefa ni role yi o le di Japan ati Brazil won gba ifi gagbaga olore sore Japan na won ta ba wo Japan yi almost si o ti ma lo bi 10 games bayi ti won o ti fi dire mi ati friendly match o ati gugu qualifier o ati world cup o to je pe koda o da pe se won o na England gan in friendly match sa
7: ona England wa o
9: ta ba wa woru Japan yi ni role yi pelu Brazil ta ba wo performance won ni tournament yi ta de wo performance Brazil ni tournament ki la ni kini kawo eyan le reti
7: ti abakoko mo so ni pe bi a le performance ta ba wo iko igbagba bolo rile di Japan te ba wo team mi oni kokan ninu team yi to je pe o ma fun won ni iboya which is unity
9: se progress na wa nbe
7: unity and progress
9: ko bi je pe up national
7: progress
9: okay. Progress
7: so ta ba wo team mi from latori the goalkeeper then ani abo waju won so gbogbo won unity wa ni arin won te bi pe won o tu wa ma believe ninu kokan pe ke ma nu won only believe pe awon o ti lose to by the 90 minutes that is how they do bo awon se ma
9: gbe awon o ni enikan pato pe star leleyi te ma focus pe
7: won oboto awon o ni oboto so awon believe pe gbogbo awon
9: ajẹ sepo
7: awon jo sise po nkan ta awon le se nile so ta ba kokko wo yen emi mo le so pe gbogbo ifigagbaga ti won tin gbabo laarin yen won da but ta ba gbe si head to head ko ti e ko favor won latari pe orilede Brazil leyin friendly yen ti won ti jaja na won lekun gbogbo gba ton ba pade orilede Brazil yala ninu idije efe agbaye ni trio confederation
9: cup that was then ti Brazil nje Brazil
7: eh nigba se ri ta ba wo ibi bi Brazil na se bere fi gagbaga ina e ri pe won progress die die
9: okay
7: ibi gagbaga won akoko aribo se lo nigba to de gagbaga elekeji
9: oja we so bi
7: ya to de
9: gba ri pe nkan sa won
7: nigba to di igbese eleketa iya to ti de
9: awo won ti jawe so bi yen
7: eh ta ba wo dada emi le so pe awon
9: oju ita ni second match won
7: eh se ri ta ba e ma se ri
8: Haiti
7: Haiti a le ma wo be pe Haiti
9: se su ti ko le na Haiti
7: mo la la
9: ko do ti na wo ni third match won
8: Scotland
7: ta ba wo lo lapo do ti mi mi le so pe won ti yato
9: okay
7: se bi won se bere won se n gba qualify awon gba awon olodun sare ti won gba o ti yato won se n test wa jo yato mo te ba gbe si ori head to head emi a gbe fun orilede Brazil latari pe
9: ni role yi Brazil all the way kan fo ko yin si
7: la gboro lo
9: okay
8: eh ta ba wo dara lapo mi ro pe eh ta ba so ran pa Japan ta ba team yi won ni teamwork akoko ni mo ta ba so ran pa Brazil ti won individual brilliance won lo but anfani kan te meri ti Brazil ni oju olukan ni lo because to ba ti dupin kan ba fe daru ni bi knockout stages bayi
9: odo wa awon agbagba
8: esi olukan ni ma saba yo so advantage disadvantage kan te meri kan ro pori le di Brazil ni ni ro akoko ni Rafinha ti o ni simbe tori pe iru asiko ti ru awon agbabo lu bi Rafinha wulo onlele because all eyes o ma wa lori ju fini nikan so ton ba ti wa research lori fini mi ero pe nkan mi wa mo fun orilede tori gbogbo mi na ri antan play le apa keji lohun so won ni ogbon atinu da kankan
9: repete ati
8: oskun ha e mo ki ti bo ba de waju le yo score te ba je striker ti bo ba de aye dodo enko kile fe se sin so mi ro pe ka so pe fini wa nbe ni ru ni ti Rafinha wa legbe keji so advantage alailegbe lo je fun Brazil but I see bere awon reyan boya kan try Martinelli lene e ko so le mo Martinelli mo wa prolific lati score
9: e ko prolific kese bo omo le o
8: but
9: kese bo ordinary analyst o analyst to ba gbo nje begbe lo mo tu prolific e ko le
8: take ons e mo o si better
9: take ons ki na npe ni take ons can you explain take ons for the audience
10: you know na sala yen
9: oni se na lo rerin yen is that take on
8: no no
9: continue
8: so ino ro pe o si ni take ons ju awon real lo because ta ba
9: yen bo le gbe borin
8: o le gbe borin ta gbe suma latako ti o de koja laarin so ta ba wo iru asiko yi won ni lo awon kan be because won ni the risk en ti ba ti le ma take awon risk kan lodo alatako lasiko ta wa eyan le ba re enter so do je ban ye ban yi advantage ta won ni pe won loju kankan laare ni kankan so ti Brazil so pe e mi le daada
9: anybody glow they say one shooter
8: percent o le se yan shooter ninu ko so emi ri Brazil pe won la advantage iyen ti won ti fini back click because disadvantage ti fini ma ninu vi gagaga won ju pe ni midfield Brazil ko si bojo gla kankan
9: but awon pakueta yen
8: pakueta
9: look like as oni kan gumares makan
8: casemiro makani so ewa ni ta ba wo dada pakueta lo ye ko jomo en to le sise yen lapodo ti nbo o nga go ti se iru
9: se ta ba ti aja yi pe won fina mo fini
8: ta ba fina mo fini ko yan ti
9: gba nwo
8: ta pe o ye ko yan lo gba tinu da mi
9: lodo ti nema nko nema ti de
8: bi nema se ti de isin boya ta ba le sacrifice pakueta fun so ki nema je bi attacking mi fina won because nema
9: se nema o le mu wa legbe laye Rafinha
8: o de le mu wa legbe laye Rafinha
9: abi
8: ko si ti o le
9: so awon maka yen
8: to ba to ti ba le mu ala yen
9: ni le mark
8: be ni ti re ba le mu ala yen Rafinha afani ale le gbe lo je fun Brazil na ko ni je pe fini nikan en lo jo wa na re
9: tori ma right ni
8: ma nema en tin be la re si koja be o
9: kini kan reti
8: emery Brazil pe yo yan yo o le difficult
9: yo
7: en kan temi kan wo ninu cinema en ni pe se mo pe bite cinema nkan kan lo ma lack mo se speed yen lowo waju tabi so pe to ba place aye yen speed.
9: And when we are talking about pace in ro pe Brazil le meet up pelu pace awon awon
7: Japanese ohun na ni mo ibi ti Neymar ti akudi yen ti ma wa fun Neymar niyan ko pe bi a pe ko o le dribble le se gbugbe but pace lati gbe won rin irun ti anfani tera
9: bi gbona na ke yen gbe yen rin ball le sise
7: ball le sise but speed no o need ere ni to ba lo place egbe yen ni mo nso lati le te won wo lati
9: okay Edric na wa nbe to je bi odo se ko ni se kankan to wa se won ko so wa ya photo ni
10: ise ogo player ni yan ba ku wa work of lo wulo
9: make up
10: be opologo player de opologo mu wa work pe ki 26
9: ko sa
10: pe ko sa le pe a ti gbo pe a ko 18 wa work to ye ni awon
9: but towards the end of the season Edric se dada ni
10: ehun se dada ta ba ni ka wo pe player kan o je odo ton se dada iru dije wo na fe lo gba iru awon wo lo wa ni team yen lo to tun ba wa lawon national team kan first 11 so se ni ba se ni Brazil no da Brazil ti gba kan wa yi ko ti kan iru e lasiko yi pelu awon to n gba aye to n gba yen
9: okay
10: laaye yen awon to n ju lo lo wa nbe
9: backup lo si je
10: ṣugbọn gade mi ka wo ni pe ibi ti agbara orilẹede Japan wa ni pe bi won se je pe won je pe won ni strength to be lati gba ti Brazil ti n koju ko ninu dije fe agbaye number 1 ninu awon iko to san to ti won gbọn kankan o lo fe koju e wahala akoko ti Brazil fe oko koju eleyi akoko
8: Morocco nkan
10: Morocco ni strength si Japan Japan le sare lati bere dopin ti o ni re won iyin akoko elekeji ni pe aso le won yen Jean Suzuki yen omo yen ma fun won ni confidence tori pe ki labo o mo bo serve so additional lo je fun ife bi agbabolu ti orile de Japan pelu pe wing back ti won lo yen threat la ni wing back won yen o papa julo fun Brazil wing back won yen ti won ba attack won ma po ton ba defend na won ma po won ma lo boya bi mefa leyin so iyen gangan lasan gan je wahala fun orilede ti Brazil o se se ki figabaga yi ko ya opolopo lenu ninu awon idije ti figabaga ti o ya opolopo lenu ninu idije fi eya
9: gba nigba ti Brazil paso
10: nigba to ba ya opolopo lenu pe Brazil ja
9: Brazil
10: o so mo ki Brazil ja ta ba ni ka wo nti orilede Japan gba yen nkan ti o ni fun attack Brazil ni anfani lati operate dada ni
9: kini ka reti
10: orilede Japan o se ko
9: puso Japan all the way ka fo ko yin si
10: oko agba ni
8: okay ilo wo lo soro fun are
9: e ti so pe ka gba ni
8: ka re ni oko
9: re sin to be se si o ise tutu to yan layo ise alakara to yan layo de yi yo gbe o sowo yo gbe o somo a fe kuru lo olota gbo nkan la vi lo ngo fi photo re to lo lo si studio lo ya photo akara to fe ma ta bayi o de ti wa lori oro aye ilujara o fi sori je kan mo ke e ba mi wuse well gbo ntayin na ba mo pe le fi ran lowo lati patronize e gbugbu e lori okan ojo kan iwo to ba fe mo keko wa wa ri mi o o ma supply wa leko egbe ya dare nbi na ni o ma lo so bo se je niyan o o to di pe ngo bo sori ti edoki ki n gbe yin de bayi pe ifi gagbaga Netherlands ati Morocco ti o waye loru yen nje je mo yi pe ninu dije fi eyi agbaye olede Netherlands o ti padanu laarin 90 minutes won le padanu won wa le padanu na extra time o abi penalty shootout o sugba ni 90 minutes lati odun 2006 ni o lati 2006 tan gba lolede Germany yen gbogbo dije fi eyi agbaye won o ti padanu ni 90 minutes o wa le je extra time ni won na won o tabi ko je pe penalty shootout o sugba ni 90 minutes lati 2006 iro bakan na ninu fi gagbaga bi 18 ti olede Morocco na ti gba hey bo metadin la dota 47 ni won padanu 47 matches ni won ti gba won padanu ninu 48 le to tumo si pe eni ma ku eni ma ku o ti pade eni ma pa o laarin Morocco ati olede Netherlands titi la yakiso lati wa nbi the controversial newscaster bi baba ti n pe oko ma je mi ekun ti jo
11: ẹyin lana
9: iro ni
11: merenge nigba te gu mi jade
12: so fun olowo odun
11: wa fun olowo odun
9: owo adu mi da
11: bari owo adu mi da wani lele ni won fun mi lowo odun ba pada
9: wa transfer ni gogba
11: transfer ni gogba
12: ego re ti ni o ti ni banka ka
9: egun ni personal account e lori POS ibe ni e se si egun ero mo ya lowo mi o
12: e da sinu
9: bi e ma ri pu mi o e ti e mu yira
11: donke se ma ni
12: e ba me se transfer na
9: e lo le be se e lo le be se e se ba
11: mo ma da re ni
9: titi e se 5000 owo mi o 5000 owo mi o e te kodi e te pin ni
11: e yi kin ta to ba wu mi si o gba won ti
9: won ni gba ya legun ni e ma ri bu mi o e ma ri bu mi o
12: bajo oro yoruba jo si to pe en go ni
11: gbegun
12: en gbon ni gbowo
11: o ti ko ba o ti ko be ma gbegun nu
12: kan kan egun ogun ti won mo je baba nla baba wa ni won ti daye saju wa won ti riran ria won mo ti o sele
9: lona account e ni
11: transfer ni o
9: o ni pe elo lapa elo lapa ko bi apa wa nu
11: account ibi lo
9: mi ni so ye ti mba phone lu atan mo tin jare eyin
11: o to je orun ni pe emi ma dada ni
9: eyin o je
12: egun ta won eyan mo yo mo
11: nte ogunjo
12: to nbe ni ba mu pele to lubadan
11: fe so fe emi
12: ma dada
9: ki da mo ki la mo
12: pe egun
9: ki la mo pe awon egun yen na o
11: se egun eni jo
9: ko ta mo pe awon egun ti e fa wahala yen
11: ah
9: eh
12: àwọn àjàngbìlá
9: olóòkọ̀ kan tá a mọ̀
12: àwọn tó máa pín náà máa jó wọn máa tàkìtì
9: oh my god
11: bó ti gbà wọn ẹyìn
9: èyàn rán mi létí olóòkọ̀ tí wọn máa pín tá a máa pè wọn
12: kí ẹgbẹ́
9: ọ yàtọ̀ sí
12: tẹ́gbọ̀n
9: pé a
11: kí ẹrẹ sọ
12: ni
9: kèsè
12: ẹgbùn mo ràn lọ ni.
11: nígbà àwọn èèyàn bá ń dáhùn ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ̀ ń wo world cup
12: akiyin
11: ah ekuse
12: ekuse o
9: awon tombolo
11: tombolo
9: tombolo egun tombolo
11: e wo o ise ni won se o ise le nse o
9: se idije bi e
12: ya
11: pa julo to nbo so ru to nbo ah e ja kiyin ise gidi le nse atun wa dupe folo bi pe won pada wale
9: awon ara bi ise won ni o wa state
11: ko ise kon pada lo sise won won ti kon lo pada sise
12: won kon le raye joko
11: ti ise won oda ki lo je won obu ekun la na sa wo pe won
12: di ewo lekun ekun bo lati mu se tin be nle
11: ise te lo se ta je pe
9: ti se ti to ti pile up
12: giti giti
9: to ti pile up
11: giti giti ise se ge ise ngbe ba pada dele
9: tori gbogbo aje
12: ba ti mo ti mo rokiri ka ko le oye wa an te le tin ta tele tele won ti fokiri ka yin le fun eyin le wa le le e mo ta bayi
9: egbe titi
12: abi ti ani pe
11: awon ole darun o
9: ole darun
11: awon ole darun
9: o won wa ba we na
12: ole ole ba ti ogbodo nla won pon factory won gan tan mo nigeria ta won mi àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ mi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ wọn kàn ti ń pariwo pé wọn ti
11: wọn kù mí
9: àwọn
12: arinṣẹ́ apá àwọn òrànṣẹ́
9: o àwọn arinṣẹ́ ẹrú ọwọ́ tàbí o àwọn ẹ̀ lé lọ yí o
12: ọkọ̀ àfàìmọ̀ káwọn ọmọ padà ti iléeṣẹ́
9: pa àwọn gíràn gíràn tá a lò tí wọn ń ṣiṣẹ́ gidi alẹ́ ti lé lọ yí o
12: tí wọn fẹ́ ṣiṣẹ́ tí wọn fẹ́ fa ìyàfọ̀ mọ́lẹ̀ bí kan kí wọn sì mọ
9: ṣiṣẹ́ ani efun kale lo lo iyo nkan ti se won sauti
11: nkan se won
9: e je mo ba temi lo laaro yi baba da go mewa ku seju meedogun a lanfa ni ati gbera wa debe ka se ni o ori gbe akan wo na le ninu bo ba gbo ba go are star 347 star 1004

0: faramo o enikeni ti won ba ti gbamu bi po jiyan gbe tabi o di agbebon ni ipinle edo esun iku o na ni ki won ma won fun o si di dodo ki o lo sinu esun ti won fun won ki dajo ododo si wa yi lori re eyin ko yi e mo gbo idi ti adams o se omo le to fi soro jade ati bi to ti so
1: egbe to nsoju awon eyan ile yoruba ni afẹ ni fere o ti fi ewe omo mo gbogbo awon alase ijoba orilede nigeria ati ti ipinle oyo leti o wi pe ki won mo gba lero ki won mo dalasa pe awon fe lo re ko nkan ti awon agbesun mo mi olubi eda ti an ji awon akeko ati oluko won gbe ni ipinle oyo nbere fun won o ori e mo se be lati ran igbesun mo mi lowo bi ti wu ko mo e fi awon omogun ile nigeria sile bi an se se won mo bi ti an se won mo titi ti won fi lanfani lati gba awon omo wa ati awon ti an je oluko won pada fun wa
0: ninu we royin punch tin be ni owo temi lo se lalaye wi pe lori eto edibo ti o waye ni ipinle osun eyun eto edibo gomina ti o waye ni ojo 15 osu kejo odun 2026 ta wa ninu re yi ajo olomire eto edibo la wa nigeria ti soro soke o wi pe nibi ti awon ti ri to tona pupa to se se ki wahala waye o le bi 385 to si je pe awon bo mi tun wa lagbara gan bi egbe bi igba na ni beri o won ni gbogbo e na ni awon ti tan abele pupa si o ni pe o se ki wahala sele lawon bi e mo gbo ateni to lanfani ati soro loruko ajo olomire leto dibo le wa nigeria ekunrere re nbo
1: loju iwe keta the guardian titi ajo eleto edibo orilede nigeria
0: kini won so
1: o ti foro lede o pe loni ni o ko ni dola ohun o fi kokoro ori ero ayelujara eyi to je ti ero ayara bi asa igbalode ni ohun o fi lede o eleyi ta mo si code ti o fun awon egbe oselu laaye lati bo si oju opo itakun ayelujara to je ti e gangan lati ko ko omo oye kokan eleyi to je ti won si oju opo na loni ode yi ni be o na ni egbe oselu APC lo na pe awon oruko kan ti an ko jade ti an pe oruko awon oludije dupo labi ase egbe oselu awon ni won pe aye deru gba oni gbogbo awon ate jade yen o nise ni ke duro ke won teri loju opo ti kan sire ni ti ajo INEC
0: o daily post gbe akori mi jade o ohun na lo tun se lalaye latene ni to ti fi igba kan ri je gomina fun ipinle Ekiti Ayodele fa o se ege lori oro bi won ti se ji awon akeko ati awon oluko won ko nipinle Oyo Fayose mo soro ke mo se mi Fayose ni gomina ipinle Oyo se Makinde lofa won ni kilode ori owo tun pa epo re fun yin idi to fi ri be ki wa ni di se ba yoku nbe wa nbe ninu ro ifun ti aro toni leto ti gbigbo
1: gomina akume o soro o pe ibi ti nkan de duro bayi o enu mi ago akowe ijoba apapo ile yi mo ni wi oja e George Akume o soro o oni ohun fi ikilo lede o se ti gbogbo awon eyan eleyi ti won le mo lero wipe awon gbesan isekupa nikan eleyi to waye nibi ti an ti ni won gbemi eni to je alaga egbe awon darandaran ni ipinle Edo lenu lowo lowo yi o pe ara o e ma lo lati lo re so pe e fe ja ija te pe e fe gbesan ijoba ti mu awon eyan ti an je afurasi ti an ti le mewa bayi lori isekupa ni to waye na
0: to e je tu lo tarata o dinu iwe royin daily post o pelu akori to tun jade nbe lati enu enikan ti o je agba ati adari ninu egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Sereake Dixon o ni arodede wa Nigeria e je afi pele kutu se o lori idasile olopa ipinle lawon ipinle tin be ni orilede wa Nigeria o gbeso o Dixon soro pe o gbeso arodede wa Nigeria o lo si ri ntori to fi salaye oro sita ekunrere re na laaro yi degbo
1: ile ise omogun orilede Nigeria soro ninu iwe royin the punch to jade laaro yi o nibi to ti fi owo soya pe gbagbagba o lo nduro lati ma tunbo daabo bo ominira orilede Nigeria ati gbogbo awon eyan ti o je omo bibi ati olugbe ibe pẹlu bi ile ise ologun ile yi ohun bo se nse ami ayeye ajodun odun ketale ni ogojo 163rd anniversary ti ile ise ologun ohun to ti bere si ma lo daula nile nigeria
0: ijoba ipinle kasina won ti soro soke o lori oro kan to jade eti won ni awon agbesumo mi ko boko haram ati swap ti won lo re sise hajj won ni gba won de papa koko furufu lawa nigeria ti won be sokale o na ni won bere si won ni bi meje ni won won bere si ni mo si kusi kuku ewo ona bi ni ga egba ewo boda ti won gbe imodani ti won wo aso awon dss nu e tele won leyin won ni won ti mu won si akata o ijoba ipinle kasina ni awon salaye oro lori oro yi eleyi to janran ni le o e ti ijoba apapo orilede wa nigeria ti won salale lori ngba awon elo elewo lo se passport ewo lo se passport won ti won fi mu dani to alele ki won ma lo si haji bo ni won ti se kwada lati haji dele gan ni pato ta lo toka won oh eyin ko yi ninu royin fun taaro to ni se le tun ti gbigbo
1: daily post ni ko mi to di edo ki royin ni owo waju mi ni bi ti mo wa yo won pe ile ise ti orisi oro ise ode ni odo ti ijoba apapo ile yi federal ministry of works won ti kede o wipe awon fi ofin de ki awon eyan ma gun alukuku okada ati awon keke lese meta tawon eyan mo si maruwa ni oju opopona eleyi ti o lo lati ilu Eko si Calabar oju opopona ti joba sese nse lowo to je oju opopona nura Lagos Calabar Coastal Highway won ni enikeni ko ma gun awon okada abi keke lese meta ni oju opopona mo tori pe awon fe fi daabo bo bawon eyan bi an se nse asilo oju opopona mo sose tuntun ohun
0: lori eto edibo to nbo lona lodun 2027
1: ayo
0: iwe royin nigerian tribune soro soke o so si mo pe lati ojo abameta saturday to ti fi kede sita yun ajo let mi ra eto edibo lawa nigeria pe oruko awon oludije ninu egbe oselu kankan won to kini sasa ninu oju opo ti ero ayelujara atako agbaye ti ajo olomire eto edibo lawa nigeria lati gba na lawon oloselu tun lo re towo bobe loju nipe so ti jade ni se oruko won bode ni ta lo oruko re bode ta lo oruko re osi nde ewo ajo olomire eto edibo lawa nigeria ti soro soke o wi pe ilana kan wa code nu eleyi ti won lo lati fi wo awon eyan ti won gbe oruko won jade won ni egbe oselu APC ti ni code lowo egbe oselu ADC ni code lowo awon egbe oselu NDC ni pe awon ori code kankan o ta ri code o e fa wa ni code ti a fi wo awon wo ni won wa lanfani lati wo ko to di pe kini anji fo toro fa kale ka won eyan to bere si ni gbe igbe ku gbe iroyin jade eyin ko yi e mo gbo this is entele nu royin fun ti aro tun ni
1: eje meyi ni kan mo ki aka to gbera pa o di oju oja daily post ti so o wi pe ai oro kan jade o latenu awon ti an je adari iko eleyi ti o nja fun ominira ile Biafra ti ijoba fi ofin de njo si IPOB IPOB fesi oro alagbara si eni to je adari iko kan eleyi ti won jo nja fun ifese mule orilede Biafra tele ri maso obunu hey adari won uwazuru ike won soro to je wipe okorugudu ti sori alangba pin sisini won se bo mama o dale ni o dale Biafra ati ilakaka awon eyan re lati je ki orilede o wa si muse nitori ati ba agba owo o si tewo gbowo o si senu mo lori oro Biafra uwazuru ike aba o dale gbogbo eya igbo lato kede le
0: airport wi oro wo ohun gan ko olohun oba ko dakun ko sanu wa ni olohun mo je ki baba gbowo nitori iyawo re won lo tin sele a npa aladura pe ko olohun mo je ki omo iya gbowo nitori omo won lo tin sele bo la wa boyfriend tin gbowo nitori girlfriend re so le mu wa fun wa
1: olohun kan sanu
0: so le mu wa fun wa o ya ja lo sohun dia lo mo wa ra ro mo repeti
2: ore afaimo ko ma ja won ami ti mo nroye e ninu agwara mi ni o han mi le mo kara o ma ta mi bi pe mu fomi atapara ara nja mi je nko ma rin tabi bu mi je kaakiri ara ara o ma yun mi baba nbare e ni ti paja paja to ma mu mi lowo atese sugbon iro lo npa mi o ni ba won kuku owowo tori pe alagemo yi kun kekere o se iwo ore o je gbenu edake soro fo wa leleyi abi aare ara to ba oja se won ogun nipa bi ansi capsule ni egbogi to je oni gbogbo eyan lo to ba nde pe ara nta ni ara yun ni ara nja ni je nkan rin tabi bu ni je kaakiri ara tabi paja paja to mu ni lowo atese BNC capsule o wa kaakiri bi 20,000 ojulowo ogun jake jado ilu ibadan BNC capsule wa ni Danax pharmacy Adamasinga Tanimola pharmacy Okeado Aslam pharmacy Mokola roundabout Boost pharmacy Apata Solution pharmacy Agbeni BNC capsule wa ni ilu Iseyin Oyo Ikiri Iwo Ede ati ni ilu Ogbomoso tabi number 30 Adekoya house Anfani road roundabout Ring road ibadan Ileise Temeta Yo Trade American Nigeria Limited lo nse BNC capsule jade lati mo gangan ibi ti le ri BNC capsule aladugbo yin e pe 08103369434
3: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: S E L E R R I E celery
3: ah boda mi espelli espelli no di celery oya lopin gbianju espelli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo Oh.

0: Inka Bopada. Edoki iroyin te siwaju ikani lagelu 96.7 oke to gajoke. Nifelele mbadon letin te tikbo wa emagbagbe. Lati darapo mwa lori Facebook wa. Lagelu FM 96.7 ni eshawari mbe. Beshe mwo ni ekpin. Kokari to lori telemu. Oya ejemmu. Ninu iwero yin the punch. Toja de la ro yo. Nibitika inde iroyon. To na ton kale si. Oju iweketa the Guardian. Ni kama kama. Ile asofin apapo orilede Nigeria ti setan o lati tari atunse ofin ti ile Nigeria ile to je aba ti o gbe kale lati se idasile ile ise olopa sodo awon ile asofin ipinle mererin din ni ogoji lose ta wa yo eyi ona ni o si mo se apere igbese pataki mi ile ti oku ki orilede Nigeria ko le ni ayipada lagbara leka eto abo re eleyi ti ijoba ile Nigeria ti won tun so bi eni so gba lowo lasiko yo igbese na lo waye leyin ojo die ti ile asofin agba ile Nigeria to ti buwolu atunse ofin alagbara na eleyi to je pe lati opolopo odun oni awon eyan ni won tin daba e bi eje rin be sugban to je pe o sese wa wa si imuse be oni awon asofin yi ni won sin gbe igbese kan mo kia lati ri o wi pe awon ri awon ipinle ti yo je pe ile asofin won bi 24 state legislatures ni won buwolu abana ko le je wi pe are Bola Tinubu yo pada wa fi ase le lori nigbeyin gbeyin o eni to je alaga igbimo te koto ile asofin agba nile yi to ri si oro eto iroyin ati ibara ilu soro yemi adara modu on lo soro on di mimo ninu iforowanilenuwo alagbara kan eyi to se nibi to ti so di mimo pe gbogbo ise ati eto to ye ka won se nlo ti to lasiko yi lati ri wi pe awon fi aba ofin ohun sowo si awon ile asofin ipinle mererin din ni ogoji ti nbe lorilede Nigeria to si je pe anilo 24 ninu won o kere tan lati buwolu gege bo ti se so o pe awon ile asofin ohun ati awon gomina won n lo je pe won ti nreti aba ofin yi leyin to ti je pe awon ti se ifikun lukun kan ni imura sile fun bi buwolu eleyi ti ile asofin apapo ti wule se tele tele pe gbogbo won ti gbo si ti han si ti mo pe awon o fi sowo si mo o wa pe igbese eleyi ta won gbe yi oni se apere re wi pe opin ti fe de ba gbogbo nkan to nje idiwo fun atunse ofin lati da olopa ipinle sile nile Nigeria won ni ase kagba abala to nti igbese eleyi to ye ka won gbe lori atunse ohun o la won gbe yi o eleyi to je pe n to ku o na ni ki ida meji ninu ida meta awon ile asofin ipinle mererin din ni ogoji ti nbe lorilede Nigeria ki won o buwolu ni bamu pelu nti abala ikesan iwe ofin orilede Nigeria odun 1999 to so ko to di wipe iru aba ofin be yo pada di ofin o ile asofin agba lana ohun na ni won si soro ti an soro gbe igbese ta won gbe lati buwolu aba ofin eleyi ti awon fi se ayipada si ofin odun 1999 ti yo si mu ki ile ise olopa ipinle ko didida sile wi pe o je ohun ti awon ri bo se pataki o se koko lasiko yi ko si si oro oselu nibe oni tori pe gbogbo omo orilede Nigeria lo je pe nti won so ti won bere lasiko yi o na ni wi pe e ba won wa ogbon dasi ka won ipinle na ki won o ni ona lati ma pase fun awon iko eletu abo ti o je tolopa atodo won ko ma je pe lati oke nilu Abuja nikan ni ase yo ti ma wa o pe ngbo ti wa je pe nti gbogbo omo Nigeria bere nu o ni are lo fi ko ofin ohun to fi tari e sodo ta won awon na si ri wi pe ki se n to ye ko ni idaduro bi ti wu ko mo ni awon fi gbe igbese kan mo kia lori e ko le ba di ohun fun awon orilede Nigeria ti gbogbo awon soju
1: ile ise are orilede wa Nigeria ti soro soke o lori iroyin kan to nja ran iran leyin ti eni ti se obirin akoko ti se aya arorilede wa Nigeria momo re mi tinubu ti won ti lanfani ati soro wi pe awon okowo kekeke kan wa teyan le dawole lai lowo tabua bi keyan bere si ni di akara won ni owo kekere lo to won fi bere re bi ki eyan mo yan agbado owo kekere le yo fi bere re bi keyan mo ta kulikuli owo kekere lo won fi bere re ni won fi bere re bi awon eyan se gba lori ero ayelujara nu ni taku agbaye lo ba di alakara no ese ni gbe aro akarakiri ori ero ayelujara o itaku agbaye ti kaluku so eni ti se oludamoro pataki fun are Bola Tinubu lori eto reyin ati oro to kan ara ilu Sunday dare ori se ri gbogbo oro ti won so hun oni ko si tutun nbe ki lo je tutun nu ninu oro to wa nle ti awon eyan bere si ni gba bi eni gbagbo ti oni se ri ohun bo ohun ti se wa daada nigba to ohun wa nkekere akara ati ogede dodo o na ni ya ohun din ti awon si nta kodo awon amo kiri gan nigba na lohun ki wa ni eni ti so obirin akoko orilede wa Nigeria so ti gbogbo orilede wa Nigeria wa ngba pe a se won le gba ki won lo mo se ru awon okowo be ninu molebi won to wa fin lo awon orilede wa Nigeria Sunday dare ni eku ti yin se ri nigba ti iya ohun to nta akara won ta ogede dodo to je pe didin ni koda 1000 ilu jos la won wa nipinle plateau ta won si lanfani lati ma je ta won mu koda owo akara didin ati agbado yiyan to hun ti osan o na ni won lo fun ohun gba na lati fi toju ohun ohun si je eyan pataki lawujo ohun ti aya re gbiyanju lati so ni pe awon okowo kan wa fun awon kan to je pe won ni nkan kan ti won le se rara bi pin bi ti wu ko mo won dari re si gbogbo omo orilede Nigeria bi pe awon okowo kekeke kan wa te pe bi awon kan ba ti le lanfani ati bere re ohun ti se won gege bi ebi abi iyan o ti pari ti o je pe won si ru won lagbara lori re to si je pe opolopo ti won ti wa lenu ise yi won yan olodun logo won si fi ngba bukata lori awon molebi won ewo wa ni ti awon orilede wa Nigeria ti pe seyin na le lo mo takara ke lo mo fi ro mo nile iwe seyin na le mo takara ke lo mo fi gbo bukata nu ile won ni ko ri be gbogbo ojuse eti aya re ti won pe to slam fani ati fe so fun awon ara ilu oni pe ma da pale mo roro mo ya ni waju ile mo se so fo kiri mo mo lo kaakiri ile kan si keji pe abe egbo hey iya alagbaja mo tun ti loyun ta fun loyun wa olorun boya lo je ko re gbogbo ti won gbiyanju ati sonu pe owo to ba jile o na ni esun be ise to ba ni ise kan to gbajumo to je kekere ni to rora nse gbogbo awon so fu adugbo o n to won oni ile lanfani lati ma se nigba ti rufe ise ba ti wa lo olowo re ti o si sanfani fun lati ma rojo e lojo kiri adugbo mo won ni be se wa gba ti gbogbo lede wa Nigeria pe sohun ti ohun wa lori iroyin to mu ka royin lowo lohun ma din akabu kan kaakiri se ohun ti ohun wa ni ori panu to hun kan le lowo le tun ni ko lo mo din akabu kan kaakiri won ni ko ri be awon ti aya re n ba soro o ye won yekeyeke hun idi e to si fi n soro o ye won yekeyeke gbogbo nkan lo mo orilede Nigeria ma n gba bi eni gbagbo ti won ni gbogbo oro te n so hun won ro lo bi teyin ro lo hun e bi te ro lo hun aya re orilede wa Nigeria mo mọre mi Tinubu won gbe gbabe o
0: to eje ki n tun meyi o agbo oselu gba ohun lo gbe mi lo o nibi ti awon ti o je iko adari egbe oselu Nigeria Democratic Congress ti won ti bere aseyori ipade eleyi ti won se to je pe alase moju ni toru toru oni o fi wo igbese ta won gbe o lati ri wi pe awon egbe oselu awon odi eyi ti oko re di yoku o ninu awon egbe oselu ti nbe lorilede Nigeria ninu pade ohun o lati ri eni to je oludije dupo are labi ase egbe oselu na Peter Obi ati eni to je adari egbe oselu na nile yi Siriake Dixon awon ti won je omo igbimo museya egbe oselu ohun NWC ati awon ikan mi ti oro egbe oselu na to gberu ni ojoko lati se ipade alagbara na lase moju lana ni mura sile lati lo ri gbe igbese pe ejo ko ten lorun ile ti won fe pe tako ase kan to jade lati ile ejo eyi to pe ona ti an gba fi oruko egbe oselu ohun sile ko bofin mu nigba ti an fi bere nigba na gege bi akosile iwe iroyin The Punch to ti awa lowo laaro yi won pe igbese yi ohun na lo waye o lẹyin bi wakati meji din la adota 48 hours ti ile ejo giga kan ti o je ti ijoba apapo to njoko ni ilu lokoja nipinle kogi to gbe ase kan idajo kan to ti kokko pa tele tele fun ajo eleto edibo ile yi INEC lati fi oruko egbe oselu NDC sile gege bi egbe oselu tele tele ri to si gbeti si egbe kan wi pe oro o to ri be mo egbe oselu ohun oye ni egbe to wule ye ki won fi oruko e sile lati bere pepe igbese ile ejo yi ohun lo ti wa fa ki nko gbona girigiri lagbo oselu ti opopolopo awon eyan ti je adari egbe oselu alatako ti on si bu enu ate lu iru igbese to jade lati odo ile ejo na nibi ti an ti so di mimo pe ipinu eleyi ti won se o na ni lati ri wi pe awon egbe oselu alatako won di arepe ni imurasile fun eto edibo apapo odun 2027 bi ki ba se be ki lo de to je ru asiko yi nle pe bi an se foruko egbe oselu kan sile o ku die ka to ni ru asiko yi o enikan to je ikan lara awon oloye egbe oselu NDC to ba iko iroyin the punch soro amọ ni lana ti e pa mi le e mo pa mi ode ni tori pe won o fun lase lati soro loruko egbe oni o so di mimo wi pe awon igbimo adari egbe oselu na oni won ma tin se ipade to je alagbara to je pe bi an se gbo ode nu pade kan ni an tun bere pade mi oni gbogbo ti an si fe se o na ni lati fe nu oro jona lori ona ti won o gbe gba ni di ofin ile yi ko to di wi pe won lo si ile ejo ko ten lorun loni ojo aje gege bi oro to jade latenu re o pe obi Dixon ati awon mi ninu eyi ta ti ri alaga apapo egbe oselu ohun akowe apapo egbe oselu NDC ati awon omo egbe oselu mi ori to nti awon adari mi oni gbogbo won ni o mo wa ninu ipade alatilekun mo ri se kan eleyi ti an ti bere si se latojo abameta Saturday oni be ni an tun pe ipade pajawiri mi eleyi to na tun waye ni ojo Aiku Sunday ana oni gbogbo e gbogbo e lati ri wi pe won panupo won si mo ibi ti won fe lo lori igbese ejo ko ten lorun eleyi to fe waye ni ile ejo loni ojo aje Monday lori oro na ni o
1: eni to ti fi igba kan ni je gomina nipinle Edo to tun soju ekun idibo Edo North ni legbi ma sofin le wa Nigeria Adams Osiomole ohun na lo mo ti so pe gbagbagba lohun se atileyin fun igbese kan eleyi ti eto isejoba Monday pebolo ti ipinle ohun gbe o bi pe enikeni eleyi ti owo ba ti te poju iyan gbe tabodi agbesumo mi nipinle ohun idajo oku ohun na ni yo to si onitohun Osiomole soro ijade o lásìkò tí ó lọ rè gbàlejò àwọn alátìlẹyìn rẹ níbi ìṣíde fún ètò ìpolongo ìbò fún ẹkùn ìdìbò rẹ nípínlẹ ọhún ní Edo North eléyìí tó wáyé ní Auchi ní Esako West lọhùn lọjọ àbámẹta Sátidé tó kọjá lọ yìí nígbà tó láǹfààní àti máa sọrọ ni ẹni tí í ṣe alámòjútó àti ètò ìròyìn fún ìpẹbẹlò Patrick Ebojele tó ṣàlàyé ọrọ síta bi pe se ri awon fe ki osi omole ki o mo daju gbangba nipinle edo ti awon wa yi o eto isakoso ti todo ta won o ti fun awon eyan ti won le gbe ibon dani ti won si le mu awon nkan kan gege bi ogun ijadani ni anfani lati le mo yin yan fanda o tori pe ijoba Monday pebolo ko foju re wo iwo daran bi ti wu ko mo o eni ti won ba gba mu nisin sikusikun na ni won mu o ti fun awon ti won jo ni wo daran lanfani lati ma kuro ni awon ipinle todo ta won oni se ri idasile osiomole to soro si waju pe idasile ile ise olopa awon faramo awon si fi ese si wi pe ko bere si ni sele lati le je ki eto abo ko tun rese wale dada ni tibuto orilede wa Nigeria to tun lapa ni ipinle Edo lohun o salaye lori ojuse re ni ipinle Edo ati awon igbese to tin gbe lati gba to ti fi po gomina sile to si ti lo si tarata si ilegbimo asofin ile wa Nigeria soju ekun idibo Edo North ni orilu ilu Abuja o salaye lori awon ise akanse lolokan jo ko eleyi to ti lanfade lati se to si de bi pe ko si ti eni ti se gomina fun ipile ohun ti o fe mo si ti won lanfade ati ma fi owo so wopo lori ojuse na pe o ya ise bayi ti awon eyan ipile ohun na si mo bi pe lotito ati lododo ni won lo de se oju won lolulu lewa ilu abuja o sugbon eleyi to wa wa nle yi ti se oro eto abo ojuse eni kokan ni ki se ijoba ipile ohun nikan lo gbodo gbajumo idire o ti awon fi gbaruku ti eni ti se gomina fun ipile ohun iye gomina monday opebolo lori ati isegun awon ti won jiyan gbe ati awon agbebon eleyi ti won fe so ra won di korodogbon ni ipile ohun amo ti won fodu re wo won lati asiko yi lo oni gbogbo ojuse ohun na ni awon tu wa mo tempele mo o pelu igbese eti gomina ohun fe gbe bi pe eni kale to won ba ti wa te lasiko yi o eleyi ti won ti buwalu bi pe o jiyan gbe tabi o se iwo odana kan tabi omi lori angbebo ki lati ma fi gbowo lowo awon eyan lori pe ki ipile ohun ko ma le fararo ti o ba ti di odo awon agbofiro ti won si mutarata lo si waju ile ejo idajo ku eleyi ti won ni won fun lawon na fi owo si bi pe ki ijoba ipile ohun ko tepele mo
0: egbe to soju awon eyan ekun ile kaaro ojire ta mo si afeni fere soro won se kilo seti awon alase ti ijoba ile Nigeria ati ti ipinle Oyo nigba ta ba pada de oni won tu iroyin latudele ninu iwe iroyin Daily Post edo ki iroyin te si waju eja muse je loju oja eku kale
2: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L E R R I E salary
2: ah boda mi espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: Ni West Midlands Open University amuki ekan wa laro woto ko si rorun lowo ti o fani lapo ya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo ekan re pelu owo to kere to 2000 naira fun abala ekan kokan course unit yan ninu awon eka eko to ni igbelewon kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management boyo sese pari ile iwe girama tabo lendi nc HND A level to si fe wole pelu direct entry o rorun pelu WMOU kan si wa nilu Eko ni number 1A Oba Accra Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704 700-0167 tele wa lori ikan ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University so afo Ojú sùn nípa ètò ẹ̀kọ́ rẹ̀ di mímúṣẹ.
7: Bẹ́yàn lówó lọ́rọ̀ bí kókó yokoto bala fi ọba sí kọ̀dá àbí sọ wa dáa ni àìrórunsùn ara títa ságun ságun kéèyàn máa dàgbà púpọ̀ kó máa rìn kọ̀gẹ́kọ̀gẹ́ kéèyàn máa lè gbápá tẹsẹ̀ kí wọ́n máa gbẹ̀yàn ṣẹ́gá torí ọ máa hóye kí nǹkan máa rìn nínú ara ọgbẹ́ inú ìfúnpá gíga ìṣètò katalẹsẹ̀ ọ máa kan èèyàn gógó kí bàtà ó ṣèṣì bọ́ lẹ́sẹ̀ yẹn kó má mọ̀ pó ti bọ́ Ara ma gbẹpẹpẹpẹ aro ma legun igbese kan ma nkia ni pataki ka tete gbegbese ni kiakia keda o wa lapara pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti o ni tin dalamu ero gbalode nbe faye o lati ma bi arun sapa ma si kan si tonitoni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina pili oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mu joyin lola complete iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 en tatadu are lama tonitoni
8: Full revival. Then we just see S. Power of his West Ministry International. Ilanu. Maja with me. Wuli S.A. Aluko. George Planta. Yo turu rare soke si ju anu wo gbogbo eyan yi tan won pada akori ma di agbara se meje yi divine iran lowo la toke lato jo Monday, 5th July. The Sunday, 16th August. Lago Meslabo, Urola Oma Pade. That is Tuesday, 7th July. The Tuesday, 18th August. Lago Meslabo, 96:30 a.m. The one hour, keep your lot of money, S.A. Lugo. Of a shadow, reference, Shiano, let no more way. Up for a shallow water, Wolori, and Milopo. Pastor J. Olu, what do I do? Oh, my share, just a fellow, I've ever jerry, the lottery will leave. S.A. Lugo. Oh, well, it is a CSC Power Business Ministry. Number one, CSC Liano Street. Along Liberty Academy Road. Akala Expressway. Odo Anelewe Ibadan. Iwana Omari Nalowagba.

0: Eka abo pada. Edoki iroyin te siwaju ikani lagelu 96.7 letin te ti gbo wa. Egbe awon agbagba ti won soju ekun ile karo jire. Eyun ile Yoruba ta mo si afeni fere. Oni won mo ti fi ewe omo ma awon alase ile yi leti o wi pe ki won dakun mo gba lero abi da laba lati gba awon ibere. Eleti awon agbesun mami ti won lo ri ji awon akeko ati oluko gbe ni ipinle oyi ni ipinle oyo lenu lowo lowo yi nbere o pe won ogbodo tewo gba ibere na wole bi ti wu ko mo gege bi awon abo iroyin eleta ati ka lati bi ojo die seyin bo se nso di mimo ninu iroyin wi pe awon ko agbesun mami olubi eda yi lo je pe ni ojo ke edogun osu karun ni won ni won lo re yabo awon ile eko tin be ni agbegbe ahoro esin ele ati yawota ni ijoba ibile orire to si je pe awon akeko to kere tan tin lo bi mokandin ni ogoji ati awon oluko meje ni oni won gbe ni ojo kan na awon aboroyin yajo yajo ngba na lo ti kokon fi han saaju wi pe nise ni oni awon agbesunmo mi yi won bere awon ibere oni koko merin kan lowo awon alase ijoba ile Nigeria ati ti ipinle Oyo ninu eyi ta ti gbo ngba na wi pe won ni awon ti an je adari awon ti an be lahamo ki won ba won tu won le be ni pe won bere iye owo tulu kan gege bi owo itusile ta won fi tu awon ti an be ni ahamo won le bakan na won ko yan bere pe awon fi oko eleyi ti amo si Hilux meji ototo eyi ti an ni awon nilo lowo awon alase ati pe won tun pe won ni an bere pe awon ofin kan eleyi to kan ofin Sharia ni ipinle Oyo o tun be lara awon kan ti awon fe ngba na waye o ninu fonran alaworan kan to di toro fon kale oni okan lara awon oluko ti an jigbe yi lo ti bo sita to si so pe won o bere oro kankan to ni se pelu ofin Sharia be n lo pe gbogbo nkan ti awon ti an je awon gbe nbere o na ni pe ki won o tu awon ti an je adari awon ti an be ni ahamo sile lara awon eyan ti an wa nbere gege bi oro bo ti se jade ninu iwe iroyin Daily Post ti an pe ki an ba won tule un ni ati ri Mahmoud Usman ti an tun pe won tun mo si Abu Bara abi Abbas Mukhtar ati igbakeji re Abubakar Abba ti an ni awon eyan tun mo si Isa Adam abi Mahmoud Al-Nigeri won ni awon eyan mejeji ti an je agbesunmo mi gan ni ko la bi yi oni pe won je ekan adari agba ninu egbe awon agbesunmo mi Jamaatu Ansaru Muslimina fi Biladi Sudan ti an mo si Ansaru to je egun kan to yakuo lara iko Boko Haram ninu iforowanilenuwo to se ewe pelu iwe iroyin Daily Post oni akowe ipolongo fun egbe afenifere comrade Jare Ajayi lo ti wa fikilo lede o pe ijoba ogbodo teti gbo ibere bi ti awon eyan yi nbere lowo won o won o si gbodo se be fun won won nitori pe ko se gbo leti oro ti run ni wi pe ka ma san owo iranwo fun awon owo itusile fun awon ika eda yi tabi gbogbo nkan ti an bere pe ka tu awon eyan won ti nbe ni ahamo ijoba le Nigeria sile won pe run leti ko si ye ki awon alase ile yi ki won faramo ru e
1: ninu iberu bojo ohun na ni won pe awon omo egbe oselu All Progressive Congress APC wa o latari awon oruko ti won tin reti loju ona ti je pe ki won lewaju ni bi eto idibo to nbo lona lodun 2027 pa won pelu awon egbe oselu gbogbo to ku lorile de wa Nigeria ti ajo olomina eleto idibo le wa Nigeria fi ikede re sita wi pe won fi oruko gbogbo awon oludije sita ni ko pe ko jina yi o amo sa ajo olomina eleto idibo le wa Nigeria ninu iroyin ti iwe iroyin Nigerian Tribune to gbe o lo se lalaye wipe oruko awon eyan ohun yo wa yen ni oju opo ero ayelujara atako agbaye ti ajo olomire leto edibo lewa Nigeria o amo sa kokoro to si oju opo e ti won fi ri kini ohun ni gban sasa won ti fi le egbe oselu APC gangan lowo iyun awon adari egbe oselu ohun bo ti le je pe ise iwadi ti ko niroyin se lo se lalaye wi pe awon ti won je oludije kaluku ti nlo won bo lati wo pe oruko tani won so po wa nbe bo ti le je pe egbe oselu APC fi kere sita wi pe awon ri awon oruko kan ti awon kan gbe kiri lori ero ayelujara atako agbaye wi pe oruko lagbajare tamedure lakasegbere won ni iro ni o ofutu fe teni asa ti oni kan gbogbo awon oruko te ri tan gbe jade o iro gbugba na lo je o won ni sa se ri awon eleyi to je pe won fa wo awon soke ninu egbe ti o se ni to ba won du bi ti wu ko mo tin gba won se consenso wo pe eyi yi ni ayan fe omo mi o eni inu mi dun si gidi gidi e ma gbe ti eni ta yan re eni kan ko si gboro dide wi pe ohun fe taku awon nikan soso ni won wo eyan kankan ninu egbe oselu APC pelu awon in tin bele yi mo ni sugba awon ti won lo re se eto idibo abenu gege bi egbe oselu ohun bo se pa lase wi pe ki won lo re se won ni opolopo won lo re gba igbimo eleyi ti ti se igbimo amuseya fun egbe oselu ohun wi pe eto idibo to waye ohun awo ofe awo ogba ani awon ti won eko ko won lohun ko ni won wole se won ni gba won pe awon ti nu bi o won lanfani lati so iru okan won sita amo se ni laanu wi pe nse ni gbogbo opolopo won o yoju si office won o lolulu lewa ilu Abuja yin awon igbimo alase won lato se to koja lo nse ni won debe ti won so pe office kaluku won o sofo aga sofo enikan ko si bi owo aga lasan ni benu office ti won lanfani ati yoju debe ti won ba enikan soro sugba ajo olomire leto edibo lewa Nigeria kede re wi pe ogede oruko awon ti o dide dupo si legbimo asofin ti ipinle nikan ni o si wa lowo awon ti won ti fi sita awon ama itoku won ti ko ta yeyeye sugbon adro awon igbimo alase egbe oselu APC ati ADC ni won pin kini ohun si kigaluku won ti won lo re lanfani lati lo ma ba awon ti won je alase egbe won lati lo re ma wo bo ti le je pe pupo ninu awon ti nu bi ninu egbe oselu ohun won re genu kale won cross lege nibi ti won ti gbe ngbo ese wi pe ha e ri film eyin egbe oruko kan ti o ni tumo kan egbe sita kale lanfani lati ma ri awon oruko ohun baba wa ri film te ri ile aye won lanfani lati ri o eni ti se akowe epolongo fun egbe oselu ohun ba sa Felix Mocha o se lalaye wi pe awon adari egbe oselu APC ohun na ni won lori ofe lati le gbe oruko kankan jade iyen pe awon ti won jawe olubori nibi eto iriwa abenunu be ba wa ri awon oruko kan eleyi to dabi wi pe ni se lo foye ti wu kiri tawon eyan lanfani ati mo gbe pe so ti ri abo ti ri iro ni ko si oruko kankan nta ajo olomire leto edibo lewa Nigeria ohun na ni won si so bi pe kokoro to si oju opo yen nbe lowo awon ti won je adari egbe oselu National Democratic Coalition NDC won ni won soro soke wi pe se ti ri seri oruko ti ajo olomire leto idibo lewa Nigeria lawon ti gbe jade hun fun awon ti o dide dupo ni odun 2027 ni be eto idibo ti o waye iyen loloko ojo kan se ka ma ton yin je lodo tawon kokoro hun awon ori tawon ofisi kankan ni eka todo tawon o awon egbe oselu to ku o ni ajo olomire leto idibo lewa Nigeria ti won fi kokoro le lowo bi kokoro nla wa ni bi kokoro kekere ni bi itogun sagila ni bi itori kukuku ni awon o ti ri kankan bi ti wu ko mo titi disin ama awon omo egbe oselu APC ti inu nbi lori eto idibo abenu to koja lo ninu egbe oselu won hun won ti ni ha eyen sagbo ko bode ngbo ko ba jode lawon to mo oro ti awon odorun lasi egbe oselu ohun si ti ni leyin awon ko so kombo mi
0: egbe oselu Allied People's Movement oni eyi ti mo bo sinu e ni apa bi o nibi ti enikan to je oludije ninu egbe oselu APM ohun ti o fe lori soju awon eyan arin gbogun Oyo nile asofin apapo Oyo Central Senatorial District ambassador Olufemi Ajadi Oguntoyinbo to ti jeje igbese alagbara lati ri wipe ajosepo to gunmo nbe laarin ohun ati awon ti o je asofin ijoba ibile awon councilor nu ele ti won yan ni ekun idibo na ni gbogbo awon ijoba ibile moko kan la be lo si jeje wi pe ohun ori o pe won o di eni ti an fowo ro seyin ninu igbese lati ku awon eyanjo lati se atileyin fun ni imura sile fun eto idibo apapo odun 2027 ajadi oni o soro pelu idaniloju na ni ojo abameta saturday lasiko ipade alagbara kan eyi to se pelu awon councilor eleyi ti won wa lati awon ijoba ibile moko kan la eleyi ti o nbe ni ekun idibo apapo arin gbogun oyo central senatorial district eyi ti o se nilu lora to je olulu ijoba ibile afijio ni ipinle oyo saaju ko to di pe o lo sinu ipade alagbara to lo ri se pelu awon councilor yi oni ambassador ajadi lo ti koko lo ri se abewo si awon ikan adari ninu egbe oselu allied people's movement APM ni ijoba ibile afijio ni elegbe eni to je okan pataki laarin awon adari egbe oselu na elder oloye Sunday Ogunlade ipade na un lo ku awon ikan ti oro egbe oselu na to gberu ni ekun idibo na jo ninu eyi ta ti ri alaga ti egbe oselu APM ni afijio ati awon adari mi ninu eyi ta ti ri awon ikan ti anje ikan oselu ninu ijoba ibile ohun ati ekun idibo apapo na ele ti gbogbo won ti an peju pese bi honorable aikomo femi bakan na lari a eni to je adari awon obirin ni ijoba ibile ohun abileko ode lotan mojirayo bakan na lari adari awon obirin abileko adenike olawuwo atunri alaga ward eleyi ti amosi ogbeni sunday anigilaje nibe o na ni won ti ri honorable Akintunde Olatunde honorable Gbami honorable Sola Ogunmola honorable Tunde Ojo ati gbogbo awon alaga ward mewewa to imo awon adari obirin lawon ward mewewa ti won be ni gbogbo ijoba ibile afijio gege bi won se wa nso di mimo wipe irin ajo yi oni lati mo ri o wipe awon sise to isokan egbe oselu APM ni gbogbo ipinle Oyo lapapo o si pe igbese eleyi ti awon gbe yi o na ni o lati je ki iduro egbe oselu na ni ese kuku ko tun bo rajaja si be ni awon sin sise to kiko awon eyan jo fun ati leyin ninu eto idibo apapo 2027 saaju ko to wa di wipe iko hun won lo lati lo ri se ipade pelu awon councilor ti won wa lati arin gbogun Oyo ti won fi joko won si ilu Ilora nigbati o nba awon councilor won yi soro eni to je oludije fun ibujoko ile asofin agba ile yi laarin gbogun Oyo na ambassador Ogun Toyinbo oni o wa so di mimo pe ipade eleyi ta won pe yi oni lati tunbo je ki ajosepo awon ko tunbo feju keke si papa julo pelu gbogbo awon eyan ti won ti diboyan lati soju awon eyan ti won be ni ese kuku lojuna ati le ri wi pe ifese mule gbe oselu ohun o duro re debi pe yo le mu aseyori debe gbe oselu APM ni ati ibi eto idibo to je ti are titi ti o fi de ti awon asofin ijoba ipinle ni gbogbo awon ipinle Oyo eni ohun ambassador Olufemi Ajadi Ogun Toyinbo ohun lo so di mimo pe ohun gboriyin o be lo si dupe lowo awon councilor yi fun bo se je wi pe won o je ki o re won o be oni won si je ki awon eyan o ma mo ohun si lese kuku ati egbe oselu APM pelu boye so di mimo pe ati leyin eleyi ti won se ni gbogbo igba ohun lo mu ki oruko Ajadi Ogun Toyinbo ko di eyi ti gbogbo awon eyan ti won mo kaakiri ati ti egbe oselu APM ni ekun idibo na ewe Ajadi ko sai wa fi da gbogbo awon councilor won yi loju wi pe gbogbo won ni o ko ipa ribiribi o ipa to joju ninu igbese lati yan ohun sipo gbogbo igbese ipolongo ibo o pe gbogbo e o na ni won o ti kopa o pelu boye so di mimo wi pe ohun tin se ipade lowo lowo lati ri o wi pe gbogbo won ni ipa to joju ti o si si pe an le enikeni seyin oringba to n ba pari ifikun lukun pelu eni ti o ma je adari apapo fun iko ipolongo ibo ohun o ma pada fi oro to won leti ipa ti ko wa won asofin ijoba ibile yi ti won o ma ko lojo waju
1: fayose again eni to ti fi igba kan ri je gomina fun ipinle ekiti ayodele fayose lo mo ti se lalaye wi pe isele jinigbe e to waye lenu lona yi ni ipinle oyo si awon akeko ati awon oluko won to wa di korangida ti won gba won mo nle ti won gba won le ti atoluko won oni gomina ipinle oyo se makede o na ni o fa o awon niroyin ni ki lo se wa je se gomina ro ran won je ni oni e seun be la bi ni fayose ni se ri ninu oro ti e fe be lowo mi ti n ba salaye fun yin ti so to oro fun yin daada se ri eto abo ipinle oyo gomina se makinde ko moju toto idi renu ti kini o fi peleke to peleke to peleke si to fi wada be ni pe won ri awon akeka ati awon oluko won ri gba ohun ti be ni owo gomina lati fi ro awon osise leto abo lagbara ile ise olopa ti ile ise omo ologun atawon ise leto abo to ku won ni gomina se makinde oni ko lo won ni ha aduru gbogbo ohun kan ti gomina nse pelu ise takutaku ti se ni ipinle oyo oni de play e mo tora yin de fayose ni je ko n so fun yin bi won ba gba awon akeko ohun ati awon oluko won pada si akata awon mole bi won oni e lo re ba gomina se makinde ohun na ni yo mo bi gbogbo eto won se lo tori pe eni to mo bo se sele na ni yo mo bi yo se kadi gbogbo re nle ohun to sa so e so fun yin ni pe e wo o isele ijinigbe to sele gomina se makede o na ni o lowo nu re lo fa ti sele o fi sele ayodele wa se lo n so oro baun se si gbagbe te ba gbagbe ka ran yin leti daada o lati bi ojo bi marun le ni ogoji seyin o na ni awon amo okusika kan ti won ti wole lo si esi ele lomu eleyi ti won ti lo re ku awon akeko nile eko alakobere ati grama to fi mo awon oluko won ti won ko sakata won ti won ni e wo ohun ti awon ni lo lati ba ijoba soro ni won ni gba won si soro ton ohun ti won ba ijoba so ko seni kani to le salaye titi di asiko yi o ti won fi wa ni akata awon ajinigbe ohun to je pe o se ni laanu pe lara won o na ni won tun fi han wa lori era yo le dara takun agbaye pe wo bi a se lanfani ati se kupa ikan lara awon oluko re o ninu awon tawon ko lo ka won le so fun yi pe awon osere awon omu tawon so awon omu lere o ko to di bi pe won ko won lo gan tan o na ni won ti pa eyan meji sile lojo na gan lohun to wa fi di pe titi di asiko yi gbogbo awon orilede Nigeria awon eyan ipinle Oyo awon eyan agbegbe ti sele ti sele awon molebi kaluku bere si ni palanti awon polongo bi pe e wo e je ka e se onu abayo bi won ti ku awon akeko ipada to je awon omo won ati oluko to je aya ati oko won pada si akata ti todo ta won sugba titi di asiko yi o a lo awon omo ohun ati oluko won la mo ri ati rabo
0: ninu iwe royin the guardian oju iwe kese ni royin kan wa nbe nibi ti eni to je akowe si ijoba apapo orilede Nigeria senator George Akume to ti bu enu ate lu bi awon ika eda kan bi o se lo re gbemi eni to je alaga fun egbe awon darandaran miye ti ala ni ipinle Benue Ado Mohammed ati enikan to je alajosepo re to isapejuwe iru ikolu be gege bi igbese ti awon kan ma mo gbe lati da omi alafia to sese nfese mule ni ipinle na ru be lo ro gbogbo awon olugbe ipinle ohun wi pe ki won ri o pe won ko lati faramo igbese ti awon olubi eda kan ti an ba ngbe lati da wahala eleya meya sile tabi igbese ati sigangan lo re gbesan lowo awon eya mi nitori iru isele to sele yi o gege bi o se so oni ohun ohun fe ki gbogbo awon eyan mo bi alaafia se koko ni bamu pelu atejade kan eyi to fi lede lana nipasẹ eni to je oludamọran re pataki lori eto iroyin ati ibara ilu soro yomi odunuga un lo ti fi ikilo lede o pe awon ota alafia a o gbodo tewo gba won be la gbodo fi aye gba won o lati je ki won da ise itesiwaju to ti mu alafia de ba ipinle benue ninu ifikun lukun alagbara eleyi ti won tin fi ojojumo se laisun laiwo ko wa pada di eyi ti won tun wa so alafia be di arepe o waye o ilese olopa ati ipinle benue oni o ti foro lede wipe owo awon ti te awon afurasi mewa to sese ki won o lowo ninu bi won se gbemi muhammed leyin ti won pe awon ti lo re se ise ifimufinle alagbara eyi ti o mu itesiwaju alagbara ati aseyori na wa ninu atejade kan ile ti eni to je agbenuso ile ise olopa ni ipinle na dsp udeme edet to fi lede oni ile ise olopa ohun lo ti soro wipe awon afurasi ti awon mu ni ipinle benue na oni owo te ni ale ojo keta din ni ogbon osu kefa odun 2026 lasiko ise alagbara ile ti awon iko ti won je ti ile ise olopa se ni ilu otupo ni ipinle na o so di mimo wipe lara awon afurasi ti owo te oni atiri titus ti odenda to je omo odun 25 utibe sam omo ogun odun owo icho ame ele to je omo odun 18 sunday useni omo odun 21 sunday ogbanje to nje omo odun 46 daniel rafael omo odun 23 adokole john omo odun 24 samuel ogazi omo odun 32 agbo daniel omo odun 25 ati onazi james ti ona je omo ogbon odun akume lo wa se apejuwe bi an se gbemi eni ohun gege bi eyi to je igbese ti o je itewogba to si so di mimo pe ki awon alase eleto abo ki won ri pe awon eyan ti won be ni di ise la bi yi won o to poro mo ofin lowo ati pe gbogbo won patapata ni won gbodo je iya tori pe eni keni o gbodo tun da ipinle benue pada sinu hila hilo aini alafia mo o
1: ijoba ipinle kasina ni won ti ko lati soro lori bi won ti se lere di mu awon kan ele ti won so pe olori iko awon agbesumomi ohun ni won o lasiko ti won ba le bage si papako oko furufu

0: Umaru Musa Yaradua ti nbe nipinle Katsina leyin ti won dari de lori ise Hajj fun odun 2026 eleyi ti won se saaju ni eni ti se alakoso fun oro abele Olubunmi Tunji Ojo lo ti gbe so oro ijade o wipe ko dinle awon afurasi eyan meje ti won je iko Boko Haram ati Iswap eti won lo re gbamu ni papako ko furufu eleyi ti nbe nipinle Katsina to si fi won le iko osise eleto abo ti DSS lowo pe e ma moju to won won ni ojuse yi waye latari iforuko sile omo orilede wa Nigeria kokan pelu ajo tori si iforuko sile yi o na ni won ti ni oruko awon eyan ohun lowo bi won ti se lo ati bi won se parade bo ti le je pe ti se alamojuto fun oro eto abo labele ati un to jo mo oro ile Nasirimu Muazu Damuza ni ipele Katsina ko lanfani lati soro fun iko niro nigba ti won lo re gbe roro gere si lenu bi pe won mo ni awa bi meji ototo ona ni won le okun won lori oruko won tarata ti won so pe won lowo ninu iko Boko Haram ati iko Iswap ti won di agbesumo mi ti joba orilede wa Nigeria ti won ti gbe nkan le won lori bi pe be ba ti ri iru awon fe yi awon agbesumo mi nu won won nigba ti o lanfani lati ma to lanfani lati ma ba soro won ni gbogbo abere ti won be lowo re lo se lalai pe ki se ojuse ijoba ipinle Katsina lati ba iko niro isoro ojuse ijoba apapo ni te ba ni un se lati gba iroyin tori pe won ijoba ipinle o le lo ri bu won be ijoba apapo le de wa Nigeria na ni won le koyan ni papako ko furufu le wa Nigeria awon to wa ko won ibe na le wa lo lati lo re bere oro lowo won wo je ko abi beji bi pe ki won se fun yin te fi ko won sodo tabi ke lo si odo ajo DSS ni tarata tabi immigration won ni gbogbo awon yun won wa salaye lekun rere fun yin bi o se je ti won fi ko gbogbo won sodo titi di asiko yi o tori pe nti wa nbe laarin ijoba apapo ati awon osise eleto abo to je ti ijoba apapo orilede wa Nigeria ohun na lo je ko si n to jo mo dodo atodo ta won nipinle Katsina bi ti wu ko mo e lo re ba won toro kan awon ti won ko won ni papako ko furufu le wa Nigeria na ni e lo re ba ke ba won soro idi re ti won fi ko won o ijoba ipinle Katsina lo so fun iko niroyin be lori ibi ti nkan gbere duro lori aro awon osise eleyi ti won ko won be iyan ni papako ko furufu ti ipinle Katsina ti won ni won fura si won bi pe iko Boko Haram ati Iswap ni won won si ti n ba won soro awon na ti lanfani ati ma da won lohun awon ibere to n wa lati odo ijoba apapo tawon na si ti n to won sona lori awon esun ti won fi kan won
1: to ibi ti a ri mo re lori edo ki iroyin laaro yi ikoni lagelu 96.7 oke to gajo ke n le ti teti gbo wa adupe lowo yin pe wa nbe pelu wa o to oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko temi nje ngba ti o tun dago mejila te pade awon akin egbe wa mi lori gudugbe iroyin ire atayo la fi pade o
0: to kebi na ma fi asiko yi kin yin o wi pe ojumo to mo wa leni ko ni di ojumo ikun be se nlo senu ise yin te si ti wa nbe lagbara olohun e pada sile pelu ayo ati alaafia titi layo akisola na loruko temi e ma ya se o

Emi lẹri kan iwo lẹri kan gbogbo wa lati jo ni eri ayo eri wa ba wa kale oruko mi ni Ade Oti Debora asoju ilese Kingsland Heritage gbogbo iwo to n gbo mi patapata ni loloyi o ma ku orire o gbogbo eyin te n ta aso ready made te fe ta aso ready made omode te fe ta ti agba mo ki gbogbo yin ku

okay. Nje ka ma kira wa ku dede gbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikanni yi. Ikanni lagelo lagelo 96.7 FM. Okay gajo ke le bala felele. Ile Ibadan ti antia. Lagba bi ka se ka se ka se we go again. A tun ti bere bayi. A tun gbera wa debe lori owo yen. O ya kere kere kere kere ji. Lori owo yen bolo wa. Star 347 star 1004 star 2 ash ni o. Star 347 star 1004 star 2 ash. Ongangan lo ma gbe e debe. Ma po gbo o. So ori lojo teyan ba je kase. Kami kami kami na ni o ma se yan. Ojo yen lo ma adult

0: won so di pe patapata la foju kuna kuna la dete oju afo afo tan ijani dale owo lo eyan ran lo ni risk ni ile aye da wa yi na risk ni gbogbo nkan to ba ti a le take risk ati rowo mu eyan won ri bakan bakan o take risk ni baba wa take risk in good way ni o in legal way ni o won ni o re take risk ni ona ti o bo fin mu ngongbo ni eyin just like a lo inspire e be se motivational speaker o sugbon mo mo pe nle aye yi hard work pays eyan de take risk lori awon nkan to ba da so da awon ton se business won take risk na ni ba meji si roro business bo ba se business is either you win or you learn meji ni ira loss ko ko si loss nbe idi ni pe inu ko je lo tabi ko keko tori pe bo ba take nkan kan to take risk lori e ti nkan yin o ba bo si eyin ko bo si yen ati mo pe ko bo si elekeji ni pe ki wa ni to sele ni pe o ti keko o ri eko yin experience o se fowo ra o iriri we fowo ra iriri o pe eje nra experience yin iro o o ni fun are ni so definitely o ti ni iriri kan nu to ba tun wa fe se ru nkan mi lojo mi to je ru nkan yin abe nikan fe se legbe re o ya ni experience ti pe a mo ti se ru kini iri mo de ti wa ba debi to lapere o nkan to baje re o nkan to baje re yen iriri nu eni yen o nkan to baje re yen o ti fun eni yen ni guideline be yen iwo ma fe le isin to ba nti wo se jere to ba je wo na lo fe to kini yen se omo bi to se de to daade ko to di po me ki lo je o me yen o wa yo ku o next time to ba fe se yen ni pe ba meji loro risk no ko je lo tabi ko keko bo se je nu star 347 star 1004 star 2 as ni o gbe ode be laaro e star 347 star 1004 star 2 as ma relent mo wara ro mo repeti mo wura re ran okay ta lo wa nbe a bere lori 50,000 a gba be bo sori 100,000 naira ka to wa ma lo sori 200k iyen laaro ina ni ma ja gbo osi nbe ya mu latori 50,000 naira ta lo ni 50,000 naira eleyi ta lo ni 090 lo bere 7421 lo pari e ta lo ni number e ta ni number e 090 lo bere re 7421 that is 7421 ni ta lo ni.
1: Hello.
0: Ako ojumo sa o.
1: Ah, sa.
0: Ikanni lagelu la tin pe yin, oruko yin ati adugbo te wa isa.
1: Oruko mi ni Mr. Fatai
0: Alani. Mr. Fatai Alani.
1: Alabi Alani.
0: Alabi.
1: Alani.
0: Ma baba kan bayi to ma se theater Yoruba ngba kan Alabi Bello. Alabi Yellow. Eyin o yellow.
1: Mi o yellow.
0: Kini color ti? Alabi black inu. Igba o le tin play cash.
1: A jo bere ni.
0: Eh? Se sa ti jeri sa.
1: A mo ti je kemi.
0: Ah, customer daada ti e ni. E tun ti je 50,000 naira laaro ngba na. A tun ti je 50,000 naira laaro. Yo, congratulations. Wa ma pe yin asusua. Asusua bo se je nu iyan ti lo be yen eja lo sori 50,000 naira mi another 50,000 naira another 50,000 090 marin laaro yi 090 na tun lele ina o wa pari pelu 3759 eja wo en to wa nbe Yawe, o ti connect.
1: Hello.
0: Eko ojumo sa o.
1: Eka ro sa.
0: Akudede wo yi.
1: Yes sir.
0: oruko yin atarugbo te wa isa
1: oruko mi ni abolaji abiodun olamileko eh olawale asa
0: akojumo akojumo
1: abrideji
0: arugbo wo le wa
1: mo wa ni to gate mo beni mali te
0: okay eyin igba wo le tin pe kase odun meji bayi eh odun awule anniversary odun meji na lo su tin bo yi eh se ti jeri
1: o ti jeri na
0: kan eh elo la je elo ira ni igba ti mo lo meka ko tori mo de mo ti meka gende ka to bere ka se gege gege
1: eh o da pe igba na we eh ni na we ni
0: si da ko je na we abi ko je igba ti mo lo moroko
1: Ah,
0: to ba je da so gbe nga inu awe niyan inu awe niyan elo le je ngba yen
1: o je won si chinga yen
0: okay ora e ti je 50,000 naira la ro yi
1: ese o
0: congratulations
1: amen
0: bo se je niyan normal bon se man pe yin yen na won tun se pe yin je asare lo sori 100,000 naira *347*1004*2#. *347*1004*2#. 100,000 naira. Latori 100,000 naira. Awa lo sori 200,000 naira. Ta lo wa nbi 200,000 naira. 070 lele yi. Oyi opaluda. 9632. 090 la nri tele sugba bayi. 070 na ti gbori wole. 9632. Egbe ko yin o.
1: Hello.
0: Akojumo o.
1: Ale karo.
0: Ojare ikanni lagelu lati npe yin yi o.
1: Yes, I karo sir.
0: Oruko yin atadugbo te wa.
1: A ti so pe emi lati Olodo.
0: Olodo nle Ibadan igba wo le tin play cash e.
1: At last year.
0: Tet Jerry. Eh Jerry. Iya. Sugba ko lati relent. Meta leyin. Oda. Congrats 100,000 naira leje. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: To congratulations. Wayakun. Congratulations. E ma to sele ni pe won pe yin laipe yi.
1: Okay,
0: wa bere details yin lati ba yin send owo yin.
1: Okay,
0: o se jeni. Congrats. Iyan ti lo be yen. The last one ni 200k. 200,000 naira. 200,000 naira. Ebari bazambari bubu. Opada sori oto. Opada sori 091. Lo bere re. Opari pelu 8583. Ibi to pari si niyan. Ta lo ni idan yen. Ni kini o ti si number tenu. The si number 10 no ati di pe the number you the number die is not valid yen ejo ti lowo nunu wa bale ko wo dada abi se in South Africa ti an na ni egbe in South Africa ti an na re se ti get ara yin o ti connect okay all right
2: hello
0: Ako ojumo.
2: Ife
0: ka sa. E ka ro ma o.
2: Ife.
0: Oruko atadugbo te wa ima.
2: O la mi Rebecca ni so. Mi amulo.
0: Aunty Rebecca lati Omi abi.
2: Amuloko.
0: Amuloko ni. Aunty Rebecca igba wo le tin play cash.
2: Wow.
0: Eni kini?
2: Ati last year ni so.
0: Last year letting ohun yin ido en sun lowo ni se ko si
2: ni mali na
0: je mi so iya epele o se ti a wa nkan lo njo wo lo bere
2: an lo just is mali na
0: Yeah, try lati lo si hospital. Lori pe self medication na ori bakan bakan. Iyen ni pe keyan ma toju ara re lai mo koko n tin se. Tori gbogbo gbagbo gbogbo wa ni pe bori ba tin foyan tututu mu. Malaria na ni nte yo wa si gbogbo wa lenu. Mi wa eyin awon nkan mi na gba to je pe symptoms won na o ma n lo beyen sugbe iyan ma fi ogun ori fifo wo ara riro. So the best thing na ni pe keyan teyan ba ti discover nkan kan para won o si bakan bakan hospital is best way se gbo ke lo so hospital o se ntaja ni abe en sise mbi kan
2: o sise
0: o okay e wa ni off le ni
2: no fashion designer
0: okay fashion designer ni ise adade ise ara yin niyan ko si wala anti rebeka epele epele epele ara yin o ya ni isin igba o le tin play cash e
2: ti ya ready last last
0: ara yin ti ya ready ah ah mo mo tin rerin abi agba mi ni Mr. Bosun kini yen Daddy, what's in your mouth, Tama? Say, Jerry, ni. Ah. Melo, la play, Larry.
2: Eh,
0: okay. So, Balu, be, ara yin o se ya la ro, e tun gbe yan ju, e tun manage it.
2: Mo fe ke, mo wa mu fun mi, be jo se ba mi ko fun mi, ba mi ko fun mi. Mo ni ti, mo ta ja, mi ke tan ki play.
0: Eh, ya. Emi yin to ni play. Ara yin ti wa ya bayi ya bi. Ala yin de ni strong ni sin. Congratulations, 200,000 naira leje.
2: Wow, thank you.
0: So, ara ti ya lo to abi?
2: Ara mi ti ya.
0: Owo oro do wa dale. Ko si wahala, congratulations ma. Won ma pe yin laipe yi, se ti gbo. Customer care ma pe yin, won be account details yin. That mo bo yin se ma do yin. Congratulations. Bo se je niyan fun taaro yi o. Anti Alanti. Alara awon ti ya won o ti e wule nkan kan ma won mo owo maari akoko yin are eyan o ti e kokko gbon yagi yagi oko yana emi o ma lo fun taaro yi ba mi ti dede soye omo to so n ba tin ri awon eyan won ati mo pe won ti de niyan baba o gbe yin de ibi aye nlo ko se ni to ye o ko ye eni kankan ko ye emi ko ye iwo sugbon o ye ba mi de soye omo to so ati babu oniroko won bo se aye won si won o gbe de be osola ago meji la ni kan ni splash 105.5 fm lori eto ta lo ta le mi ati yo tun ti pade nibe na a tun pin owo asusua yen fun ti cash titi gba yen e ku kale

0: fere ebi to dori ko ko ye mi ati nri mi eran di eyan kokose ati nfi kokose tele nwa mo bo se ba lara mu iya to ti de baye aye tin ku bi ta fi sin don wa na be barista ti ko ni ero ero la ba ni gba ta daye ero ero la ba ni gba ta daye e ma je asa yi ba ti baye ero la ba ni gba ta e mi ji lo ko ma je ke barista ni fi aro iko e ka aro ikule a ri ni aran ni je
1: eyan kila tin pe
0: eke ti daye
1: odolaye aremu na ti so
0: o ti so
1: oni ko si gba ta ni wa ni ri mi eran ndi eyan
0: ati ri
1: igba ko si gba ti baba oni fi lele fun yawo pe ko ma se le
0: ah se ko tin da be ko lo
1: mo sa no o ti da ni
0: eni ta gboju okun le o je ni agba
1: eni won le ni eni ta fe saba to tun sa lo
0: ati a fe se mo kin karo na ni gbogbo mo se nsoro yi o mo kin karo na ni o tori beyan ba kini kabo
1: padanu
0: ate yan ba kini kule o padanu kabo kin wa mo padanu kabo mo se kin pe kule ati de o e soro ede akan mo ti de o adesoye mo omo toso ti de o baba oniroko na ti de o e ba se gbo abo roko legbe adesoye ibi aye nlo le to laaro monday un abo roko iyoju ni ori ta loye ni saturday Saturday no light and leon a condo we like a gold wristwatch gold kini e wo lo fi so won bangu abi kin o ma bracelet like gold kini e o ya bo si mi lowo aye igba kan ni bo si mi lorun
1: bo si mi lorun
0: o si bo si mi lorun mo we o si bo kino je se mo awon kini o ti ka se le
1: sapa
0: ti ka won ni
1: apa ka won ati pe no nigba yen boju se la mo ati ba se bi a se se wa lowo won si bi kaluku se to se ngba ipo ladugo e tin je giant ni se pe nikan ni won pe
0: lo sona ibi ti mo fe ki e lo aye igba yen o da be n pe opo ku oyo ku ni
1: gold gold e ba ni ni isin na yo gbe pamo ni o
0: ni won kun ni nisin ta loro
1: won kun ti won to kun ni
0: won kun ni
1: awon to la gan to ti ara won to ti e ara won to to e ti wa ni gan na won yo lo ni
0: opolopo to ti e ni awon ti ya don baba don mu
1: tan lo gidi tan ko owo ni tan ba ko joda tan ba ko doja nisin
0: ti ti ko doran yan ko si gidi mo
1: se ti pe ti pe
0: awon si en dagba yo fa je won mo pe ni golu nu ile won fa gbo e ta ni won daju bi
1: mi ka si nkan
0: ati nri mi eran ni di eyan se ati nri mi eran ni di eyan alagba gbadebo olawoyin baba npa bo ni o baba npa sa fresh si mi lorun ti kun ti o si nbe ti to ti e wa gari
1: ni ti kun ti wa gan
0: ikun ti lo bi ola olohun o si da ko ni baje sa
1: amen
0: ni baje
1: pelu gogo e
0: wa ti yato ba se bi ewe ni tawfik omo toshon ko okay bo ni se o ti ku mu tawfik komo toshon
1: mo ni mo dagba
0: bo se de o ti
1: o ti o sare goke lo
0: yo
1: oro baba pa to nba bo ni mo dagba mi osoge mo owo ni osi lowo nto
0: okay owo wa de wa
1: ah baba pa ah controller ni
0: okay ene da I need to change the account. I have a quality program. So I can't see you cash. Allah has been with me and I need to hear you. I beg, Bonnie. Woman, you want more? Oloye, oloye,

mo kẹyin o atọkun eyin omo Nigeria mo kẹyin na e dakun e ṣanu mi e gba mi gbogbo nkan to nsele si mi yi bi idan lo se nri atọdun to koja lo ti bere ere ni mo poro yi e ma ni se omo odogba e dakun e gba mi igbese wo mo le gbe lori oro yi ki se mi mama ja sasan tan ba so pe ko saye e ma ba won so be o tan ba so pe ko so ogun e ma ba won so be o mo raye mo ro ogun n to sele ni pe emi atoko mi odun kokandinlogun 19 years ago on lati fera wa akobi mi gan omo odun 18 ni o wa ni university bayi mo ba ko mo ba bo mo dupe lowo olorun distributor le mi je nigbati oko mi ni company ti won olorun ran wa lowo ti ma nkale ni eji ati to le keta bayi ti emi atoko mi ti ko gbogbo nkan lo daada ko si wahala sugbon lasigbo ko gba kan oko mi bere aisan ere la pe a bere si ni gbe won lo so hospital a n gbe won lo so hospital asiko gba kan gan a gbe won lo si India sugbon nkan to ya wa lenu ni pe won ni won ri nkan kan to nse won be ni won ru ti won gbe ati jeun ati se gbonse gbogbo e wa na lo je gbogbo wa la e atun lati pada si Nigeria e wo UCH bayi won mo wa ni be dada lasiko yi ega bi mo se so distributor ni mo je gbogbo awon omo ti mo gba won ti so se mi di radarada elomi agba owo won ni kowo sibi to ye kan ko si elomi ati e fi personal account e sile fa awon customer pe ki won tare ki won transfer owo si sugbon en to manage company toko mi olo oto gidi ni won won ma so to o toro to wole ni o kobo to wole ni o ko si en ti won account fun debi pe won san wa awon osise ko si wahala nkan to wa sele ni pe igba to di asiko kan ani private hospital ta tun ma n gbe won tori ti kini yen ba tun ti sele se mo pe usage awon ma n fun wa appointment ni ki kan se bi te ma ni en ku giri lo ani private hospital ta ma n gbe won lo doctor yen lo pe mi gba yen won ni pe ko ba kini ise awon o sugbon ka towo lebo pe because gbogbo nkan tawon ri gbogbo test tawon nse won ri bi kankan to so pe boya nkan bayi bayi lo nse won bi mo sha se da won pada si ile niyan ti mo n lo ti mo n bo bi mo se so ise mi ti wa affected gan ile na ni mo se pe ikan lara awon aburo mi to je okunrin pe ko jo to ba ba mi ri en to le ma se itoju daddy temi o ba si nle pe mama sanwo osu mama se gbogbe gba to se aya won mu omobirin kan wa fun mi gba ti mo de ti mo interview mo ri pe christian gidi lomobirin yi bye bye tori kasa en kini o en di lo ni iyen gan ni mo fi san owo fun mi o fi school sa ti san owo fun dakunjo toro olohun ma ba mi take care oko mi o de gba si mi lo lenu ni gbogbo asiko ti won fi sick igba tan ti e bere mo ri family oko sugbon igba to ya mi o re ni kankan ninu won mo to emi my first daughter ati aburo e tan gbele awon ti wa ni university ngba yen e kankan ni won ma nwale awon omo mi meji to ku yen na awon a lo si school to ma ti school de won wa ba mi ni office mi nibi ti mo ti nta oja so ajo ma n wale ni titi ago mefa ati dele ma ti danu nje ma ti se gbogbo e ma toju won omo yen na de sade o ba mi toju won sugbon gba to wa ya ere ni awada ni dupe lowo olorun fun awon ogun ta n lo fun won to je dudu ara won bere si ni ma ya die inu wa dun ayo wa kun so igba to wa di pe ojo ti oko mi koko dide ti won lo si toilet funra won igba ti mo de tomobirin yi so fun mi inu mi ma dun o mo dupe mo jojojo so awon nkan to ye ka ti ma se tele gangan lele ti o se pe oto ni nkan ta nse ki ma foro gun olotu
nga to fi ma to bi osu meta aroko mi ti ya oko mi ti bere office won pada gbogbo kan tin lo dede sugbon mo ri pe iwa won change si mi nga to ti di pe won bere office mo ba so fun omo birin pe to kini nkan to fe ka se fun e o uta si kuku wa ma lo mo ti se tan lati fun ni owo totowo in fact mo se so fun gan pe business mo nse yen o le wa ma gba oja lodo mi ko na ma ta elo ni won fe ma fun ni owo osu o lohun ti gbo ni dade wa ba dele number ni gbo o so wipe ko mo birin yi ma lo mo ni be ni won ni ko le lo mo ni kile kilode se bara yin ti ya won ni mi o le pase fun awon ninu ile awon o e gba mi kin to wi kin to fo loko mi ba pe mi pe omo na nko awon fe fe mo ba ni e fe fe ta ni won ni be ni awon fe fe gege bi iyawo omo ta mu wa ko wa ma toju yin e won wa lo di pe omo ndi iyawo won ni ba won se fe se nkan ta won niyan o ko de se en to le yi awon lowo pada he n to wa je ibanu je fun mi ipa ta won omo mi ti ile iwe de ni mo ba pe won pe nkan bayi bayi ma ni baba yin so omo mi obinrin lo kokko tapere mo mi eh o ni ki daddy fe na ah se beyin o ni time fun daddy ohun omo yin a de ni time a le ma toju baba awon mo ti e fi kokko fe fi owo gba omo yi loju se won omo yin sori epe o ni mo mi ohun mo ori n pe ohun mo nkan to nse ah mo logun to ti mo yin na iwo e keji to tun je okunrin ngbo nkan bayi bayi bayi ni o ni se bi daddy awon ni daddy de wa okay ki se pe boya won ti darugbo ka ba so pe boya won le think very well tori pe daddy won o ti pe 60 gan won so ki fi daddy awon sile nkan to fe niyan awon gan support bi mo se kawo le ri niyan eyin omo nigeria gba ni kini mo fe se ki n ma forogun oko mi gbe omo yi lo si registry o won ma lo se registry marriage nkan to wa je ibanu je ti o ye mi disin ni pe omo mi obirin lo best omo yi omo mi okunrin lo best babe se ri pe dilele eyin omo nigeria dapo e sanu mi kini mo fe se ibo ni mo fe ya ha ibo ni mo fe lo ni toto o emi pelu ojo ko lura wa o sugbon ati gbo ringi lo gbe sowo gegege emi pelu oko mi a se church marriage a se traditional but a se court nje temi o ti ma gbe bayi nile oko mi e sanu mi eyin omo nigeria awon omo mi o ati omo mi obirin atokunrin be si ni won ma je fomo obirin ji in fact te ba ri ta omo mi ba de le bayi bi won se jo ma ma se papo duplex ni awa ngbe bo atun ko four flat si eyin oko mi o fun ni one flat nibe bi mo ba se onje won je mo odo mo yi ni won ti lo nje sugbon asijo ngbe nu duplex ni o awon omo mi kekeke gan won free mo baba won mo baba won bi ko si baba won mo wa ba fe se ani kan wa ba won lodo iyawo kekere ti loyun bayi o eyin omo nigeria se temi o ti gbe se tota mi o ti gbe bayi e da kun se nkan ti mo se abi ko ye mi abi ewo oro yi mama ko ye mi rara atokun e sanu mi eyin omo nigeria e sanu mi mo lo ba lawyer mi onigba toko mi o ti ku pe ko si nkan ti mo le se afi ti mo ba ready ati divorce then ka lo si court e gbo se bo se ye ko ri lele abi won tun ti lo ri abi ogun tun mu lawyer na ni e jo eyin omo nigeria e sanu mi n to gbe mi wa leleyi o e se mo dupe o.

0: tun ku dede asiko yi ni gbogbo bi e ti lanfani lati ma feti gbeyawo oro an kiyin an se yin pele lati ka ikanni lagilu 96.7 fm ile fun balao felele nile ibadan alagba lokin asin kiyin kabo sori eto gudugbe royin nibi ta ti mo salaye fun ko wa wa lori bi oro deduro papa julo lori awon sele ele ti sele ni ayika ati ayida ko wa wa la wa fi mo se ladua wi pe gudugbe la bi ko ni ja o lode ko wa wa oro buruku bayi won ni ki ba kun le lojo ti ajo ba jin ani ba won sin le lojo ti bi o ba si pona oba oke ko ni ja ba won rin loju ona
1: amen
0: abide mi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lo mo oro agba bi o ba se lo ro bo ba pe ti a mo se lojo ale ka bo sori gudugbe royin
1: se mo pe ye ki fo ki o fori so igi be ni igi ki fo ko fori so ye e ku eti gbo wa o ijamba o kere o pe ko ni je ipin eni ko kan wa
0: nba mi
1: awon isele to je kayefi to je tibi ati reta adale aye o nla to ko jo foto ni le ti amo na nbe se ti gbo yin oko ko ijeji la mo mu awon isele to je tibi ti reta adale aye me wa nsele nju a gbo le ti le ara eti le ngbo won pa mora ni ijamba ko ni je ipin eni ko kan wa
0: nba mi
1: a ko de biba foto so oni ikanni lagilu fm oke to gajoke ibele tin gbo wa kete kete kaakiri egumererin agbalaye be se wa ngbo wa le lori ofe lati lo goju wa live and direct lori facebook wa lagilu 96.7 fm oke to gajoke nile ibadan lakete nfesi te tin gbo wa jale jaku awon akori e la fi shidi saaju ngbogbo temi tayo oye ladun aboro loko mi eje apegbon kan ba apegbon jinijini bi eni ojuramu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani faka kan je ko o si ni nje be ku ni talewa e ka san
0: oda bi o se awon iwe royin ile ti a ko danila osan tuni ka mo mu awon koko kokoko ile to suyo bi ojo ninu awon iroyin na ta si mo nambe fun ile yoko kejiji se gbagbe pe be tin gbo wa ina le lanfade lati mo gboju ayo wa oni itakun ba ni dore gbugbu pa pa julo social media platform lori lagilu fm 96.7 tayo koko royin akoko gudugbe akomu ile ti won ko mu ni ahin ini sala yoro o won ni ikolu alagbara o waye o laarin awon ti won je fulani darandaran ati awon agbe ni ipinle kanu won ni nigbeyin gbeyin se mo pe won ni bi ti erin meji ba ti ja koriko be na I ma fori ko ni o won ni eyan meji lototo n lo fara pa yan na yan na ko ja bi kiafu ninu ikolu alagbara na
1: o da komu royin akoko to wa ni waju temi foto ni lo n safomo oro di mimo wi pe ile ise olopa ti pinle edu won ti mu awon gende mokun meji esun ti won fi kan won ni pe won diban ijinigbe ara won le ti won si fe fi regerege owo ile toto million 4 naira ku lowo molebi enikokan won iroyin bo lori e lekun keke
0: o ile ise omo ologun orilede nigeria ewo mo beri eje koko yo ni o won ni ninu ise akitiyan won won ni won ti fi kele ofin o gbe okan lara awon alami fun awon omo agbesumo mi iswap lori bi won ti piyamo ilana bi won o ti se ikolu si ibudu awon ologun kan ile ti be ni ipele bonu o
1: o da je ka to te so wo waju ka lo sinu weroyin punch ibe ni mo ti muro itun be ni waju temi to n safo meedi mimo wi pe ajo to n sakoso ijagiri oko loju popo ni ipinle Eko won ti jeri si pe opolopo ijamba oko o waye o nibi ti oko ajagbe meji ototo to nti oko ayokele alada nikan ti won ti sori mara won baba ko sona gbagada ni oju opona morose iroyin bo lori e lekun keke punch oloko
0: oda iweroyin daily post loko eleyi na gudugbe royin si ni o won ni awon kan ti won se agbekale ise leto abu kan ele ti won pe ni operation kosaye ini apo koriko saye fun adan danu o bo mo ba se adan dan o ri rede rede o
1: embassy
0: tenikan o se ori tenikan ri ri won ni omo to ba se japu japu e fo iti e ni o e si gbeju si eyin oko olopa
1: eleyi ko ja e fo

0: Se o
1: pan ko saye o dudu lo pa fe
0: wa je pe bi awon bi amo ogun wa Nigeria ni won gba yen leti
1: ai kile to wa mo bo lo na ke mi ba o eru ma ba mi tin ba ri owo to me ya mi ti mi mo ti so ja ba fo yen leti loju re
0: lo si ile wo san to ba pada de taraba iya tan to so pe ah oro agba o
1: na mo da ko mi bu loko elomi
0: lo ko mi yo ba ti en lo infrared
1: yo mo mu ri lady yo mo ni delay yo mo leyin bi 30 seconds yo se wada ehe e mo wa bi ibu e lo tele
0: yen ni pe mo se ti pa ri oka yo ba ba o
1: ko po lo mo ye
0: di ipinle bi meta osorapo yo ipinle ogun ati ipinle eko in ta won gbe kale ni
1: o prince ko saye ah o ba se cos I had a Daniel.
0: Oto
1: ni na bi e ja wule so ni
0: yo ba pa ri wa nkan kan o ri operation hardin
1: kai be ni hardin kai di agusa ni odo awon eyan wa ni apa ila orun won le ni will stroke
0: pe
1: won gbe wo dada be o
0: ṣugbọn bi zaba tin go bi
1: amotekun wa o ke amotekun elomi le mo mo tin ja amotekun so pe ninu gbo pe eru le mo ba dada ṣugbọn operation ko saye un
0: e se ba mota e sa tun mo ru ekun
1: o se o mo ru o se o mekun bi ekun ba si ju re bayi iru ekun se ru mo lu o
0: ti won so ni pe ko le rorun ka mu ru ekun ka
1: fi la ja lowo oro yi o ni le wo o ku la kai oda iwe royin dele post ni ayin won ni agbe kale operation ko saye ninu re won ni awon osise ile ise olopa mo beri o eje koko yo won ni awon afurasi eleyi tan to bi 88 suspect ina ni ati saleyo ko kan egeji ti won si gba awon eyan marun le lakata awon ajinigbe ni ipinle ogun ati ipinle eko
2: o da je atun lo tara sinu we royin daily post ibe mo ti mu royin to nbe ni waju temi o leyi to nsafo mo oro di mimo pipe eyan mejo tun ti dagbere faye teyan metadiniogun si farapa yana yana ni bi ijamba oko to waye ni ipinle Katsina Daily Post onloko asiko ti ba npona awa onirin na o ogun orele ko dele oroko ko doko o tokoroko doko roko to edua koni je o je pin wa
1: nba mi oda o iwe royi di punch lo to ko gurugbe royin eleyi losan toni to si jalule gbi bi ape wa ni ipinle Sokoto won ni eyan kan o na lo ti gbe mimi ti opolopo awon eyan si fara pa yana yana ninu ibugbamu afarajo ado loro IED eleyi ti o bugbamu ni ipinle Sokoto
2: eja tun lo si ipinle mi to je ipinle Abia won pe ibi ogun bayi lati kadi ale ti le atoko lati gbejo iwa abaje iwa odaran ko pin sibi kan o ile ise olopa ipinle Abia ti jere si pe looto ilo ye pe eyan meji to je awon akeko ile eko alakobere le ta won pada abo lati ile eko won ni ose to koja lawon ajini gbejigbe koda keke lese meta ta won si tricycle onu afi eji agbe ni agbegbe onsulu to je ijoba ibile ariwa isiala ngwa lohun ni ipinle Abia iroyin bo lori e lekun keke
1: oda iwe royin the nation lo ko gudugbe royin eleyi na o won ni obe kan re won mo po ko re ni iwe be ogeji peace ani bawo ba ti bilere pe dakun kile nsi yo so wi pe business woman ina ni ohun ti ehin ohun se idokowo na ni olokowo lohun oni gbengbeyin o owo ajo NDLEA won ni owo won mo te arabirin yi pelu bi o tin gbe ogun oloro kokeni lati ile yi won ni o fe fi sowo firi jegan si orilede China won ni ajo NDLEA won ti fi kele ofin gbe o
2: oda eje ka tun lo tara bayo si apa ila orun ariwa Nigeria North East ibe le meju ti mu iroyin kan o tun safomo wi pe awon to je adari egun soso ti pari ike iko awon agbesumo mi ti swap tama si Islamic State of West African Province ati awon omo ogun won mi ti won pe won fese rin ti won won pe fura won ni won ka woke bayi pe awon o se igbesun won awon fe foro jowo ara won
1: fe jomo luabi
2: a fe do mo luabi pada pe won ko bayi fura won ka woke fun iko operation hardin kai ni apa ariwa ila orun le wa Nigeria notice
1: hey obo ke mo sanu eni mo ja sise se mo ja sise gba eh olukokan re o ni

0: kaabo pada yen sa ti lo
1: mm o si mi gumi
0: temi o temi oda
1: temi oju be lo
0: e ja te waju loju agba mi gudu gberun futo so oni ikani lage lu fm oke to gaju kebe le tin gbo wa kete kete ka ki gumerin agba yen be ba ese ndara po mo wa e lo gboju wa live and direct lori facebook pelu lage lu 96.7 fm oke to gajoke nile ibadan bi ti a kete nfe ti tin gbo wa nti le toko iroyin kan na tun re tun be ni waju temi on lo hun safomo oro di mimo pe ile ise olopa ipinle abia ti jerisi wi pe awon akeko ni eko alako bere meji ile ti won dari buale lati ile eko lose to koja ni awon ajinigbe to ti jigbe o won ni koda keke lese meta tenikeni odamo oni won fi ji won gbe ni agbegbe nsulu lohun to je ijoba abile ariwa isala ngwa ni ipinle abia gege bi alaye ile ise olopa dpo ile ise olopa to wa ni ekun yen ni isala ngwa north area on lo jeri pe looto lododo ni won ti fi oro won to ile ise olopa leti pe won ji awon akeko meji ototo gbe koda keke lese meta ta mo se tricycle maruwa ni won fi gbe won agbenoso ile ise olopa ipinle abia dsp muren chinanka o pe iwadi alagbara ti bere lori oro ti menle yi to si nsafomo oro di mimo wi pe agbenoso ile ise olopa ti ipinle ohun ko ni je ki eti ami o de si gbogbo osele ti nsele na le to si njabo wi pe ile ise olopa ti se alangwa lohun o na ni won ti gba ipin wi pe won ji awon eyan meji gbe to ji awon akeko le eko alako bere le ti won dari bo wale lati ile eko won ni bo se ndari bo wale o na ni ojo su resu resu to si bere si ma da toju re le lasiko awon ni won pade keke maruwa yi elese meta ile ti yen so pe to ohun o gbe won si waju die si kojo ma ba pa won afi bo se mori won wogbo irin te si waju ngo se ri keke elese meta ta nwi yi won ni se na ini o dru o si salaye fun awon mo yi pe ohun fe ra epo won ni leyin yi o na in lori pe awon eyan bi melo kan o na to je awon agbagba o ni won ga won ni ton lowo mo ti won si gbian wonu gbo lo be ni won pe iwadi alagbara ti wa bere bayi lori oro amo e lati sawari won ewe alaga fun agbegbe kan nibe eleyi ta mo si Human Resources Development Association eleyi ti oruko re nje bara chiriuze o lo ti safomo pe looto ni won ja awon egbe awon meji ni o lata gbegbe awon to si wi pe lopin ose to koja o na ni awon tin fi atejade ta so je pe a si fe ki ile ise olopa to nti awon lajo lajo eleto abo ki won fowo sowo po lati dola awon akeko na
2: oda omi na re iwe royin daily post lo ko gudugberu yi won ni awon osise ile ise omo ologun ninu agbekale kan ile ti won pe ni operation adin kai na ni ati fikeli ofin mu akun kan o ile ti won fura si wi pe on sise papo pelu awon agbesunmo mi iswap lori erongba awon lati se ikola lagbara si ibuba awon ologun meji ototo ile ti nbe ni ipinle boronu eni ohun ile ti won fowo ko re lede gege bi Muhammad Shaibu na ni awon ise ile ise omologun iyen 212 battalion ti forward operation base FOP ni agbegbe Chabol ina ni won fi kele ofin gbe o leyin afin toni ile ti won ti gba wi pe ikolu alagbara kan sese ko waye o si ibuba won be ninu oro re eni ti se eyin onwoye to si mo bi nkan tin lo loro eto abo eyin zagazola makaba ina lo fi oro lede wi pe eni ohun ina ni awon omo ologun mu o nigbati won se ipararo alati gbadegba won ni bi ese bata melo kan si ibi ti awon omo ologun ti won gbe ibuba won si won ni eni ohun nigbati won bere si ni fi oro po ni fun po won ni na lo pada si apatenu je woro fun awon omo ile ise omo ologun wi pe egbo awon ti piya mo eto lati lo ri se ikolu si 199 special force battalion ile ti won pe ni eyin mosquito camp ati awon ati ibuba omo ologun mi ile ti nbe ni agbegbe Chabol wa sala yoro pe egbo se ri be ti mu yi gan awon ti pari oro pe won mu won mu ki gbo ko lu ti o ba waye ko mo tesiwaju ni e mo tori ken ba mu pe e se ikolu sibe mo o won ni amo sare lo ti fun awon omo lese ologun ni anfani lati wa ni kikele bi bo
0: e je atun lo taratara o iyen se apa ariwa le wa Nigeria in to ba wa jo mba la fi wira awon epo epa se be jo ko si ediri bi adigona ko se jo mi ahun ni o lori oro awon agbebon awon agbesumo mi ti won fi Nigeria la pe iroyin fi de oro mole pipe awon ikan ikan to ja awon adari fun iko agbesumo mi iswap to nti awon omo ogun ori ile ti won to bi married ni 76 won ni pe to ma mo le bi won oni won ti kawo ke bayi fun iko omo ogun operation harding kai ni apa ila orun ariwa Nigeria northeast ti won pe esan jeje o awon fara awon kale funra awon ni o en to won je adele leka eto iroyin fun iko omo ogun agbarejopo ita mo si harding kai iye captain mohammed guni in lo shafamo already monu gbolon to fita guni pe seri awon agbesumo mi yi won jo gbogbo nkan aja won le koda gbogbo ibugbe won won fi le won si jowo ara won fun ile ise omo ogun le wa Nigeria won fara won kale gege bi atejade ti won fita won pe agbarejopo iko omo ogun ni apa ariwa ila orun Nigeria ye north east operation harding kai won na won pe won si ni awon akole ri lati ma gogun ti awon agbesumo mi ni ekun ta wi lara awon agbesumo mi ti won gburo soju won o ni ko boko haram to nti swap ta mo si islamic state west african province won pe nitori pe won tin fi ajade ku mi tan wa idire to je pe opolopo won gan runu ki wada pe ki gan la fe gba inu wahala ta won se ohun ti won si jo wa ara won fa won agbofiro awon eleto abo won pe lara awon ti won wa jo wa ara won fun awon eleto abo o na lati ri awon ikan ikan awon agbesumo mi ohun won pe nitori ipe iko agbarejo ko mo ogun yin koju oro si won ina lo fa oke si pe tinu tinu na na kada de fira won le goni ewe lo fide oro mule pe idagbasoke yi in to so kun fare o ni ase italaka sepo ile ti operation de kanshi le to ye pe gbogbo ibudo gbogbo ileba gbogbo ahere ile to je ti awon agbesumo mi o na ni won ba je won pe opolopo won yi o ni won ti wa jo wo nkan jagun o ti won kawo ke fun joba pe awon o tun se damu kankan mo punch inoko
2: oda omi na re won ni eyin okan lara awon eyan ti won ririn ajo ina lo ti se be gbe mi mi o ti an yoku ti an si fara pa yan yan na ninu ikolu alagbare ile to wa ilasiko ti won ni awon eyan ohun se bi ni won wa ninu moto ile ti won gbe won lo ki oko ohun ko to lo ro isi te on a ohun abugbamu ile to fara jo ado loro iyen improvised explosive device IED won ni ko to te mole o ile to ye pe awon banditi na ni an ti gbele ti an ri kini omo be ti an si daye pebo soro ni oju ona kurawa lo si sabombini ni ijoba abile sabombini ni ipinle sakoto won ni isele labi ohun lo sele ni kutuai lojo isimi sunday nigbati oko ohun tin ko awon ero lati ayika ti anti ayida lo si abule lasi agbe sabombini enikan ile ti o nja yanana lori oro itu abo bashir altan guyawa ina lo fi oro wulede loju opo facebook re ibi to tin sala yoro wi pe bo ti le je pe awon omo nkan kan nipa oko ohun tin kero ohun lo amo sa sisi ini moto ohun igba tin gbero lo laaro lo tekni ohun mole afi gbua ti gbogbo re ti efin so won ni nigbengbeyin enikan lo pada gbe mimi o ti opolopo awon eyan si fara pa yan yan na won ni leyin ti ibugbamo ohun ti wa waye opolopo awon eyan ti n gbe ni ayika ati ayida bi ti sele ohun ti sele won ni na ti wa ninu ikaya soke wi pe ta ni omo igba ti o tun kan ohun na amo sa o ninu oro awon eyan ti oro soju won won ni loju ogbon ti sele ohun sele tan ti nkan lo le won ni won lo be o lati lo ri dola emi awon eyan na ni amo sa ile iwosan ile ti nbe ni tosi ni eko awon eyan mu lo lati lo ri gba itoju ara won o
0: eja lo tara silu eko akete nile ogbon eko for show ibe mo tun ti mu royin kan to nfi de e mule pe ijoba ipinle eko ti bere si se ifokole fun awon akeko ile eko ijoba ati taladani ni namba idanimo ni ti buturo ipinle na lara kitiyan ti won nse lati se ifokole awon akeko ki eto eko ko le ba besuesi ni ipinle eko atejade ti ijoba ipinle Eko fi ta safome ipe igbisi ohun lo waye latari ifowosowopo to waye laarin ajo ile to nrisi ifoko le awon olugbe ipinle Eko ta mo si Lagos State Resident Registration Agency ati ajo kan ile to nrisi imuyanya eto eko ye Office of Education Quality Assurance won pe ifowosowopo won yi ohun na ni won si so loju oro na papa julo lasiko ti awon ikankan joko iye ni office ti ajo to nrisi imuyanya eto eko le to wa ni Alausa ni Keja Leko ni bi ipade yi awon ikan ikan leka eto eko awon to je olori ile eko awon elegbe jegbe ogbo won ni won wa nibe o papa julo awon ikan ikan mi ile ti won ni se pelu eto eko gbogbo won ni won peju pe sele sibe be ni won pe en to wa je oga agba fun ajo to nsi ifoko le fun olugbe ni ipinle Eko Abileko Bilikis Adebiyi Abiola in lo fi di oro mule pe ijoku soro po yi ohun na ni awon gbe kale lati ba ni iforowiro pelu awon to je asoju ile eko ijoba tati ile eko aladani papa julo ki ifoko sile awon akeko yi ko le ba lo bo se to o fi di oro mule pe iredi ta fi gberu igbese be kale oni ki ajo tin risi ifoko sile olugbe ipinle Eko ko le ba amoye awon akeko to wa ni tibutoro ipinle Eko koda en to wa je adari agba fun imuyanya eto eko ni ipinle Eko iyan omowe Sulaiman Ogunmoye wa o pe eto nlo lowo o lati ri pe gbogbo awon kan yi o ni ipolongo re waye lori radio ati television lati se idanleko fun awon ile eko awon oluko awon akeko saaju ki ifoko sile ohun ko to waye be ni won pe irungba ati ilana tutu ohun ohun lo wa lati je ki eto eko ni ipinle Eko ko muyanyan si daada baba ti mo ye akeko ti nbe iye awon igbese to ye ki won gbe lokun ojo kan ti eka eto eko fi be sure si won o le mo igbese ti won gbe ti je ki ti je pe ayorisi eto eko ti se idesidanwo yo fi be sure si ni ipinle na
2: o wa e ja mo lo le iyayin ina lati seri wale lo soro abidemi lo ko temi akande lo ko wa to bi mi lo mo ro agba bi o ba se loro bo wa pe ti a mo se lojo eleseun te ba wa gbadun e
0: temi ta yoye ladun aboro iloko mi eseun te n bo wa.

0: Oh yeah, me dear Lenny, Tori or my in Bolu.
1: Okay.
0: Well, on fair ice cream. So mo de wa wo pe kin bara. No ni mo se tete mo
1: se pe.
0: Ah. Bolu ti sun. Tori pe gbogbo igba ti mo ba wa na beyen ti mo ba de lale, ori orun ni mo ma nba. Iyen lo fa ti mo se wo pe kin tete de bi ago mefa nsin o.
1: Ah.
0: O tun ti sun time.
1: Mo se jam ton ba oni ah, mo mi o fe sun mo.
0: Se bo ma sun lojojumo na ni to de ma fi dojo keji.
1: Ah rara o. Ah, to ba ti school de bayi o mo. Temi no ba de ti de lat office, ma ti lo mu. Ba ti se ah, o ma se re ta se mu oke ta se gbogbo. Ko je pe to ba ti jeun nigba mi bayi.
0: Ogun ni.
1: O ma sun ni.
0: Ah.
1: Ani mo mi o fe sun mo.
0: A je pe
1: dola.
0: Eh.
1: Ki o wa fe se bayi.
0: Senior Bolu lo ma mu ice cream eleyan.
1: Oh, iro ni ma bo mo mi fi pamo. Ma gbe si freezer na.
0: O de loju be.
1: Eh, iyan na koko taste nbe.
0: Eh, o ma sa ba yoku.
1: O ma ba
0: yoku.
1: O ma ba yoku to wa school de lo la cause me ni fe ko mu la ro lo.
0: Mm.
1: O ti ma wa tu eli. O ti ba.
0: Iyan na da.
1: To ba do se ma wa nfre.
0: Iyan na da ko se wa lagba. Se e de se mo kan ta wa le je abi e se fe ma.
1: O je wa.
0: Eh.
1: O je wa.
0: O je pe e ro pe a kin de ru asiko yi.
1: Ah no, o je ti ma wa iwo. Iwo la yi. O je ma boruko are je.
0: Eh, iwo la boruko je.
1: Ko se wa la. Ko se ka koko be lowo se ni pe se iwo le jeun ni ru asiko ibai.
0: Mo le jeun. To ba ti di pe wakati bi meji koja seyin to de bi 8 yen.
1: Eh.
0: Lowo ale o kan ma sa won kan ti to light, something light.
1: O tun ma tun fe nkan to light.
0: Something light ni time.
1: Nigba to ba je ton sin.
0: Eh.
1: Ah.
0: Ke ya baba ma ka.
1: Igbe
0: aja loru.
1: Asi mo ru ni ko si wa la.
0: All right, all right.

ma jo luwe damuku tori pe okuku ma loju awon omo mi to ma more oluwe lo tin se wahala nsin yi ti wa di letter tan ma so pe kini kan won ma so to itan buruku kan fun tori mi le wure para mi tori pe omo temi o la ko bi tori ko ye mi iru nkan be yen emi na si loyun sugbon ola asoyun be ni omo korin ya ma so pe kini kan ke ma mo hun mo mo kiri aye omo emi gangan o ti bi mo ma momo lomo kaakiri tori e mo fi so fun wo school yi dada lo nkan school yi ni e se bo mo school yi o lo mo be ehn ko saye ati ma momo wonu school straight o emi gan ni nkan to po lati se o ti mu debiti o ti ma lo school won mo de ti so fun te ba fe phone na a kokko wa potun a si wa pa osi asu wa pa osun lekeja tu wa pa osi a sese wa phone na eleyi ti baba en so pe omo odun merin kan ni ki si tun ma mu kaakiri ko si tun ma phone na kaakiri ko saye eni to ba si n ba enikan jiyan iru eni meyin lo ma ni problem ti baba ba so pe tori olohun ko ma bo mu wonu school o ko ma wonu gate won ko ma fa le class teacher won lowo yes sir ni mo gbo emi ti mo omo yen gan number 1 ko tun le gbo number 2 ti eni wi pe bo se wa yen ah sha omo temi a ma ma buru bo la torun ni rara ohun lo ye ko jacobi omo temi na ba ma bi nbi baye sugbon yun ni ba won jiyan idi ni e to fi je pe mi o raye radarada kan to ba tin de lati school ba ogun e ti wa nle wa ti gbe lura bayi ko gboro to seju edogun ko wa bi susi ni alele o tu da rojo keji tori awon alalomo to ti e tun ma se pelu abe yen mi ti e fe kran kini yen rara konikaluku yo ma duro lototo onikaluku yo ma duro lototo ah lo ma je ko luwe se wa laku ko si nkan kan to si le da se omodun merin luwe na ni a ma fojo ni a ma se gbugbe mi le ti e se wa laye ko le pe na

0: Abeke. Abeke. Gbomi.
1: Kilo shele.
0: Ayoni.
1: Ile oju eyi o.
0: Ayoni. Abeke. Kon so fun mi. Pe nkan ti mo gbo oro ti o lese nle ni. Pe bolu, bolu mi. Omo odun merin.
1: Abi boluwa.
0: Boluwa. O nda lo si school won yen. Ni eji yen. Omo yen da fo titi. Lo si school.
1: Ta lo so be fun.
0: Laaro. Oh, se ko se le ni.
1: Ta lo so be fun.
0: Ti en ba so pe ki iru omo kekere yen Abeke, ko ma da lo si school laaro. Awon omo to julo awon obi won, won ma tun gbe won lowo, won fa won lowo lotun, won fa won lowo losi. Na fi ma ko won de nu school.
1: Ani ni surubo lo ti ri information le ton so yi.
0: Se ko se le ni. Gbogbo ara adugbo ya awon eyan to nkoja ni won ma so na so fun mi pe awon ma ri omo yen to ndarin laaro.
1: Awon eyan
0: pe awon o de ri egbon e. Tori pe school uniform e. O ya to so mo ko gbo awon omo to n lo school bi bayi. Awon o lo si school odo bolu yen. Won ni school uniform ti enikan lo ma yato laarin won la won fi gba pe looto omo iko.
1: Ora ma pariwo gan.
0: Salaye fun mi ki lo sele.
1: Ora ma pariwo
0: gan. Omo yen o tele anybody. O ki n tele lo laaro. Salaye fun mi ki lo sele na.
1: Bo ti se kokon pariwo yen ko da o. Bi gba teyan je alai mori
0: ni. Tomo yen ba n pada bo won lo tun ma fo o ma fo titi wa na ni. O ma so pe o ma duro de ohun labe igi kan. Kan so fun mi pe ko ri be sa.
1: Sori ariwo to kokon pa yo da rara o. Bi gba ti eyan fi bi su olore ni.
0: Okay.
1: Pelu gbogbo wa lati mo se lori omo yen. Se bo so pe omo wa jo lomo yi.
0: Be ni.
1: Omo yen to lo nda fona to ba je pe lo to lo nda fona se nkan kan se lati gba to ti nda fona to ba je pe lo to ni.
0: Ka je ki nkan se.
1: O nda fona se nkan kan se. Mo bere lo.
0: Olorun faye gba n ti o da. Ori mi ori iya e na lo den da bobo.
1: Se agbo agbo laburu somo yen.
0: No.
1: Ara mora epo.
0: Former 4 years.
1: Ara mora epo. O ni je komo yen gbon.
0: Bolu oni gbon.
1: Emi mo kan ti mo so o le je ko gbon. Awon omo ti o kin ra na yen bo se ma ri niyan o. Nigba ti awon obi at 4 ba wo. Se at 4 so je at 6 months ni.
0: Ah.
1: She has 4 years ko yato si at 4 months ni.
0: O wa ni omo yen ma nsun sa ni school ni so mo pe mi na tin notice kini yen. Pe nile gbogbo gba lomo mi fi ma nsun kilo sele.
1: O fun e pe o ma owo ma yato sowo.
0: Owo agbara todo ti e owo orun lo mu wa Abeke.
1: Nigba ta mo ba ri toju to ba jeun to da se ko ni sun ni.
0: Omo mi won ni omo mi o ki nle wo cartoons ninu ile mo.
1: Ah.
0: Won o awon to so fun won lo so pe o ma gba oni pa ko bayi ni pe ko wole lo ko wole lo to de mo wi pe nkan kan to ma nje idunu omo yen o ni yen to ba ti da wa nule Abeke
1: boya kin kawo mi soke ko ma moju to mo yen
0: ko si wala
1: nkan ta nso ni
0: nkan
1: ta nso ni e tani kan
0: ma
1: fun yin wi pe omo kan omo yin ni awon la won jo lo mo iro lo ma nwa nbe o
0: so de le se ti e ba isa
1: iro lo ma nwa nbe o
0: se to ba bi ti e na bo se ma se ni
1: iro lo ma nwa nbe opolopo won oke
0: Abeke se bo se ma se ti e ni
1: bawo ni mo se ma se temi
0: no problem awon family na ngbo wa
1: so ni ro ko ma pe gbogbo family le
0: no mo fe kan gbo tori pe won gbo si pile oro
1: yi ti bi mo ke de si ma toju omo lomo
0: 0912370 8675 plus 234814249 1006 e kan ba mi fi die mule pe nkan ti teacher yen so o to lo nsele abi iro ni teacher yen pa
1: ah
0: nkan ti mo kan fe niyan
1: o ti da
0: hello
1: e jo mura
2: so Sulaiman
0: e ka so
2: yato ya lafin
0: e se ma
2: mi ko ku o nso mo basu basu ni ko ni mo mo lo ile eko yo tun ma na mo e wa tun gbo baba re o tun logun kan ti mo nfo mo ogun ohun to mo ba lu omo ni o mo sun mi to ba jin jo se to lo suku
1: sele yo tun ma gbo mo
2: ko ni ta e wo o ti ba igbe sa aye omo nje
1: ah
0: oh my god ese go ah no hello e ka san
1: elejo ya ma po laye o
0: e ka san a ń gbọ́ yín orúkọ yín.
3: Ajabeke àbúrò rẹ kún ni Alaba ni látòló.
0: Alaba gbà mí.
3: Ṣé ṣí èèyàn gidi wo bẹ̀rẹ̀ yìí o?
1: O.
3: Ọmọ ọdún mẹ́rin, ó wá ń ṣe bá.
1: Báwo.
3: Ṣé èèyàn ẹni bí ni ọ́. Ogún kúrò ló ń lò fọmọ ọdún mẹ́rin jẹ́ àsun fàfàfà.
1: Hey, erogun lo wa mi abi.
3: Kilo wi.
1: Se erogun lo wa mi tori woro woro te so iko ye mi o.
3: Awa ara so woro woro, awa aburo ogo na lo ba wi pa so woro woro.
0: Ko si wahala.
3: Se wa giri lo wu ton ba wa soro ba ni.
1: Okay.
0: Alabama ori, je ki n tun gbo te lomi. Eh?
2: Ando ka so.
0: O ti da, ko si wahala. Hello, e ka so.
2: Aburo re lo soro Olai Tade Yemi lati ko.
0: Olai ton gba mi ke. Hello.
3: Okay.
0: Ese mami ese gan ese ese ese gan ma hey abeke so oju e da ninu e o da elo e

0: wo wa ni nira
1: o wa ni fi okunrin yen o fe fe
0: omo yen ku laye fun e
1: o de fe gun omo yen lo
0: o fe ki awon omo ti e ko jacobi
1: eleyi
0: o je ero ti olohun oba to korira patapata gbogbo en to ba si nse be na idajo nbe fun ru won
1: wallahi
0: idajo bi ko de wa sori wa o
1: ami
0: o je le ita mu wa lori eto kilari gbo fun tosan tuni te ba fere dada e pade wa lola ni lagbara olohun olohun lagun konsan titi wa do lohun fo lasade ajala te mo sabe ke unki o sin se yin ni pelepe e seun be ti se ngbo wa
1: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nuruko ti mi je alani ekun oko abeke titi dede asiko kan na lola laago kan nigba te tun pade wa ire atayo la fi pade o
0: ami o
2: e kaabo sori eto kilari gbo nikan ni lagelu fm 96.7
3: olomi jo wa o je ka jo ma gbadun
2: kilari gbo eto to ntole tolu to tu awujo le yin se
4: agba ki wa loja ori romo titi wa
2: ni bi gan leledumare so ogbon ima ti oye kale si e ku kale kale
5: lagelu fm 96.7
6: Bekan ba le kole laye talakun oju skelebe lo to sin lele ti e lori epe eda to wo ba rogun si lowo to ba fi dogun faaji ati se kari mi ko mo gbagbe pe biriki kan igo kan ni o abe mo owo tin ba faaji lo o kere
7: oni temi 500,000 to promise mi lana nko
8: baby mi mo ti di sile fun e erure
6: pelu atotonu mi se o
9: 500,000 wo le lodo obosun king ni wo fe fi se birthday fobirin
6: I like ka si ese mi se aye re o
8: igbesi aye ari mi lola ni mo ngbe asori mi o pe
6: ori re pe o lo ni maragede ni
9: obosun king estate o ti wa laye to derun ti kole si inda ti wobe kini salon bo ba nile to je oju mi dara lati kole boso king estate ni ko ti ra oju tayo lo wa lo re fi gbe peli 500,000 ni plot kan amasa to bara le kan ni plot kan edin won be lori e boso king estate wa ni bako apata ere ambadan aye wa bo fe sanwo le lemeji tasu wa ni crispo building mobi bus stop odu ona apata ambadan telephone 0706281 7806 tabi 0071036974 kan si boso king ko donile oroke ti rafu

0: wale alase ati olurari ile ise bosun kim property ta mo ni bosun oba igwe wa tin tale to mi bare to mi gbogbo Nigeria ti ti
1: oba gbogbo awon tin tale
0: olorun go ni fun
1: oru e
0: olorun go ni fun olorun go ni fun
1: bosun oba o tojo meji o tojo meta ara lu fe mo ibo ni le ku si bo le wa
0: ko si ile o le tan ile o le tan
1: lowo
0: ta ba so nipa ile obitibiti le mi nta ile to gbe ibadan mi emi o tun tale fawon ti o tun leta ni e to ba to be se state mi o tun leta fun ma telephone ma telephone ma telephone ma tun tun leta ni
1: o to be se state o won wa ra le lowo yin tori le tin gbe le fi wa lowo
0: be ni lakoko mo nile oko lowo mo nile ton fi nko le lowo mo nile ton fi se state lowo ka ko so ron pa le oko to bi Nigeria se ri nsin awon yan need ati dako lati back Nigeria up o ti gbogbo nko le de gbogbo yan ni
1: be ni
0: ta ba ni won so nipa eka so pa eka emi ni kan na mo npo lo eka ju gbogbo Nigeria tori pe mo npa eka ile oko olorun fi ro mi lorun to po so ma gba latori tori awon ti oni nkan kan ta won ko pass mi ton se jade ton fe se farm ni won fe se gankan ni an lati kokko se kini nkan ikeke ti si won a ba so ro npa le 1 acre
1: eka kan
0: 5 acres
1: eka marun
0: 10 acres
1: eka mewa
0: 100 acres loju kan ta ba soro
1: baso ba je die
0: mo se bere ni ti
1: le
0: loje yin hotel eyun amusere ni e mo wa gbo 1000 acre loju kan 500 acre na wa loju kan o mo ni 5000 acre loju kan mo ni 7000 acre loju kan
1: ti lo hectares
0: be ni mo ni 10000 acre loju kan be ni mo ni 15000 acre loju kan ti Oyo State Ogun gan le Ogun Osun le fara pon to government an go le ma to le fi ran awon eyan lowo pe ko ma dako lo ke bi ma pon wa Nigeria mo ni 20000 acre loju kan e ba so won pe eka Olorun fi ran mi ni mo ni eka lowo ile to ra to ni ridamu be lai bosun oba ni tale tin ta eka le to gbe ile mi bosun oba ni
1: kabiyesi ta ba soro bosun oba o kon la ni ta ba soro nipa ile tabi ile gbe mi so o si fun bosun kings lori oro ile ni sa 100 acre loju kan 1000 acre loju kan ni gbogbo ni ka foju si pe awon ile iwa
0: kin to koko bo sori iyun ojo tin pagun bo ojo ti pe mo ti wa lori radio ni sin so tin sumogun odun bo bayi emi la koko eyan ti mo popo lori radio ni gbogbo Nigeria ti mo ntale ti mo ta lare laye awon boda mi o si wa laye won si ni ku bayi awon la lo mi awon boye ga la wa emi la koko gbogbo Nigeria bo ti a to fi je ko de gbona gbara temi mo tale ti mo ntale lori radio so to ba so bi sile wa wa ni gbogbo ko si bi ti mi o ni le si mo nile losogbo mo nile nlorin mo le makatari mo le labekuta mo nile ni mo le nsagamu mo nile lepe mo nile nsaki mo nile nseyin mo nile ni barapa mo nile lesha mo nile ni fe mo nile lekiti mo gbogbo ni mo ni le si mo so bo so pa ikale ko si bi ti ni le si
1: eja wo bayi akoko ta wa yi sin akoko te won kaluku be pada soku lo so gbe ni awon le ogbin oko wo yi baba awon le oko farmland
0: o na ni mo ndaruko yi
1: awon ni eka
0: ile nbe nsaki ile nbe nseyin ti seyin go se ko abekuta ma fola le fola abekuta ni
1: lati fi so
0: bo fe 10000 ikala abekuta ma jade wa fun e bo fe 10000 ikala ni o ni osun state ma mu wa fun e so ni badan mo nile ka ki gbogbo bi kibi ni gbogbo ni gbogbo ni gbogbo ni bi kibi ni gbogbo le yoruba
1: fa ni awon to ngbo wa se eje nbere lo ko won se o won ju bayi se o se pe yo lo ki gagaga
0: baba amo bi Nigeria ri ba kan ba kan mo la ba to gbowo le nkan na o tun li awon eyan seyin biru bo ba bo a se lo popo

0: kosin to ba fe ra o fe ra bungalow ni o fe ma gbo ma tun ba je so nkan fo loni mo ni hostel mo fe ta hostel lo gbo mo so be ni no ni eleyin lautech 40 rooms 40 toilets 40 kitchen 40 bedroom self contained gbo e lo 20 rooms 20 toilets 20 kitchen 20 bedrooms so o wa be ti ma ta fun e so ma mi le po ati ma ta fun e ile po wa stand by ba ti be po bi to se wa le ku ti ma wa ti ma ma ma ta le ile po wa ti ma ta fun e be ni ma ta ma ta le fun e ma gbo to wa ba ni ilu eyibo to nberu nigeria to ti ton fa family e ti gba e loju eh mo ko je awo ko je ti o tan mo yan ti to ton ko wole ton ko wogbo awon me ti mo ton ton se no simile ibo ti mi o ti ri won ri rara ti won ni wa balẹ won be
1: ti o de singa ti o
0: ti o be so ko si baje ma gbo to joku le ibo pe ah eh iro o bo lo si ma gbo je won eleti o mo se ukraine abi ukraine no pe wo je wo wa la wo pe city to pe city si o gbara de le gbeyin na ni o wa ti o mo pe ni baba lenku le ni ngba ba joku si bo skota baba ko ye ko ri be pe mi gbogbo nkan ni bo si orun fu o yawo mo wa gbo yawo mi wa yawo mi alaje ton ni yo se run jama ye sori human here london here 100,000 o di ndi owo odi owo bus quarter lo ti gbe sori let's meji o tu wa tu ti o ba le to gba gbogun to ko re gbo gbo ku olori ami o le bo gbe ni baba re o wo si lo wo si ba ye je ti o ko eleyin ko se re o ko no nbe o alamuda ku ni won o gbe la ju ku ra nu endu ni bi nigeria ti wa nisin o gba ni brick kan igo kan wa la nisin gan igo kan brick brick marun ni o di do bi akoso o to block marun ni nisin mi lu se ri nisin ronu are ko

e kuro le ohun asiku ise lataro oba oke yo fere sise ko wa wa iroyin agbaye la mu wa se ti gboyin lati kanin la gili 96.7 fm ile fun balao felele nile ibadan abidemi akande lo ni royin yin saju egbo oko to wa ni royin na Peter Obi lo ti ro ijoba apapo le yi lati se atunse awon ona eleyi tin be nle lorilede yi dipo mimo lo ri ko awon ona toton mi ajo aya ni lowo kawe nile yi nefon lo ti gboju agan si awon ileewe giga eleyi ti won jokote owo iyawe kawe ti won ya won akeko Are orilede South Africa Cyril Ramaphosa lo ti so fun awon ti anje omilengbe omo orilede na ti won se tan lati kopa ninu iwode tako awon eyan ti won wa se atipo orilede na ile ti yo waye ni ojo isegun Tuesday lati se be pelu worowo ati ni ilana to ba ofin mu lagbon iroyin re idaraya orilede Nigeria lo ti si so loju iko eleni ogun Eleyi ti se awon agbabolu ti won fi owo gbabolu yun volleyball yi ti won lo ri mo jibo lati mo ta ni okopa ninu idije ohun ti le adulawo todun 2026 iroyin na re lekun re

omoye fun ipo are latinu egbe oselu NDC iyan Peter Obi lo ti ro ijoba apapo le yi lati lo gbugbu agbara re ninu mimo se atunse awon ona ile ti ani lasiko yi lorilede Nigeria dipo mimo kede imo se oju ona toton mi Obi lo fi oro ilede lori itakun X re lojo aje Monday nibi to tin salaye oro wi pe orilede Nigeria ina ni awon mi len gbe eyan ti won gbe be nilo ona ile itoja giri to yokulu ti oko si legun lai ni pa he ninu dipo mi ma lo si ona toton mi o fi oro lede wi pe ona ile itolo lati asaba lo si bene lojo ona kan gbogi ile ti awon eyan lo lati je ki oro aje won ko nitumo gomina na ni ipinle Anambra hun lo salaye oro wi pe o mi len gbe awon arin rajo ona ni won samulo ona eleyi to wa lati akwa Ibom Anambra Rivers Imo Eboyin Cross River Abia ipinle Enugu ati awon agbon bikan lati Kogi kiko awon kan to pada si ipinle Eko eleyi ti won si nsi amulo lati gbadigba amosa olo je en to se ni lanu wi pe iko ti ona hun wa ini o se mo fenu so obi lo te waju ninu oro re wi pe ona na in lo ti mu ibo eyin ba eto oraje opolopo awon eyan to si mo fasun kere fa kere lopo gba.

ni bayi ninu iroyin ile okere eni ti se are fun orilede South Africa Cyril Ramaphosa lo ti ro omile ngbe awon bibi orilede na eyi ti won ni lerongba lati kopa ninu iwode ta ko imo si atipo orilede na eyi ti reti wa pe yo waye boba di ogbojo osu kefa odun ta wa yi lati se be pelu pelekutu

0: God bless you. 091230086 75 Number to be no Baba for any to say Babaku hand. Ogbe yin da de sa dem fun wa nipa se mo ojo bi e ja ri yin o. Hello.
1: Hello.
0: Yes sir.
1: Ego le peto.
0: Yes sir.
1: Lord je ko baje.
0: Amen sir.
1: Ya ba le ko yin ki lati bi so yin ni o.
0: O ya baba se fe Q&A be fe mu bi.
2: E kuro le sir.
1: Fe mu bere ni.
2: Ibere ke lo le mu sir.
1: Eleke wa.
2: Ibere eleke wa. Ibere eleke wa ti lo.
1: Number 15 ko eleke dogun.
2: Ohun na ti lo.
1: Number 1.
2: Ibere number 1.
1: Bẹẹni.
2: Won ni kini yato to wa laarin yanrin ati yanrin.
1: Bẹẹni.
2: Iyato to wa laarin yanrin ati yanrin.
1: Yanrin ati yanrin.
2: Bẹẹni sir.
1: Yanrin. Epo ni yanrin.
2: Bẹẹni.
1: Yanrin
2: ye pe ni yanrin. Ye pe ni yanrin egba. O ye mu bere mi.
1: Number 2.
2: Sa?
1: Ibere elekeji.
2: Ibere elekeji.
1: Bẹẹni sa.
2: Ibere elekeji so bayi won ni kini Yoruba n pe ni pakoko.
1: Pakoko.
2: Hmm.
1: Eranko kere je pakoko.
2: Ah, ko ki se ranko ki ran yin lowo.
0: Pakoko. Oya.
1: Pakoko. Ni ma ni je ko bi
0: e cha.
1: Je mo pakoko yen o.
0: E sa.
1: Pakoko.
0: E wo titi baba yo furu si e je fe lomi laye. Hello, 091230086 75 Number to a big gun here. Kalwambe. Hello, Otiri. Zero nine one two three seven zero eight one four five. Number le si okolo gbe fun mi. Hello.

0: awo o si gba tawo ni ma lo a je pe o n ton owo re lo ku si ni yen. Hello ah a n pe won apeni kini ko gbe apeni keji ko gbe ah si kamila kamila e ba tun die payo se je mo binu. Hello won gbe ejo iseju kan Hello.
1: Who is this?
0: Ah, anpe yin lati lagelu FM ni. Ki le so? Ah, won la won gbon gangan o. Eja boya ka ma lo nti wa. Amo lo nu. Hello.
1: Hello
0: ma.
1: Hello sir.
0: Se takashi e ni. Se takashi e.
1: Who is talking? Who is on the line?
0: Lagelu FM la tin pe yin.
1: Oga wrong number.
0: Wrong number. Ah, o ti da. Ire atayo la fi pade. A tun pade lola. O dabo.

0: Kari Mandei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Bioba.
1: Moki wakabo, sori eto ti baba wa alarakpe olaima, baba oni someshon, ti wan se agbate rure. Ile eshe wan beni oki ado, ni yana loji, ni ilu badan. Eje nfi ero bani soro wanta, koto dipe ngokpe baba wale, 081-38-85-5308. Baba, eba nki anwen ya wanle.
2: Moki okoni, moki obirin, awu nefa isan lugba. Oruko mini alarakpe, Olaima baba onisan mesan fun iwo ti o ba ni isoro nipa isan ara re tabi egungun ara tabi awon isoro aile se dede olomokunrin aba awon ile se dede isan ara mi boya aile gbowo aile gbese airiran dede airiran daada aba awon isoro to le ma mu owo wu mu ese wu ti owo mo gbon ara o mo gbon ti ara o mo tani ti orikerike ara omo roni eyikeyi ti ba tin je isoro aisan ninu agu ara re yoju si mi ni ile ise mi alara pe olaimo baba onisan mesan mo wa ni oke ado ni ilu ibadan tabi ki omo pe telephone number wa 081-38-85-5308
1: ki la npe ni aile se dede olomo kun ati pe kini ma fa
2: e se ohun olotu awon kan ti ma nfa aile se dede olomokunrin imi nbe to je ajogun baratara baba abi iya somo imi si nbe to je isan afarako lati bi nkan ta nje nkan ta mu lati bi ibalopo okunrin sobirin imi lati bi ile igbonse tabi awon isan teyan mo ko ninu afefe nigba mi opolopo okunrin mi a ri pe nkan omokunrin hun bo nse ndagba ko bo ndagba okunrin mi si ni nkan omokunrin re nba dagba sugbon bo se ndagba ti nkan omokunrin yi nse gege bi okunrin gba to tu aye kan a ri pe on re ohun gege bi okunrin okunrin mi tele tele a ti ma se daada te pe to ba sumo birin e meji e meta o le se kile o to mo gba mi si ni elomi le se ju be lo sugbon gba to ya ori wi pe ara ohun o se dede mo ti e lokunrin mi ba ri yawo re a ma wo bi aburo re ni nipasẹ ijamba aile se dede olomokunrin re mo nti wa ma fa awon isoro yi to poju elomi ti ni aisan ato si olojo pipe latara obirin okunrin mi to ba fe to a ri pe to ohun pin yele yele abi ki to yi ma jo ohun ni di ko to wa abi ko ma to ko ma ri bi oyun abi bi etutu okunrin mi a ma to itore o ma ho bi ose okunrin mi a fe to ko ni ri toto daada itore o ma wa sere sere okunrin mi le to le mefa le mejo kile o to mo loju momo gan okunrin mi ntoju be lo lati bi awon kan didun mi ta nje o le fa lati bi awon isan ba lopo ta so ina o le fa fun okunrin mi to pe o ra ri apere pe ohun o le se daada mo abon ti e fe sumo birin ara ohun ti le gbagi bi akogi ko to dodo olobirin re ara ti pada wale wesi awon kan iya mo sokunfa ai le tete se gege bi okunrin fokunrin mi lati fobirin loyun besi ni elomi o ti bi mo ri to je pe ati pada se lekeji ni o di wahala ti o ni sese mo awon apere pe inu wa mo kun ara won mo gbona okunrin mi a mo ri pori kirike ara nro ohun okunrin mi a mo ri pe igbaruku di ni nro ohun okunrin mi o ri pe nkan wo kakiri ni ara ohun ara mo ta elomi ye be n to fi atapara okunrin mi a ri pe isan ara ohun fa ohun so okunrin mi a ri pe owo ohun kuriri bi epe je osi lara ohun mo okunrin mi o ti ni isan ta mo si ato si egbe to ti pe ni ara re a mo mu mi be ni o se ma to okunrin mi a ri wi pe inu ara ohun nkan kan ja ohun je nbe elomi a ri wi pe to n ba fe bere gbe nkan le ohun o le bere mo okunrin mi o le se bi okunrin ni papa gege bi okunrin mo gbo ti ba n se iwo okunrin ninu agu ara re boya wo ti lo se ayewo won so kun won pe o ni isoro aisan kan ninu agu ara re o ti wa logun logun kini o ti lo wa ba mi abi wo ti e ti lo se ayewo wa fun awon ayewo ni lana ti awon ero gbalode ta sese ko de ta fi se ayewo fun agu ara okunrin boya okunrin mi o mi tin di omo lara nkan omokunrin re boya mi yi ti san abi ko ti e to mo okunrin mi si ni bolu meji tin be ni abe nkan omokunrin re ikan ju kan lo abi o di pe kini kan wu si o ni oke nkan omokunrin re ta npe ni balo imi a wu sapa otun imi a wu sapa osi ori pe nkan omokunrin re yi o ri pe o n doju ti o ko se bo ara laarin awon egbe re o ti soki isoro aisan to ba ti pe ninu ara inu eje ni o lo duro si to ba ti bo sinu eje inu isan na ni eje rin koja to ba lo raye duro di isan to gbe eje lo si bi nkan omokunrin ko ni je ki nkan omokunrin eyin o le daada mo ke wa se nkan omokunrin nikan lo ma da duro to ba lo duro si bi isan to gbe eje lo si bi eyike ye ara boya owo abi ese ni idoti lo re duro si isan tin gbe eje lo si be amuki owo omo kuriri ki owo omo wo o le mo elomi kan mo le gbe owo soke mo ara elomi a mo gban owo elomi a mo gban elomi ara re o mo gbona be ni se nsi okunrin be ni se nsi obirin na ti isan ba wa lara obirin na ti n wo oju olohun fo mo boyo ti bi kan ri abosese fe bi omo ni ti idoti ba lo di isan ti ma fo eje idoti ososo obirin jade ku na obirin to ba ti di nkan osu yi o ni wa mo omobirin mi o ti jomo ogbon odun lo nkan osu tin ri bi o e marun e merin tele o ti de meji e meta ti ori mo imi ori ti e gan mo ko ti jomo ogbon odun so mo goji odun lo idoti lo ti lo re di isan tin gbe eje lo si inu ile nkan tin fo eje idoti ososo nu obirin mi a ri pe isan ara nfa ohun so elomi a ri pe eyin ge ohun imi to ba ti e loyun bi osun meji meta a gan ri pe nu kan dede lo ohun sun o se se ko deye pe oyun oni raye duro sinu obirin mo obirin mi inu lo mo gbona ni obirin mi nkan je omo aya re oni okun rororo bi en to ti bimo to nkan si mo pe ohun o ti loyun ti omo kan ta ba di odo wa pelu ogo olohun e si ro na abayo telephone number ta le mo pe mi si 081 38 85 53 08 081 38 85 53 08
1: kini mo se okufa isan oju
2: e seun lotu ti elomi ba ni isoro aisan kokoro nu eje aba mo pe ni narun ajaka oko elewu gbedu to ba je rapere pe oju re nsu oju nyun o oju re nwa mi nkan kan rin ni oju re wuni wuni bi aran loju ori poju re ngbe pipipipi abori pe o nwo ina ina nfan ka loju re abori pe o nwa oko lale abo rin lale tina oko ba je tan si o loju bayi bo se nbo si koto lo mo bo si gegelete elomi bi kurukuru ni o mo ri elomi bi oye ni o mo ri awon ti mo fa nkan ina ni idoti inu eje gege bi nti mo so lakoko olotu lati bi aisan orisirisi bi ona ta ti kale lo ti le bo sinu eje to ba ti bo sinu eje to ba ti pe ninu eje elomi ara omo iyun elomi kokoro osu si gbogbo ara re ati bi apere re nu elomi ara wa ni iyun kokoro ni su sara re bi pe oju ni omo iyun oju re ni omo wa mi ko ni na ka bibeli ko ni na ka qurani mo elomi gan o da owo mo mo elomi o mo yato laarin 1000 si 200 naira gbogbo osoro oju aisan idoti inu eje ni mo fa eyikeyi ona ti ba wa gba wa do ti logun si ti o lo wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu ase olohun ti nbe ninu ewe ati egbo pelu imo ta ko lara n baba nla wa ta fin se iwosan ti eledumare ti n gba fun wa to ba di odo wa a bo se wadi lori n to sokun fa nkan tin se oyi to ba je o ti lo sayewo ti ni cataracts ni se o ni abi glaucoma ni se o abi pterygium ni se o to ti wa logun na ti o lo abi wo ti e ti lo se operation oju iri ti o ti ku nbe na sugbon oju re isi la kale o mi nbe nbe ko ti ku o gbianju di odo wa tawon kan ba de nbi kan awon kan tun bi kan ni wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu gbagbo re ninu ewe ategbo ati olohun to daye atorun o si ri ona abayo telephone number mi 081 38 85 53 08 mo wa ni ilu Ibadan ni agbegbe Oke Ado ni Iyana Lodge ni Oke Ado ni ilu Ibadan tabi ko mo pe telephone number mi lori isoro eyikeyi to ba tin ni
3: ilera loro
4: kara o ji pepe ninu ekurere alaafia nikan leda village se aseyori nipa afojusun e laye o lo gba oke fisa gbekale alara pe online mo nisan mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irin sa igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isan fi se bu ba alára ẹ̀dá ló mú alára pé ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀ pajápajá àyà lílù pìpì àbádì jẹ̀díjẹ̀dí ìdákọ́lẹ̀ kọmọkùnrin ó má lè tapáì kára ọmọ gbọ̀n rìrì aromọlẹ́gun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ kàn sí alára pé ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ní number 1 Lodge Street beside Amazing Grace School Òkè Àdó Ìbàdàn 0813-885-5308 0813-885-5308 Bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò alára pé ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án

ki wa ka lele nibi bubu te tin gbo mi lale yi mo ki wa ni gusu mo ki wa lariwa o mo ki wa ni wo ho la orun mo ki wa ni wo orun mo juba lowo omode mo se ba lowo eyin agba iba olokunrin mo juba olobirin o mo se ba lowo oyun onu mo juba lowo ase bi etun wa ba nse loni mu le da se o egun le wa ba nse o o sa oja e wa ba nse ilokunrin ilobirin e wa ba nse mu le da se adase bayi ni homa iba kan ogbodo won mo mojuba lọlọrun oba mojuba fiyan aje pe loko olotu eto yi eto yi eto wa eto lawuju eyin agba adesina oma lawode oga ti wa ni oma agba to mo se agba nile ise redi elero ami onjinjin ile ise ti redio ti lagilu ikane merin deni ogorun to ndo to le meje oke to gajo oke ta wa kale sile fofun bala opona felele tin be ni lu bada dj spider ona ni amoju ero oju ni ti o ogori o si buye pelu ase olohun loko awon ti ajo ntuko eto lawujo eyin agba la japo japo o wa ni ilu omi adio wo ni gbogbo nkan o sojo ni oyonu nilu omi adio banki baba mi chief imamu ti lu omi adio baba lalu barika baka na ni ko banki baba imamu tajudin oba dara ololufe ogudugba logun akan o ko ni baje fun yin Ismail Akere ajo wa ninu yara agbohun safefe ni o bakan na ni baba mi alagba elder peter agbola nilu pepe ni agbole pepe lu fiditi baba mi mo kiyin o oju oni ti ye lai lai ajinde aro ma je fun yin Oluwa nbe ileso lohun wa ta ba so pe ere ajo lo si ipinle ogun o ti gba se o eku kan o si gbodo ya lori labala odamu lele ko ni baje ogudugba loogun akan o yin re araye ma jeun wa nu nira inira oda gbogbo eti ta tojo je gbadun eto ale eyin o ni wa nu nira o nkan mi ko inira oda eku kale

mo ki wa ka bo le kan si sori eto yin eto wa eto lawuju eyin agba le se rede elero ami unjinjin ile se rede ti lagelu ikani merin deni ogorun to ndo to le meje oke to gajoke ta wa kale sile funfun balawo opo na felele ti nbe nilu ibadan mo ki wa wipe nilu ibadan loni o ayeye odun igun o si nlo lowo lowo lowo shoni lojo aje abi to ba di ojo aje ti nbo pelu ase olohun baba mi elegun osangu baba mi sangu dele ene popo iye baja baba nbo sori eto baba e ba wa nbo le pe daniel yo ayere oleyo o baba o wa sori eto awako olohun oba ni bakan na ni mo ke baba mi olori alagba ti ile ibada ni ti le tuku ojo ni ti yin a ma ri yin ba ati gbogbo alagba kokan ni sodu kokan le ibada e ku odun o mo ki baba mi esese araba patapata ni le ibada ti le tuku ojo ni ti yin ba mi e seun so eto ale yi o bere e ma ja se ka o de ma ja se ka osun ta lo ni to ti o pa omola keji le kun ja yi ti o ni pada sunkun yo sun igba ti o sunkun si le nikan o ma basiko e ko n to n ba to laye to ma ba won se daro awon eyan won ti wa loju opo e seun seun seun o je diran Matthew e seun ololufẹ ti wa le ise radio ti lagilu adunia de sogbe ni oju oni ti yin o daddy ski ba mi egodugba ani mo ma n gbadun gbogbo eto yin a o ma ri yin ba o ami ani mo ki ami so laare o abi ojo ni ti o e bo wa ni o to jo meta aseyin ni a ri nkan kan ati spider se se pade ogudugba ni e ma di temi o e ko ajo wa lori feed ni ayo gba bolu ni oni ti re wa bayi to inu mi dun ayo mi ma nkun tin ba ti bara mi lawuju awon odo inu mi wa mo dun kan tori pe awon olanu anu oju oni tin yo to ogurugba loogun akan o yin ni ara ye ma je wa nu nira inira oda Abubakar Yusuf baba to de se o ba jo daddy afisi abiodun esesun to lale yi e ma je aporo tun la mo fe bere bere kan se lo to logun be abi osogun so lare sogun be abi osogun ke sogun oyebo mo nso

ogun bile igbagba awon eyan kan ni wipe ko si nti je ogun ke lo si bi ti a fi gbagbo de be won gbagbo wipe ese ti awon nsin ko so wipe ogun kankan to wa nbi kan leyin esin ta awon nsin fun apere ninu muslimi ninu esin islam awon kan gbagbo wipe leyin la ila ila muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko sin kankan ma leyin re en ba ton se nkankan leyin re a je pe nse bo ni olohun si la tun gbodo sin elomi ma leyin ohun sugbe mi awa ma re ni awon ti an so bi e ti an so yi opolopo won gangan awon na ton jawe won jagbo won orori oka won orori ere won si gun sugbon won ni ko so gun eja ba ka gba be ta ba ton lo ni lana esin ti kristeni praise the lord hallelujah leyin jesu ko si elomi ma gege bi igbagbo te eyan ba ni sugbon ara kristeni mi na tari pastor now awon na gun se o ari pastor mi ti n jawe o ari pastor mi ti n wa igbo sugbon a so fun awon omo ijo wipe e gbodo se nkan kan mi tori pe ko so ogun leyin jesu ta ba n so nipa ijoba wa na pataki julo n to je moro ile ejo ile ejo gbagbo wipe ogun wa o sugbon kene charm ken lo wa de no dictionary kene won pe ni charm dan swider dj ken won pe ni charm ko ye ko wonu dictionary ti oba sogun sugbon bi awon agbofinro ti a ba mu awon odaran nisin ngba awon oba ko won ri pe lara n ta won ba lowo won awon ba ada awon ba iban awon tun wa ba charm keni charm ogun ngba ti agbagbo pe ogun wa ko ye ko wa nnu e ni wa n beere lale pe se ogun wa abi o so ogun mojuba olorun oba mojuba eyan o mojuba alaye mojuba olorun o ewa ba nse lale yi n o le dase o tora dase ni hun ma iba kan o gbodo hun ma mojuba fọlọrun oba mojuba fi eyan awon kan gbagbo pe alogun wa se ogun wa ewe egbo ogun ni ewe du te je ogun ni awon kan ni o mu nkankan ti o mu nkankan ti won o japo ti o si ma ri be se bi awon kan lo je pe be ba n sa won lada ada o neha ke lo bi ta da o fi neha bi e ba ko si n te sa won be ba yin awon kan ba ibo o neha la ko ne wonu ara won awon kan wa n beere lo mi pe se oruko jesu na la fi n so pe ki bo mo alare ti a ba yin ba oro wa n da rube mi na loju sugbon mo ki iya mi ike obaleye oba benin sangu agbaye aton lo ekiti ni agbe pelu ase lo ogudugba o tun lo ibi ta ti ma ko nu odo odo agba mi nla oba ogbo ni agbaye magaji ile aje lode aje aku mora a lo si oju oja nisin en ti o baba ni da se to tale ki se wipe kankan mara so pe o fi din to ba fe so mule ni o tori ni fe ka woju ara wa eto ti ogudugba nse eto agba ni tori pe o ma agba logudugba o si sun ma agba pupo ju oju oni ti wa DJ Spider jaluju oja an pada bo.

mokin e kale enle ku se ni e ku ataro se dada la bayin orin Tony Adex ni mo fi side to lale yi baba ajebu ko lorun te baba yen si afefe rere ti ago mewa ba ti lu ni gbogbo ojo Monday dele adeyanju ati ikọ agba letu le ma ngbo adupe baba wa you can't get to listen to such music anymore afawon edo ti pe yen na le le ma ri gbo ko si olorin juju to n korin bayi mo juju ti sun siwaju

This is my kind of music. Iru orin temi ma ngbore. Iru orin ti ma nfe mo like juju music gan o. Gan gidi. Mo love juju gan. A se ni awon agbagba kan ti won mo awon itan juju. Awon ti won je promoters juju. Ti won mo awon ti won se agbateru juju music. E mo pe juju ti de ki Fuji o to de. Juju dabi orin adayeba ni fun awon generation awon to bi wa atawon to ju awon lo. Sakara je egbon fun juju. Juju je egbon fun Fuji. Koda High Life ona tu je egbon fun gbogbo won.

0: Alright, so Imoje Mbabo sa Atima Lale Anthony Babatunde Paddington Padono won je guitarist for expensive olubi awon juju enthusiast no ma gbadun eto ale idada lori awon artist mo daro ko yen won ma mo won ma ran ti won odo olubi yen ni gbogbo won ti kuro ti won lo form Awuja Bello Anthony Babatunde Padono Paddington won to a play guitar fun Awuja for so many years ko to di pe won di manager later won fi Awuja sile won ni story lo gan gbogbo awon to ma nko rinse fun awon KSA in the 60s gbogbo e patapata lo soju won be mi fe da yin lagara o wo mi ke gbo interview ta le ton won de so awon iwa ti awon oge elere kankan ti won ma nhu so n to ma sele ni wi pe mo ma ma wonu interview yen lo aki won dele lori lage lo lale egbo a ma danu duro die die ti ipolo oja ba wa e get ebe legend o kare dele ade yanju loruko temi aseshe yo orun to dabi eni pe ko ni tani lara ojo ba kan tari ko wa fa umbrella yo wipe orin yo wa poju e gbadun mi lale eja gbadun ara wa o se DJ Spider awo mo ya fe mo ki gbogbo yin patapata en le nbe awon e kuro kale nbe
1: e je ki ran gbogbo wa leti papa julo awon to se ndarapo mo wa fun igba kokoko wipe awon eto wa ti awon iforo wa ni lenu wo ti an se ko si lati ja eni keni bo ki la je ki la totala jamo lati ja awon to ti gabo rara a o ja eni keni bo idi ti a se nse awon nkan wonyi ni pe ki a le keko lara awon ti won je asiwaju papa julo ni di ise orin tori pe a nife olorin iyen o so won di olorun eyan na ni wa bi awa na n to le se pataki ni pe ka ri ekoko lati ara won ibi ti o ti dabi eni pe won kose kawa na satunse nbe ati pe ta ba fe ojo waju to da fun ise orin ni orile ede wa asi nle adulawo an lati wo kini awon nkan ti awon asewaju se ton se to da a tesiwaju a tubo gbiyanju si lori e kini won se to ku die ka to a gbiyanju lati mu ayipada ba awon kankan idi niyi ti a se mu awon iforo wa ni lenu wo iwa e ma de gbagbe gbogbo ti a ba se iforo wa ni lenu wo fun enikeni itan won ni won so ko ki n se agbaletu abi atokun eto ohun lo ku oro si won lenu ohun ti oju won ri ohun ni won so lori eto ile ni mo fi kin ka bo lekan si si ori eto agba letu lori eto ti asiko yi alejo ti mo gbo wa o ti mo wa kidele ni ilu Eko gbogbo yan nupe won ni onku Tony ṣugbọn awon ni won ma so ruko won fura won